mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje je nbo le wa e dide nle e ma bo ni waju baba mi baba re e jajo lo ki olugbo ajobo e ja ki baba mi eni to nfi na down olorun ti o yi pada sugbon to yi aye pada pata pata pari ola ipekun ewa ipekun ogo oba to tun ji o si mole alaye today is 22/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international e minimum ki yin pe wa raje jeun loni ojo aje be se nbo ni bi pepe mommy be se nbo ni bi pepe sa e mu owo kan lowo ki so tele si eyin wo le gbagbo padua re o gba lo su iwo wo lo gbagbo pe lo sey wa baje o ye dide ni bi te ba wa mommy oni lojo aje o first impression last longer ki n to mo lo Jesus city ki n to wa sori Facebook la ro yi e ma bo ni bi pepe e ja do bale ja kunle ka jo dupe lowo baba mi omi le migi oko afefe lati migi oko lalo lalo e fufu lele lati meja odo ilogbo ilogbo olorun bo mo se fe yin o oba tin gbadua daddy ati mommy e do bale e kunle e ja jo mo so ka mo gbega nibi ta ba wa e wa ja jo lanu ka jo gbori soke pe

o pe ti mo ti mo mo ngba adura awon ti gbagbo padu awon gba awon ni mo ni ki won gbe orin yen soke mo yi ka otun ko mo yi ka osi awon ti won sanu won fe sanu lo se yo ja jo gbe soke le kan si iwo make sure for

0: sa all cast ye ni o in town lo Saint Jesus ti loni yo leju in ti ma wa se leku lo la na ni ma wa mo fi man tu leyin lowo e mo fowo kan bayi o ni ye eyan 6000 ni Jesus city eyan 4000 ni agbara olohun igba ti o ba fi pe 77 won ti wo 150000 ma wa fi anointing on meji le won lowo a wa lo ni gbogbo osu yen wo August no su atahaya kini sister so wa bi mo ni
1: wa last year September omo jo ori abe fe le mi ni Abuja mi o te ri for the first time mo marry na ni
2: first time te ri mi
1: so e wan se birthday ni September last year e wan ni kon kalu ko pinu to ba fe pa se ngbo ni ago marun daji laaro ta ma ngbo yin lori afi fe pe kon kalu ko pinu to ba fe fun birthday yin yen to fe lokan re ko olohun o se fun ebi won a finu padua pe ah lagbara ipe baba yi mo fe bi omo ni odun to nbo mo fe ki loyun ninu osu yi gagagaga ninu osu yen wa jo olohun ba ta pe se je iro o loyun ninu osu yen
2: e loyun
1: ninu osu karun
2: e bi omo ninu osu
1: Ben, wa wo wi pe bawo mo se fe wa give testimony ni ijo Jesus City ti won pariwo re yi bawo mo se fe rin mo sa ti mura re bi pe ma wa ni September ni igba birthday
2: ni birthday mi tin boy eh si tun pada wa na
1: ami Jesus so ni last week bi baba mi se ku ni toro ma po mu ni mi awon se jo kejo ni Friday yi mo wa be lowo yawo boda mi pe ni bo ni Jesus City yen gan ton so yin o wa ni ah o be lona ko yi pe o gan na ma nlo bo o nti lo si oko bayi pada
2: nibo ni daddy yin si nbe ni ti ku nibo le nbe
1: apo mu ni daddy mi ti ko ma po mu ni mi Abuja le mi ti wa ni jo Friday
2: le de
1: jo Friday ni mo de won ni ngba ta wa se jo kejo ton ni jo Friday yen won ni program wa la ro Monday yi mo ni wa ni aro Monday yi o ni mo fi wa
2: le fi wa leyin how many year bayi
1: 30 years.
2: So omo te bi last year was 13 SS1 lo wa bayi so aisha e ki gbe ayi dinna se to elomin se bo ki ko won ri bi mama o baba tan so mo pe omo won dinna owo re won bo yi dinna ilu eyinbo to fe lo iwe igbelu re won dinna e ki gbe ayi dinna e po ro oluwa e japo loju ona mi me ni bi oba duro si pe eyin o fa yi dinna e jade lara mi e fi aye mi le nti eyan ro ko lo mo je nti eyan ro o baje iwe lo ro bere gbogbo eyan omo olohun e ja lo sori Facebook ko wa yu enikan kan le laaro yi atomode atagba mu ore mo mu aye dinna ku loju ona mi ore to mu niyan o mu aye dinna ku loju ona mi nte fore yen sori niyan gbogbo omo olohun eyin te ba le da 2000 eyin te le da 1 eyin te le da 5000 ka mo se ri enikeni ti o ni da si laaro yi ore mu aye dinna ku loju ona mi ijo tin ba ti ni ki gbogbo eyin o se e ti ti ma mo so iwo to ni ja mewa na mo jade account number church lele 1966 36 38 73 1966 19663638 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade o dekunle paraphrase let pade mi lori Facebook lagbare ni to ni aye atorun ago mefa abo ni isin ni gbogbo eyin te wa ni ilu Eko e mo gbaradi o dola
3: ni gbogbo bi te ba tin bo e gbo

0: e tuku le la aro to ni ati debi te wi ade ati bo bi ta won te boye ati de papa pa bi eji iya leta oro agbade o gaga bi ise wa ile ise olorire MTN Nigeria ni won se onigbo we to yi Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA look on me
1: oro agbare o e jagbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN olorin firi fiti kakori in to si fi si akole orin re ni wipe akoko ona ni owo tem na money asiko nla sodola asiko nla sodoro sugbo wa ya mi lenu wipe iwo moju tasiko re o ti gbagbe wipe agbe eleyi to mu ada to fe lo ri eroko iru agbe ohun wa denu oko dipo ko wa lu ada re o wa lo ri de isa re isa okete ke so de o ebere se ru agbe be se yo ri nkan to ka si nigba ta won akegbe re ba nkere eni ti ba nsere lasiko to ye ko se nkan ti yo di ere fun iru fi oni tohun ki rere lasiko ta won yoku ti won ba ri ere iti won mo ri ohun na ni ijakule omi se owo ni wa bi won gbese fun o dipo ko se n to ye ko se lasiko ejo nuro nti okan lowo ko lese in lo ndasi bo se ntaludo lo ntawoti iwo lo mo sapejuwe obi tin lo edo weke e fowo luwo pebegbe ori re gbayagi bipo ko se nto ye ko se awon onisi o wa de o wa mo ni e ba mi so fun won pe mo lo ra spare party iro si ni o die die won ni gbese fun omo o wa mo ni aye ni nsio opo ntaja ni yo fi sobu re le ni yo lo re mo rojo okota doti nti oko lowo kan lese se ni to fe raja le ni ti o ba bo ni di so re se yo to wa ndo mi oju le lo mi mo je iwo sire o ni dun bi so o wa lo mo rojo ti o ah ejo ti o ni tu di bi ya bi se mo wi office ni wo wa file re gamosan lori table re o wa nlo nlo soro ball ha omo mi sense barata ti mo ra ni $100 million o si ni 100 kobo lapo in to ba ye ko si lasiko se asiko se wa asiko ere wa asiko se gbodo poju asiko ere lo fe ni to ba fe jere laye e ka ro
1: oro agbare o e jagbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo we to yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ti government bo ko ni ori kankan ton ton ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
1: e lo le so fo lu weri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
2: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
1: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko mi tidi wogun lenu
3: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
4: a se mu yan go a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Ẹ lẹ pété ru.
1: Báwo ni jàre ṣe dada lo wa?
0: Pété o jẹ nkan re lojo ru.
1: Pété ile isa.
0: A pété iwe lo sara. Pété hanga.
1: Olodo. Lẹyin tẹkini un. Wọ́n sa un.
0: Sọlá mọ̀ mọ̀, ó mọ̀ mọ̀ ṣe wá dúkiri.
1: Bàbá àwọn ọmọ kiri.
0: Àwọn ọmọ kankọ, bàbá Victor. Bàbá Victor àti Viviana ni.
1: Àtàwọn tó tún kù.
0: Àwọn olótún kù.
1: Ní ta ti rìn tí wọ́n ti kú wọn wá.
0: But actually na tọlọ ma ken ata ma adopt omo ke se pe tori aibi tori ati tun munu elomedun ni
1: major distributor
0: o nkan ti o fi ko awa ni pe oro tọlọ ma fun o ke se tori igba igbadun ti e bi ko se fun iwulo omo lakeji na so ba se wa bi ti wa ina atule
1: adopt o tun wa ba won bi nta
0: agbato
1: okay
0: agbato take note sha agbato take note o tun take exercise book gan eh kini kan so si mi lokan ni
1: okay
0: oro lu kan ni o to mi leti won wi pe ba le nse kun ni mu e tun wa ninu
1: won ni kata ni
0: ro ba le nse kun mu won ninu ilu re doti tani ba wa fi wu fun ba le pelu doti ngba tenu ba le gan ti dipeta
1: gan
0: o choro die yo choro ohun ti mo ri do je ki n fe soro yi ka tun de eka ti oju popo laaro yi a dupe lo awon ta n so fun ti won gbo adupe lo awon ti won tete beleje ti an si tun wa ara won se ayiri eyan ni ma duro de pe je ki joba de ki n to gbegbese oro ti mo so bi asamo le kan pe imu ikun be ninu baale eni ko wa folu mo oni ti oro awon to je pe won tun wa ninu aso ijoba gan te pe won si wa wu on a good day to ba fe wo corner la kai re ko je ko so fun pe n to mu won to fi le ma bo niru akoko yen
1: elomi na le
0: elomi le ma bo make good use of your brain
1: moto mi gan le baje si junction
0: exactly
1: ibi to ti fe ya
0: e to mu won to fe wo corner to wo pe ile se mo ni ona ti da o fe wo be lo melo mi na wo pe oko le ti po loju popo
1: e ko na gba
0: ila to nbe laarin titi yen ni tumo ila to nbe laarin titi yen ni tumo e ti won kun ni funfun to straight o ni n to tumo si awon eyin ti an ge laarin o ni n to tumo si
1: won rowo ra driving code ni
0: mo n bo ni na mo so pe ikun yo mu balẹ eni ko tun lu to ma cross the line ti e ma cross e bo si bo mi regardless of ago to ba n wa oko abi wa okada ma cross bo se kanju to ro pe titi da be lo lomi na se
1: po kanju
0: a ti wa wi awon to wa uniform ari won to n wa be ko wa tun ni dun ni nigba ti je pe road safety gan
1: won le ni mofin ni rofin
0: exactly road safety gan mi yoso they are guilty of this ati ri severally to ye ki a implement gege bi ofin ka bo si highway iro e ti o le sataya ati e to gbeyan meji si waju at the same time ti mi kan gberu e mi kan gbeyan meji si waju private to gbeyan meji si waju abi to gbere nkan ti o lo belt le mo le kiri eyan melo lo lo highway ko papa awon maruwa hello road safety eni se se to po awon ni maruwa yi o ye kan ti ma dikini mu e ba binu eyan ro ate membe won ni sese yin ni ka gbo ko lo won e pe won joko awa yin na ti lo dani leko severally
1: e da
0: won leko ito e kemo kemo won kan wa kini bi posi ni posi on taya meta oro mi olopin mi ti to to ba le ti se kun mu o la won ti wo uniform ijoba ti an si wa wu ara ilu tori re o pe ni awa ta gboro si ofin oro mi olopin mi ti to to kaje bitu eku jo meta
1: ojo kan pelu oluwa krista o to ro lo kuku so tori pe duro jaye to nlo desa ejo ni ko fe duro pe lati jaye nu ogbon ti yo baba wa lo koje ti o ba gbogbo e na lo koje eje ayago fun la pa be e ka ro akojumo ode odobi se dada o la tun ba yin la ro yi peter Ola Shuko, Captain Peter.
0: Captain Peter, I don't come here and tell.
1: Cavo Jario, my.
0: Well, give a time, Maraco, we don't know.
1: Tialako, we want Jaranduku. Oh, Levi.
0: You know, Elegidia, you
1: know, that's it. Why lost to say, Lu? You are Danny Wallu. That's why we say, give a ball.
0: Captain Peter?
1: Yes.
0: Only when you're calling away, Joanu.
1: Ori kelo
0: ori kokan la ko won
1: ese kelo
0: ese kokan le ni ogun
1: wow
0: nigbati lasaru se bi eni fe get out of the world to fe jade laye mata wa so fun jesu pe ah ibasepo wa nto si ni arakorin mi ba ti ku ni woye temi o ti fon lo ni window pe only time to lon le se ore pe ka lo wa around the time yen
1: ate ko gbogbo lo mo yo lohun
0: yes ka ni jesu wa ni time o wa ni time ti Lazaru ku ni o ba ti jide o ti ro pe ngba to ti ku nko le se se mo sugbon ni gbaye gbaye o ku jo mere kelo ni lasaru eh ai ka bibele e ma wa si digging deep
1: Eh,
0: wa Allah.
1: Ori ti mo nwo e.
0: E wa fet kini.
1: Krista.
0: E da bi mo lara mi dun be soro. Ye ko ri e ke.
1: Ta lo mo won mo se lara ro abi?
0: Lara bo.
1: No. Tori mo wo yi odun. Ha ha. Mo wo yi osu. Ah, koda to ba se te oju ona be nisin, lo se Thanksgiving.
0: Ti ma lo so se mo lo se MC ni.
1: Ma ti mo hawo fa mo yan gboro ni. Pe ah, Krista.
0: Eh?
1: Ko le yo. So se
0: le. Aka ro jake jadu agbala ya mi bolala mi loruko mi afala mboro ki odo odo bibo lopin ose lodo ti oro wa oni daruko ni fe daruko ni toko ni tagoko
1: ami ya lo
0: aye wa loji jo ni
1: eka ro iwe iroyin the punch ti wa lowo mi la ro yi ta bere si ni ka si ti gbo yin
0: aso tin be lara gemo ke se kere mi won pon bi jaji rere ni iwe iroyin ti daily trust na wa ni ahin
1: Koda, iwe iroyin the nation re ori awon akanse se odun meje.
0: Dem bobo your papa, dem bobo your mama. Dem bobo Africa. Zulum ni yen sise na.
1: Zulum.
0: Yen sise na. Olorun. Falayo sise.
1: Sugbon e to ba fe wo na ko mo je pe akan wo lori kini bayi. Si aran o lo.
0: Ah, e ma ran.
1: O lo wo.
0: Alaari. Ngba to oniroyin ni o ye ko mo tan pe correspondence.
1: Aniko ti e tun lo wo
0: Africa. That is the essence of correspondence. I want my Zulum to share.
1: I mean, wish coach at one loss on.
0: Lossible.
1: At least.
0: That you come to share, mean, be by.
1: Oh, boy, she.
0: Delicious of sand.
1: No, I get, oh, said, you really lie about. Cut off any man, she. My son declared me, oh, watch me, I got off more. Oh, you walk along.
0: Can you measure my delay, logic?
1: I look good, Gwen.
0: I like. I got off. What do you want? If I got it, love me.
1: You like good, you like it. You were in any trust, you go on your job.
0: I want to
1: just tell you.
0: I want to continue me for me, look, you want back at that. And what's your price? I bet you look fine. Urubu.
1: I don't know. Anything about Jelara, I don't know. Utuma Mata.
0: Utuma Mata. Java is the camera, Korea, and maybe.
1: Say the Pelebellum.
0: God forbid, level me to Jumelo.
1: I'm a monkey.
0: Give me letter morning back at a much.
1: I'm a monkey. Lassi could see.
0: Eh boko haram ti mo pa won ti pa technically won ti pa technically won ti pa chemically won pa technically
1: de lo beni
0: elo ti lo ka gbeyin je mo pa ti mo tuji re Nigeria ti ata o oju we awon we na we tori olo
1: o da ni oju iwe keji iwe royin ti the punch aro yi
0: oju we kan kan ti karun ni
1: oro ifeyin ti lotun lo si to n de toro fo kale lodo ajo custom Oh no, look back, bro.
0: Check out, I said, the law, I said, check out, I
1: said, I need your brother.
0: Tani.
1: Chorabi.
0: Hey, you tell me what you do.
1: Hey, Chorabi.
0: Like,
1: Ojunko. Orinko. And she beat, oh no, she beat, no, no. One, I want DCG, Manu. No, my leg, you.
0: Can you DCG, sophomore? I work as a cow, I say. Ah, we back your own.
1: Controller General. Deputy Controller General.
0: Hey, you want to know
1: Back in your gag by Yanya
0: Yanya
1: Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya
0: Yanya
1: Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya
0: Yanya
1: Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Yanya Awon assistant controller general no ani awon ACG meta din ni ogun awon controllers to fi ma awon loga loga o na ni ti ngbaradi pe le loya ise oba won ti se won ti lagun awon na si ti to asiko lati re semi awon asalaye pe gbedeke ojo kokan le ni ogbon osu keje o na ni opon pe ai ba wa mo boye lesun gba ko ti ye kemi loga won ni asiko nwa fun ko to di pe won mo lo sugba alaga igbimo teku to le gbimo soju sofin won ni ke se tori eto pe ki siji kan le bo sibe o ani o to asiko won mo lo ni
0: oro n boro obo egun alare oro ma n boro obo gba bi mo se bute bi ye mi lori oro custom talala gbele wa lori na o comrade owo ni koko wakili comrade agba kini
1: o ni tele lo gbo bi fe mo lo
0: era so fun awon ile to agbo to nbe lenu na laughter house pe kan ma te ko bi nkan kan wole loni njo le bili pe ana around mo to ko office ana mo to mo pe ana ni father's day
1: no ya to ba je baba re o se ni mo won tori pe won ti ki ona o
0: hello ko le yi o ana mo to mo ka ni mother's day na fe se
1: ah
0: mo o se kan won ti bere content
1: ile ma mi
0: o te o se kan won ti bere content a wa se father's day a gbo nkan kan
1: no holiday wa ni
0: holiday wa eh ni seru e mo e be je ko bi kankan wo bi ni
1: o ni o ko ma na la so I be mo so pe management ni o won so fun o pe
0: iro
1: o ma celebrate la re
0: awon ni ola ni eh
1: eni ola busy ni
0: post event
1: ala eni ola le ranti na
0: ma je se father
1: ah mother's day ni eni ola mo ni o
0: olo okunrin e raye wa
1: anyway won ma celebrate one children's day
0: okay ngbe to ko ewe ni wa anyway, I'm a miss celebrate me now. Okay, you know you mean to me. Allah, hurry me, Wuga. If I go to my yeni, my belle was very interesting. Oh, that care be more. Allah, until Jackie and West resources. Can you watch this on WC?
1: Okay, I want to tell you while you're not nearly.
0: Okay, you told me, Muleni. To! Oh, no, no. When you want to do what you do, you're not going to do a lot of
1: show. Okay.
0: But you could jam any. Ti ajo le to dibo ti won si oju opo won lati fi di emule pe amoye wari amoye egbe bayi re
1: omo ni awon omoye
0: eyi ni ayan fe mi eni ti inu mi dun si gidigidi oju iwe kejo iwe royin kilo kore daily trust ni e ko si
1: alawi le wo ba wa mu tori pe
0: 4 days
1: ojo dajo nu tori okan kaluko mo lu bayi
0: mo ni question kan to fe dabi meji tani candidate gubernatorial candidate Kwara State bayi
1: fun egbe won be
0: APC
1: ah se mi se o ti won ti gbe sita na
0: won gbe sita e so fun wa na ni
1: mo ke mi se omo be
0: o la oyo te je be tani candidate APC candidate oyo
1: ah se bi won ni won ma so la Abuja
0: won ni ma so la Abuja o ye ke ti mgbate ti mo ti Kwara ke
1: so gbadun so mo pe meji ni eyan meji ni won de wa gbe wa awon megbegun ti le so pe lagbaja bayi ni
0: hello, hello.
1: Meji Lubade.
0: With the deep knowledge you have in politics, enlighten me.
1: Wala Abuja.
0: Abuja, you name
1: oh,
0: your two eye.
1: Oh, your mo.
0: I know my way. Oh,
1: but you know Meji Lubade.
0: Wala, me ma kuni ni.
1: Oh yeah, oh baby.
0: This is my wash up. Every single candidate, you need to go me na.
1: Oro go there so any kani. Ah, aka oh, ibe want to
0: be. Me ma alone, I like.
1: So ba mo ara le na.
0: Ibadan uyo wa buba.
1: Abuja.
0: I like mo chiti mo tango boxer kato mo shukuturi.
1: Abuja so taloni tong.
0: Emi la Abuja. I'm a cool for this. Ah, fimo yi ogun.
1: Owo, owo, owo, owo.
0: Pagiridi, pom.
1: Tori pe opo je gbese.
0: I'm national.
1: Ko si wole. Oda, e je kin lo si oju iwe keje, iwe royin the point. Abajade eseto dibo nipinle Tekiti. Won ni Tinubu nse ni agbe osun barabande fun oye banji pe o kare lai omo oko ni o. Ben ni egbe oselu Idris ati PDP n papa janu pe nibo eseto dibo won ni awon ko ori ita won ko o oju iwe keje iwe iroyin ti the punch laaro yi ibe gangan ni ko si sugba be ba wo the nation won ni ah eto dibo Lekiti eyi ni bi oye banji bo se jawe olubori o won ni koda gomina ti o jawe olubori ga o ti si abewo si alatako re ninu egbe oselu PDP won ni are won ro any of y'all will be just be humble, be humble. Omo konyo, on sala yo, iwe ro yin the nation agbe. Oju we kene, titi topi lo nsan lo, si oju we keta, iwe ro yin the nation.
0: Ugo taban shi, pata pata lo kekpe, kama anan tikpe a ye wo ni.
1: Yes.
0: E wo ti an konyo pa ekwen le kwa rambe, an ton bebe nou, an wana fe lo do nou. E wo ti an ko. E lo mi, o wo ni kan, the priority e, o kon.
1: Omo ba, o wo ni kan lo le shi o.
0: Ah, I get you blender, many things. I get you onion, many things.
1: What's your BNTV, baby?
0: Eh?
1: Hmm.
0: In shot you low. Daddy, Victor.
1: Oh, my Lord, run you. What about wire?
0: Honey, honey, in shot you. Eh, I want a corrupt one, dada. One year, I don't know, I'm going to go to the Nigeria, in Delhi, I'm going to go to the Nigeria, o mo gbe to won dele ate o won ni awon won te awon
1: igba to wa nu aye
0: emi go for bi lo jo ro mi o ta kuku wa like won le ti be mu mi laye imo je onshore offshore la ba nje
1: mu royin
0: onshore offshore eran ko pile ni ko ni de ke so po stubborn eran ni amaru won doctrine ti won nu won ni awon won ti te baba agba kan o ati to bi baba baba lomo lori pe won ni won ta egbogi oloro fun awon akeko oju iwe ke dogba iwe royin daily trust letiri mo ri video yen ni weekend.
1: Okay. Ulagbara baba agba lagba.
0: Eh. Omo tan se dagba.
1: Ile isa gan le je omo le je n to je won dagba mo nu.
0: Alo omo tan se dagba won se re dagba na ni. We fojo ori wo eyan ko to joji e o sa jo chosi re ko lo pa ti e lo.
1: O to ro le.
0: Ojo ori lolo en to se re dagba wa ro pe en jo ti oga wa Mr. Sam ko lo ba ko fi kan ba le se ti e.
1: Ami.
0: Oni Lamid. A dry fish cannot be removed again.
1: O ti gbe o ti gbe ese lo mo so nu mi ni yo si
0: bo teyan ba ti se re dagba o ni ko se kamu wa ma fo mi loni o
1: oto ni ori we oda oju iwe kerin the nation laaro yi lori oro pe bo ni nkan de duro ni joba abile oriire won ni okun eto abo o si yi dandan o tori pe pelu bi eto abo se nlo lapa be nbayi o fi han wi pe ireti si wa o lati gba awon eyan isile bo tile je pe ogunlogo awon eyan o na ni an woye pe ireti pipe a mo so kan laare o sugbon ni awon agbesunmo mi eleyi ti duro wa nkan talent pe iro o won ni gbogbo iduro sin won pe n ta han fe re ba won se fe re won ni won tin sin medo de won tin relax o oju iwe kerin iwe royin the nation to jade laaro ni oko se o
0: ah e je ka de odo professor Zulum ti ipinle Borno yin na
1: Zulum
0: odun meje fun akanseese ati asiyori well Borno ki se o se kan ma so pe Lamid ti gbowo ni abi ti gbe jeep fun 1500 plus project Zulumo 30 lori idagbasoke ipinle Borno e je ka kan se ti ara ilu ka le gbo tori ele bi se ma pariwo Natasha yen ngba teni kan di Krista ni ko ni ni ipinle re so pe kawon asofin be kan gbe project won se gbe ti Natasha now ile eko gbalode mefa
1: new mega schools
0: god bless you
1: mefa
0: Islamic college meje
1: okay ICT institute meje
0: gbagan ti mero gbalode meji 104 lawon atunse schools awon oko olopon meta atuko awon ibudo to je ti awon lajo meji ohun elo ti awon olukọ ni 30,550 1.5 billion worth of scholarship paid ba meji ni oya pitu fe soro
1: oro po nbe arakunrin bo won se ko bi ni se bayi ohun pe awon ise to se ni to ba kan yato si oro eto abo ni ipinle yen ta ba ti riyan se tan gbogbo nkan odun sugbon awon ti wa nko
0: ebi won na ni mo je ki nkaro yin ebi won awon tin ebi won o ye ebere se be ti ni servant ni awon ta gbe sipo oselu
1: servant leader
0: e ko won kan account fun yin
1: house of assembly melo le yin se rep melo
0: house of assembly o ni for o fi nani ka won lo se constituency allowance lo kan se koko
1: constituency project na
0: to mo so bi e se ma wulu
1: ka ko party si bi kan kan mo wulo awon gomina wa ni south west na nko
0: ibi ti mo lo na niyan ale mi ti assembly member ti le blow openly ji le blow
1: je bi royin na la gbe be
0: o wa nbe ijo yen e fe bori olomo ara niyan ti tu gba 10% o wa nbe ijo na assembly member o wa nbe yes ti le blow iki nbe ton kele so pe
1: be so
0: nbe
1: ngbo ni mo wa nbe
0: o to gile bi be
1: so
0: eh ajo wa nbe ti le blow assembly member ngba ma bere pe bo le ni se depo won ni se tin se ko ton yan oke oloka weju family won
1: a je pe nba yin se nbe ngba na ngba
0: o wa be get out
1: ni boni
0: iro yin mi ture
1: o so o ka ro mo mi leti aso nbo lo ti sele
0: ninu we
1: a do mo wo ni sugbon pe mo ba yin wa nbe o mo pe mi e ba yin se
0: iruko na nbe nta je pe jo ije okan le mo mojuto igba ti governor jade le mo le kike le gbowo oko
1: lori pe gbogbo yin be se do se nu ibi gbogbo ni di diamond to pe bi kini
0: kan iro we ni mo lasun
1: o mo fe mi ba won ro ro en ba le bo leru ni o mo beru
0: iru wa ide ko ja ni 10% le ba mo te mi
1: wo na o mo
0: wallahi to ba
1: ra tori won so bayi pe iwon ba ise ti mo nse bo se kere to o to mi je ko wa si oloselu kan
0: mo be so
1: ipinle oyo yi to le so pe nibi kibi ngba na ni gbogbo orilede Nigeria to le so fe mi Peter Olasupo Captain Peter pe mo wa nu pero lohun to ba wa Facebook wa YouTube wa ani o je so gbadun bayi ani teyan ba to iwo na so nti mo so pe eni to ba je pe o ba wa npero lu o abi e jo nse dansa sira yin o kan post e ti Facebook kan to tag wa
0: ti aburo mi ma gbe se fun mi se o ni fun mi lowo
1: mo po gbadun aburo e tin benu joba yi ko ni je ah mo mo je nko bo
0: wa
1: o mo ke elo na gbonu joba won o laburo nu joba awon awon family mi go si nu oselu
0: eh
1: nti mo je kenu mi o mu die
0: eh ro ro le mu die e lo boju to leni ah
1: sugbon ti o ba yato si pe eh tori
0: awon
1: lo a lo nbo a jo so le tan ni ibi o gbe mi lohun a jo yoju e se wa ra won lo se lu to ba ti ato ni pa ta bi won tan won ipe won leyin tori pe nle bo leru
0: o le pe won saju
1: koda mo tun lawon aburo to
0: ni
1: tun lo ba ala yoju ele to ba je n ta bi se tore koda le sanwo time yin mo po gbadun isa mi ni mo nje tori e mo te moju to se e n wo Christmas ri o eyin ta n gbe eyin ta mo sa won tori wa ka sport dem ka wo pe eh kini kan lagbaja lati bi kan
0: o mo pe sport je mi
1: e gba kan le yi
0: o sport je mi yato ibi se papa pa lati be
1: o si ri pe o si olotelu kankan to so pe a le bi tu mo ro kada
0: bo ya lo karo yi lo ah
1: wallahi an ta fi pari eto yi
0: elio eh mo ko ki esi wi pe ke se pe
1: so lakunrin yi wa yo boda re se in ba wo si ri
0: ya karo yi ya karo yi ibi ta nsoro lo ni pe koni da ki oko kan de lola kan so pe anonymous kan lo send e si pitu
1: wala ka ba ti send e mi gan ni kokon post
0: asiri anonymous yo
1: ti e je won gbe de ku sa anonymous e le fun mi la anonymous olote bi so re anonymous
0: ani yo mo le yi ayi
1: send e ti ba ra ni
0: ta ba gbo kon ni ta la lo mo ani mo anonymous anonymous
1: sugbo ko won awon boda yin saju
0: awo la boda yin ki lo fe dale la ro ibayi
1: Alright,
0: Peter.
1: Krista,
0: you know
1: what me? Mo si fe mo e ta si yen o.
0: Gbogbo ko ti ma si daju Olorun jo gbe mi o. Isi won lo gbe Maria senu ona si won da wa woko.
1: Okay, si n to bo beru. So o lo lo.
0: Ta ti pe o.
1: O na lo bo. Ngba lo ti jo si ta de tori pa le bo leru. Owo kan.
0: Ja lojo ja won ni.
1: So ba ti wo ba lo Krista. Anyway.
0: Lo.
1: A bo mo
0: ti to. Gbogbo mi aye mi ba na mo ti lo.
1: A bo
0: mo ti. Lojo ja pada won 32 FM 94.9 ku kale.

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Lọ́pọ̀ ìgbà, àwọn èèyàn kì í mọ bí dátà wọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa, jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn, ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
3: Yéè, mo gbé o, data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀.
2: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
3: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
2: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
3: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
4: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
5: Mo ń bọ́ 32 FM.
6: 32 FM 94.9.
7: Lẹ́pìtù.
8: Lẹ́jàrí káàbọ̀.
7: Tá a bá ti ń tọ́ sọ́nà mọ́mọ́ rìn inú ogbó tírìpù kan ètò lè.
8: Ibi bí ẹ lọ náà nu.
9: Ọmọ mo lè kọ́ láìrọ̀ yìí.
7: Tírìpù kan ètò lè níbo.
9: Ọmọ fẹ́ nù pa.
8: Níbo wà rí kọ́ńtọ́n sí ibi tí títà ti wá.
7: Mọ́kọ́lá, olè olè sí mọ́kọ́lá lálẹ́ ibi táwọn ọlọ́pàá wà. Olè olè sí mọ́kọ́lá.
8: Ibi ru yín náà là ń bá ń bẹ̀.
7: Kò jì time resumption ti toni
8: ṣùgbọ́n kẹ́ mọ̀ jẹ́ kẹ́ mọ̀ mọ̀ ṣe jungle justice o kẹ́ ṣe wá dí o. Àmì comrade àgbà kí
7: ni ìdè àwọn ìṣẹ́lẹ̀ àrọ̀ monday ni.
8: Ani
9: mo pe kọlọ gbìyànjú gẹ kọlọ ọmọ wa tọrọ kọbọ
7: ọlọrun pètè yà láàárọ yìí nu
8: ọdún oríṣiríṣi olè náà ló wà
7: mo
8: ṣe ń wọ àwọn olè oní suit.
7: What do you mean? Ẹ jọ sá ṣe green bible àti red wine nínú àpò mi
9: ni olú kí ló dé gánà
7: ṣe situation sí ẹ káàárọ sá ẹni bí lélẹ
9: ẹ káàárọ gbogbo ara ilé àjíǹde ayé máa jẹ ẹ káàárọ gbogbo ara ilé àjíǹde ayé máa jẹ ojú ni tiwa ewu tó ní p2 fẹ́ mọ gbé wà láàárọ ìwà bí wo ni.
8: Ojú wa rí ẹmọ pé ṣé ìwádìí ni mo máa ń ṣe ó kàn jẹ́ pé ẹnu wo ìgbà tán yányán lórí afẹ́fẹ́
9: ní. Báyìí lánàá ní pákéjì
7: ọlọ́wọ́ sàlẹ̀
9: kọ́ máa bá wọn wí o fine bara december ara ni.
8: Ah,
7: ẹ kó wa lọ bọ bàbá.
8: Kọ́mọ ìdàgbà kí ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ àti mójútó báyìí
9: o. Ó ti dé.
8: Ẹ ń bo ládà ọ̀run láwọn eléyìí sí torí pé ìfẹ́ iye ti lọ́tún ló sì irú àwọn kírísítà báyìí ni ò tí ṣe náà ti fẹ̀yìntì báyìí pẹ̀lú bó ewu
7: ṣe ń mú lórí ẹ̀. Ewu ìṣẹ́ ni.
8: Kó jágbà àwọn míì.
7: Báyìí karoyin.
8: Wọ́n ní àwọn DCG 5 o ní ó léwájú àwọn custom officer 1516 tí wọ́n mọ fẹ̀yìntì báyìí. Wọ́n ní ACG 17 controllers 25. Àwọn ọ̀rọ̀ kan ti a fẹ́ mọ jáde pé torí CG kan tí yóò wọlé pé bóyá plan succession ni wọ́n dọ́gbọ́n ṣe lẹ̀ o ní alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó léwá ni irọ́ ó pọn dandan fún wọn ni ṣùgbọ́n fún wọn ní gbèdéke ọjọ́ 21 wípé lílọ ẹni tó bá jẹ́ pé àsìkò rẹ̀ ò tí tó yóò lọ tó jẹ́ pé àbó ní ìkùnsínú kan tó fẹ́ sọ wọ́n fún wọn ní gbèdéke o ní báyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ́sítọ̀mù yìí tí ó mọ fẹ̀yìntì bó la ṣe fẹ́ ṣe sẹ́nu bóde wa láwọn àsìkò ohun jà pé wọ́n nílé sáré gba ìmí báyìí ṣé ò ní wà tó porous.
9: Ó porous tẹ́lẹ̀ náà kò porous náà ni àwọn ará sudan dé nàìjíríà ẹ̀rí tí wọ́n mú wọn lórí afẹ́fẹ́ ni fún pẹ̀rẹ̀pẹ̀tẹ̀ kí ló gbé yín débí wọn nílùú àwọn fararọ wọn wá sí wá sí nàìjíríà tá wọn ṣe jẹ́jẹ́ sáàtù pé wọn sì ṣiṣẹ́ wọn ni kò sẹ́ni tí ò lè wá ti pò lọ ibì kan ní tó mọ nàìjíríà náà lọ líbíà tó mọ nàìjíríà náà lọ chadi ẹ ti mọ pé nǹkan kan ni ṣùgbọ́n téèyàn bá débì kan tó wá jẹ́ pé àdánwò tẹ kó bá lu yín ẹ tún wá kó bá lédè wa nigba wo lo eno na wa go wule porous tetele ko sugba to wule do daada tele sugbon ta nso nbe na ni pe ta ba lawon agbalagba tin be nbe yi oda awon odo tin be nbe gangan nge mi won gangan se se pe won sa ni lo na mo lo e lo wo opolopo awon eyan tan gba se je wa kan bo fo ko bu agbe kan lase ri ile se ijoba kan lase ri gbogbo opolopo awon mo yen kan gba appointment letter la so ti fi travel out ni opolopo awon to need ise gan won ojun ori se slot lagbaja omo to ti wa dam dam dam won oji ori eh to ri pa awon opolopo gan to nfo owo btdt tan fi nwa ise gan ti won to fun won won ja lo le nkan mi o tun ja lo le owo to eja wo bi toro nde duro opolopo ta wa wo lele gangan e wa wo benu iluro se eyi ti eru pa ni nkan kan lenu loro yen nibi ti awon eyan ko btdt mo wole bo won ti gba se bi ta ba fe se e ri e gbo eku da borders wa ri e bo se ri border melo gangan ni won se ibi kan be lona ogun state ta koja lafe wa soki ta nlo na benye afon kan kan ta nlo benye e ri benye e ri bi ti imeko ni mo nso e ri bi ti ke ibi ti awon custom do si gangan nbe awon yo ti se n to won ona po ta awon yen le gba lai gba ju won
7: ah agba ke ko agba
9: e nba wa gba benye nikan ni won wa ibi to ti nfo erule afon yen eyan le gba won bi kan nbe ti won gele sona bi tan ba nlo lafe won le lo fenu kan so ki wa ni anfani pe alan so bodi en so bi kan ma won kan ela le fa won kan lan fani kan lo bi kan sugbon tin benbe ni pe nigba ta ba ni awon ti oku jo sun kan ma bo nbi kan bo la se fe gan ta la fe yi pada go se mo yi pada dada ni kiyan so intern se ni sin ni pe won se documentation gbogbo ife to je 13 years ori ta ya gan won tin gba document ele o e pe awon ofe ko da pe nigeria ni data awon eyan mo polopo ni fojo ko jori won mo an fi ye won pe se ta awon eyan ba aye ba dun fa awon eyan kile yan ibe ni ilu kan ni won ti ja pe odun mewa la won mo lo ise ijoba government wa ni o ti kere ju eja fi odun meji si boye se wode niyan nigeria o mo din ti eku ni yo ti pe 80 years mo ni 60 years lo hun kilo fana ni pe ngba titi le o jete nu kuna eyan le ni gbadun ti ngbadun atun mo yi ojo ori re so nta fe ka wo nbe ni pe gbogbo ti won fe se nisin sa won to koju osun won na ni o se to ki ta se padi padi ta fi ngbe yan si bi kan nta fe ko jade nbe oni jade ayi pada re ta fe ko in lo de ba nisin ta ba ti soro kan ni ti olopa abi ni odo awon ami aba won gofun yoku yo ti mo data awon wo ni je kini yo se sawon ta gba sibe ti o fokotan yi ni kilo fa tori sisi nkan se nwole awon mo sudanese yen ogun state ti won ti mu won so kilo de ti won le go lenu bodi nbo won gba wole se bi ti wa lowo onile nlu bo la le jo se mo bi ti nlo
7: nti oye mi ni yesa mo wa nu oko kan lati ilu kan awa meji la je osise ile ise ta jo wa nu oko yen akan ri pa awon custom bo moto yi ni won de le wa bo won de pa kwa mole mi o mo ya weju ni o
9: yin ti o jenu tori u ese sa wa nko tan lo lori
7: won de park wa mole won de gbe contraband yen jade ninu moto ma o pe te ba fi liru ele ti o nsa munition ibo la munition gba wole
9: e seun iru te so ese le se wa gbe tan lo na lorin bi eye nkorin won ti mu okunrin tan so yi yo ya yin lenu pe gugu wa ati fe ati face won tun ti bere wa won ni e o ngba ti won gbo bitibi jade ton ton ni english ni to clean gidi obo yen ni ta ba tin sise wa e mo fun wa lanfani
8: ke lo nje english kilo nje english
7: language
9: olohun o sanu wa
7: amen
9: so owo yin to ba tin sise gbogbo akola se daba kan oro yen mo doran yen oni gbogbo akola se ri ba kan na oro yen mo dimu ati jona bayi mo mo dake mo mo wo ise si kilo fatan fi da dandan dandan tori pe nton ta fatan won yo fi gbagbo ni pe awon yen oni gbagbo na awon agbofunro wa custom ni immigration wa ni o e ri bi ti awon yen tin gboro to to awon ti ogbon to to si mo ranfani sugbe ile ti won fe se yi kasa fun won leto won ko wa nigba mi wa awon agbalagba ina ni di won e mo wa won ti nilu awon to lami laka ta won to je ogologun ni o aba won to wa ni agbon mi ase kan ta ti kuro won o tun mo gbo mi ogbon won sugbon ni Nigeria ti bisi a mo dump yen kale
7: ja wo bayi sa mo bo captain e jo sa to aye pe to to ni royin ta n gbo pe 16 years of no recruitment in a custom boya won office dot ni n gba awon eyan si boya ko si eyan tan gba sinu kaki bo se jo to si emi o mo sugbon na pelu tan ko le 5 dcgs lati lead 1500 officers out of custom statistically ni sin pelu royin ni sin ta ba wo ta won dcg yen top hierarchy si yen bi 95% ni top kid alo nlo yen
8: acg na wa nbe 17
7: baba sise fun you see baba sise fun adeniyi ni 6 months kan gege ba se ngbo eh head custom won se fun ni 6 month extension kan si bo ba je pe be lori tele ni igba 6 month extension ti awon ile ti an lo inisi ibi temi nwo ni pe mi du level ranking custom ti ko si aye pe awon kan de tele agbe won sun awon kan sibe kini o se le nbe yen gege bi custom se wa ni won ba temi mo mo tun gbo pa ti jambu o leyin epo Nigeria custom yi tun pawo wole fun Nigeria operational risk to attach mo eleyin ko abaka promote awon rooks si rank awon agbagba wo tin lo yin
9: ah ko si bo se fe je ko si le ise ti overflow te pe ero opo le ise ijoba te ba we won mi te ba da won offices mi ri pe ah kila won le nse sugba won bi kan awon ni mo fori ro bi kan ele awon ile ise te ba sa won wadi le ise ijoba kokan e ri pa won kan wa te pe awon tin pa wole ni mo saba giyaju awon le ro ni po nbe awon o ba nse o ba duty won ko ra won ji bi kan ni elemi o mo katike elemi o mo wo film ni nibi to ye keyan kan wa
7: eto sojade
9: eyan mejila eyan mejila la awon kan abi medogun bi kan se iru awon eyan ma pick awon eyan nbe yen opolopo awon tin sise feed won wa tin sise custom feed won wa awon tin sise tin je nkan wole feed ni won wa ke sa won kun yen nkan la nso
7: awon wole nkun
9: e se ri opolopo nkan ti o nse lo le Nigeria ni pe ah sentiment wa po nto si mo fa no pe ngba tade kan ba ti se pe ah omo wa ni ege nfi be o ti o gboron si mi lenu ni o e ma je nfele be o ti mo ju en ti o yin ese ma ko in ti joba ma se niyan en ti ma ese ma ko abe to je eyan mi e lo wo gogo won ta ti ngbe bo ko si be de se fe perfect won yo kuro nbe ntori o se so enikan tun bo nigba won o gbe ribadu soke njo si ti o di oga ki won se fa won yen won clear awon eyan ta baba baba obasanjo won clear awon eyan ku mi lori ona fun pe e park ojo na mo lona nbo
7: so installation awon eyan wa kan lo je ka duri ta awon
9: so ko si ni sele ki won mo ri awon eyan ti o duro nbe yen e ri pe ngba se disa awon kan to won ti deserve ko wule ni promotion in sele do won dada o ton ton loju kan ti won mu
7: mede ko profile ni kan to sele custom
9: yi kan ni ojo ni ti wa
8: oja e je ka wa si eto dibo to waye lojo abameta tori pa awon eyan fe mo
7: e si kurin e pa lobo
8: abi
7: like ole arowo yin
9: mori yin o
8: eni lo lobo
7: ariwo
9: abi ekiti ariwo se be awate je eje bi agba ke gbobe ya ni
8: bo ni be sugbe ilogo
9: eyin lo e mo pe abi bo se ni b2b2 o ti o ti correct
8: sugbe tun ri mi lori agbe loba ti mu adi meji ni
7: oya oya
8: mu esi se beji
7: a ko te gbe na kisi lo gbe ode
8: ta lo jade igba ti lo jade awon ara le o ti ro pe boye o ti mu nkan ni o oniroyin gbọdọ so
7: fast bitu apa otun lo wa daddy kan lo wa oko yin ni role saturday
8: mommy kan lo joko
7: lede toyota white lo gbe o
8: yes
7: emi fe jare re yin lo
8: eh nibo
7: fe jare nu ogba yi le yin lo
8: ni mi nlo ni role
7: mo si tele yi
8: lojo saturday eh so tan ajo lonu
7: lawrence anini ni
8: ale jagbe lo ba o fe ni eleni o da won se eto dibo ni ipinle ekiti gomina ipinle ekiti ani are tinubu ti e ti gbosuba fun oye banje o sugbe adc ati pdp ti ni fowo janu pe awon o gba abajade iseto dibun by election to waye ni nasarawa enugun kano ondo ani apc tun ko tan o ani okola pa bi bo le je pe pdp won si hold ipinle rivers gbagba eto dibun to waye ite ba wo bi
9: PDAPC ni River State.
8: Okay, PDP ni oroyin ko ta ni. Eun kemi se Krista ti o mo mo lori. If you think kan wa de duro bayi, eto dibo nte ba wo, nja agbara de fun 2027 lo to ati lododo. Atara ilu o, atawon oloselu ti o dibo oludije ati ajo INEC gan funra re, ki le ri seto dibo.
9: Ah, e se gan ni. Seri la kokon na. Nkan ona ta mo gba wo to dibo. A ma so dada lori eto wa dada wi pe andibo ke se social media won tin di Facebook o se dibo te ba si fe dibo o ra gbe aburo fayose o wa
7: Isaac
9: in command awon yan ni Nigeria o kan bu ere ke okunrin yi sa o ka lu ku ti di content creator iwo to won ko fe lead nkan wo na ma bo ero to ba le mobilize fe nto lo ni fe si iwo to ni voting right to n command awon yan so wa mo to n se niyan awon ti won lead won mo mo se lead pe ni bayi la lo e wa ja lo sansan ko si nkan ti enikeni ni lele Nigeria ile se ta le ri 100% perfection be ekeni nbe re o yo wa lowo araalu yo wa lowo awon tin dibo eketa nbe ni pe INEC ti o wa kabogan yo wa lowo ti won to ko kaloku lo ni favorite ele wa won adibo ta ti di lo leyan re la ngbo pe kede kan billion bo so wa won kan kini gbogbo oyun oloselu lo ni ko mo gbon wo ni a fe ranse ta wa ti sugbe wa ja wo omo niyan gangan awon ti won gbe le eyan to pere ni party person to gbe asia party lowo to ni agent la won bigo o legend gan so ti win na to ba wa legend ke ta wa agent re gan edibo fun o
7: Iye ti beto
9: e. Ewa eja jo tu wa nkan. Mo ri election ta se lo ni 2023 ta se lo ye. Agent ton le mawon egbe mi agent foko agent egbe le lori. Won ton jo nje pe wo ti eyin le won dibo fun jare. So ti o ya won yen ni pe opolopo awon yen te fa mara ye se ti yin. Ke se ti yin awon bi pe won lo ni e lo ba won. Kan se lo sise fun won ni. Awon eyan ri orisisi kan arabo apo 20,000 awon kan face arabo.
7: Se to la awon fanran yen.
9: Seoro Nigeria ona meji ni agbe si. Amo ododo nu ro tori pe awon eyan dibu ke pe to tin ha bread pe ro ni. Ke sa won. Pe ke se.
7: Ah e bi o da ko party o, emi ri oko tin ju bread o. Emi na ri ti fa awon eyan lowo tan kun le
9: pe si. Emi na ri pe on ju bread. Tan ni alaise obo alaise gbugbu alaise kankan. Be ni awon kan si fa awon eyan lowo, emi o da ti fa lowo but won ni won fa awon eyan lo tori oludije PDP ya accuse obirin kan wi pe you are giving people money only where is the money give you the money mo to gbo mi ori fun mule pe won ni won le EFCC official ko ni bi to ti fe
7: moriyun
9: won ni won le kuro nbe
7: moriyun
9: sugbe je ka jo wo ona meta ni o ko supposition ni Ekiti awon to ye ko da oyiba jilam won ti die won ti fanpa to wa pelu re
8: awon gan ti do yiba nji
9: won ti do yiba meji se ri bi tawon eyan oronu re mo ma so fa awon eyan emotion o se se nkan aye ti lagbaja n ko election election ri bokunrin se wole gban lakoko akotoko se di pe oko lord Fayose Lekun olo ki Fayose ijoba ya ajo se ni o only opposition ta ba niran ni Bola Fayemi se pe won ati yoba njojo si daada lo titi sugbon ko ko se gbe gbogbo awon to je igun ni gun gladiators ni okunrin ti ba se won si nbenu cabinet dola so e do ti si mo gbo bo se wole kun o ti bravo tin lord awon eni ningbo lo ajo baba aba fe baba wala odo ba le tan ni gomina ta wa ejo eran mi lowo awon to ye ko criticize awon to ye ko baja if awon ti o si ninu state e gan won tun jo nse ni
7: Fayose ni mi o nse APC o sugbon oyiba meji nse
9: baba oyiba ti pe ti pe ko si kuro nbe se e be ko mo gba ticket o ti o dibo laipe o so tan so nbe ni pe gugu awon to ye ko da laamu ke kan jo fitike e wa woru PDP won la won nse o egbe won PDP se jo se en to kide tribi tse wa ti Fayose je ojo wa nigo ti awon chairman ADC secretary won tan de gini me o le de leyin won so o ti fi han pe ibi ta won eyan lo won ti fi han bo te tun wa lowo nu tun wa ni mo ti aspect inu yo che yo ri be
7: agba ki to wetowo sa won ni alaga egbe oselu kan lati Edo State wa lara won observant
9: won so be won ni o wa lara okay won ya vote won lo wa lara observant sugbon ti arin be ni pe ah free mo le o ti book e pe ro ni o nkan kan sugbon ko si bo se fe je o lanfani ati wa nbe sugbon ati observe ni error ni ko bo fin mu to gbo tumo si pe yo mo pepe na si ni e to wa observe to tun pepe ai mo ya won ta ri ti won pe ra won ni o wa observe ni bi election te pe won tun mo pepe si election yen ni sugbon to wa nbe to jododo be ni pe oye bam GTPP a second term eleko to di pe second term di
7: opo mi lenu nbe
8: o ti ko e ba wa wo si eto dibo ti o wa ye losun ata won bomi ko to wa di pe abo si ti Nigeria lapapo ta se se aperegede so je te wo
9: gba a le peregede egbe ko gbo yin seyin ite pe demo ke si cheat ni iyan ni jeri
8: o
9: awon ka o ge government of people awon people ewo samo krista se ni government of people by the people we people
7: which people
9: awon people wo ni sayin mo npa won si joba se boye ko ni stewardship to e ko je inda kini ta le so pe democracy awon kan ni awon ton wish pe few people pe awa kan awa la nse bayi n to wa to ba gbon le ni o kan to ba kan to se dagba ati kan na ni so to sun o le ri be ri pe ke so ro incumbency mo n so lori pe ba o awon na ni flop to po repete o sugbon bi to ti di ini mo n so ka wo be o ti di awon bi kan to je pe ini o je e pe awon
8: ewo mo ba election ko mo je Ekiti nikan la mu ewo Anasarawa Enugun Kano Ondo ati bi PDP na se duro gbagba
9: ni riba e ri pe won wo ke ti so afton ba simo iloku an lojo oja
7: yes apadabo 32 fm 94.9 ikonade ni poshonu laughter house okitete premier makolani lubade apadabo

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni shawewe du to yo kololo ore imule egbegiri pelu eran to muta

0: o ibi ti awon agbesun mi le bajade an ti yika mo wa ronu bi en ti ko ni imo nipa eto abo ki le keko lodo yin te je agba wa sa won ti yi ibe yen ka boya lati inu papa yen to gba wo Kwara di abibo mi nitori pe ilu to ba ni abawole o la bajade ileku to je asinu bi kan asita ni o je ni iyabo mi so definitely ona ti inu gbo won o gba jade yo po won wa pe se ki lati ma npe ta ma fara wa lowo ta ma npo yi ni awon ologun se yipo igbo kani if that should be the case o ti le ni ogbon jonisin ti supplies ba wonu igbo lati ita nibi ti awon ologun lawon yika ti supplies ba wonu igbo so baba difficult fun awon to nbe nu igbo yin ati je ati mo anira so se in to nbe yin awon supply tan ninu be yin na nlo lati join lati feed won bara won ati awon ti won jiko yi ti o ti tan ti mi o wole to fi je pe bi ta awon ologun yika won ri movement abi se bigbo yen se tobi to yen gbogbo e ni won fi mind si ti security wa o le wo be awa ta ti ka gbo ki loku ka ma sumo won ka ipade ara wa ni in to de mo gbe son mi to fi din demand e ku definitely ara ti ni won nu so to ba ti wa je pe beyen abromo yika lai le wonu be o mo kan ronu bi en ti o ni mo pa eto abo ni o
1: e se gan ni ti a ba wo isele to sele ni opin ose ta lo lo yi boya lododo ni abiro ni
0: nigbo
1: nigbo asari pe oloye sunday gbowo o n fara ki fun awon fulani o de yin yari fun won lona ti ta ri pe en bi ni pe wakati meji lo fun won o bo ti o le je pe foran mi jade pe won ni won fe daja isin le awon fe daje iya meya le abi nkan mo fe wo pe ru en to koru nkan ya ba won to n so ru yun nkan se won ti nkan o ba se won kilo ta won o se pe awon agbesunmo mi be ti e ni awon fulani ise fulani nigeria pe won kan gbede hausa ni kilo ta yin o fi de yin bara yin soro te ba ti wa ri gbese kan eni eleya meya ni nje yo ba wo ni lo nji awon yan yin gbe bi te wa lohun ru en to koru nkan yen nkan boya awon bloggers na
0: blogger ko bori
1: en tori ko ko nkan seru eni be tori pe to ba jomo niyan e laju yin le arike condemn awon nkan yi pe won je am kekeke gbe sugbon gbe de kan act pe laarin wakati meji lo nfun gbogbo yin le ku oni nu ilu yi
0: baba countenance seriki ti igbo ba soro yen ko jo pe yan ti accept
1: o ti gba erike gbon pe ha ka papa bi a se gbon ni won rescue ba awon ologun ti so pe awon agbofin so pe awon la won pada rescue
0: ara do gba agbofin lo bi pro agba yi fun eto abo igba teyin o le se ni no se ta
1: lo to cha atunri ta awon agbofin ro ati sunday gbowo duro o tun duro sinu gbo yen o tun so fa awon fula pe eran le da sip to ka baba ti ma da ko yi o n wo pura ni o no wo gba ori re ti daru kini si yo e wa wo nta wa nso nisin seri eja gbagbara le eja igberaga le laarin ara wa eri pe ti mo so ngba toro iko be na ni pe eyin fi emi ati dukia takan gbe lori oselu eja jo pera wa nitori ko ti sele lo in ta n pe lomo niyan lo e koko saaju nta fe je nigba ta ba ni mo so fe ni nigba awon kan so pe sunday gbo ara re ni e lo fe mo ni kini da fi compare to nbo la sunday gbo ti o fi jora won in aya ipale ten fun sey tombolo sunday gbo na ni nbi na
0: pe mu bolo
1: nkan ti yin eteyin lorun ni in ten fun asayido kubo nbe yen o na ni nbi alawon to je o ma kin bi sugbon to pe ti yin eteyin lorun fura yin le won fo ara yin fato omo ti yin pa mele mele ti padanu nbi ori pe iwa tare ni nikan e wa jajo wo ba se gbo rumo ni a fese re mole won ni won safu won lo nje bi ba se gbo ni a mo o sugbon foran ta ari ari pe lo to lo to la mo gofuro ti gba wo awon igun ko kan ta ti duro nbe won ni collateral damage tori awon mo ta won ba ti ka won strike won kankan awa gboru sisi ogbon ati nuda ta won mo se bo se keyan sare lo se ru nkan ye won lai mo ye nkan tan le fin sibe ti gbo won o sun lo anisi o te ni fa kidney sa awon mo lojo waju ko diye kini won baje o mi won kan se won lojo waju won ni ko ni nkan ti o fi se
0: orun lasan ni
1: won ni won kan sun won si gbe won lo
0: ebi bakan america se ma omo won ni no
1: kilo data wo le ro ta ba la nse eto abo lagbaye an se kiri kan lagbaye kilo ta le wo bo se pe lo to won ni in tin je nkan jogun owo tin ba lo biti biti ni ta ba pari nkan ta pari won san fo bo se je pe coordinated crime ni nkan tin sele yi bo ti lowo nkan kan nu se bi tori pa wa na gora wa bo mo le ni ewo ewo ti won gbida ni ori fun lati bi ose meta ta rin awon eyan ba se di pastor la ra ra ilu la ri gbogbo e ti won gi ori ti won ta ori

0: ilé tun ti kun fafafo laaro igege bi ise mi o e mo gbe mi nikan ko mi ma nwa o akado we do work e hide no bu ajo wa laaro yi Aisha wa no kulu adedokun Engineer Lucky Awon na ngbe o ke gbe le te fin jiga wa loro ni o
1: Won gbe ko to sile won je ni le lori won ni ka wa sule
0: Iro na npa

Oba eni ti o ti bi dakun. Shoma fun won. Gbogbo en to ti bi ko mo yan ku o. Oma ni yi, oma ne ye. Oma ni yi, oma le ye. Ere, ninu aye omo ni.

kere ninu aye omo ni o olowo nwa ka olorun nwa kiri gbogbo nteyin o wu ko ni bi oba ti lomo gbogbo nto wu keyin o je bi oba ti somo nbe o ti bossi zero tori gbogbo nteyan fi wahala kojo omo na le yan kojo fun idi e mo fi ngba ladua pe nti o ti ibi a bi o tori omo meji awon alari si ti omo gbogbo nti nwa yo ni o en to ti ni ko ni yan ku lowo e

0: ti lo tin pada de n ta fe jo tu wo laaro yi niyan asiko to re ba tin bo bayi in to fi mo po re ti kokko nbo in te yan fi ma mo po re ti kokko ma nbo awon idiwo kan ma wa awon idiwo kan ma wa ori siri si awon isele lo ma sele time yen ore ti nbo niyan aranti man sa mi po ore nbo aranti man toka si pe ore nbo awon diwo to ma wa awon to ma dani duro awon to ma fe dani to dani lowo ko awon diwo yen ma wa amon nkan yo kan segun eju nkan yo kan segun eju oh god nkan yo kan o segun eju siko tore ba nbo sa lucky o di dandan ki diwo wa nkan kan la fi ma da duo o di dandan ki distraction o wa awon distraction yen ni efe ke eyan o debe awon efe ke eyan la luyo awon stubborn awon stubborn won e fe ke eyan o ga amon kankan segun e
1: sami akaju ni baba eko alari ni baba jo
0: bimba ti lo tin padade ma soju opo

won le ti ma date ara won ti pe o ma gbo o ko ba to gba ti wedding ti fe sure nkan a ma fe sele o le je latodo oko lati wa o le je lodo yawo eni ton jade dupo oselu e gboda ada o o ba ti to time ti o we yan kan kan ni primary election nkan kan ma sele e bo mi daada laaro yi o to ba tin to gba to epo ti fe we yan kan kan ni primary election nkan kan le fe sele nkan yen ti o sele lati igba yi wa ni o a bere si ni ma fe sele

ninu ogbon te ko mi kin to ku ni lodo yin to ba toto ati jana to ba toto ati debe to ba toto ati bosi gbangba ko le se kidiwo mo wa sa idiwo yen a fe wa idiwo yen a fe wa o stubborn gan o stubborn gan ama nkan yo kan in lo segun eju kini nkan yen Ike Dairo.

0: mami wa ope mi olori mami wa lo ope mi lati oyo won ni suru won sumo gan adua ati ifarada e yo kan pere mo si nso npe o rama sumo gan won ti debe gangan tan
1: ijara jemare ore ni go
0: tore nti o se nkan eyo kan to ko gogbo eja yo ni mete ta ti so yi

0: ayaya e ka bo pada leyin kede ati ipolowo oja 32 fm laughter house oke tinte premier makolambada ise yawo aiwa lori waya yen won pe kini kan ni distraction idiwo ke bere lasiko to ba bere nkan e ma wo mo se tin kose lowo omo se tin kose lowo distraction yo ni wa la oko gba tomo yen se bere se kiko o ejo ma toto to gba to ba to time to fe se graduation omo kan SUG president former SUG president ile eko foye Ekiti omo yen won royin e bo se laki kan ju bo se da to o ti gba to fe wa ni mu kini eyin aworan oni owo re ni ajuta distraction ayin o ma n wa lasiko teyan ba tin de pepe bembe pempele aseyori distraction 0705 odometa 949 08097 odometa 949 nkan yo kan lo segun e ku oju me ka aro e ka aro e ku oju
1: mo aro mi sir jamin
0: yes sir
1: e pele e ku yanju
0: e sun daddy e sun sir
1: mo pe won din lo pe lati bodija
0: mr muidin ni bodija
1: alo ko alo se ri gbogbo to wa nta alo ko sa ni
0: ami
1: distraction yen gan gba mi to ba tin di elomi o mo ro pe boya abaye ni sun ni abọ won ma se mo ni sugbon ko ma wo be nkan kan be ti won pe ni emi susu
0: susu
1: to emi susu to ba ti se tan agba mi a mo fe bale yan lori nkan teyan nse teyan mo pe ah ona o lo fe gbegba to aye to ba de ti n bale yan oluwa ri o mo ri re gangan bi gba pe ko ma se ni so en to fin daja ni na ni pe keni yen ko ma lose hope then irewesi okan na to ko na ma se kini ko ma gba laye bakan na ko de ku re ni janu to ba ni ku re ni janu to de ri pe o mo won re pelu ogun olohun na ko wa fa do ati olohun ba yokun na lo yokun lowo
0: e seun
1: ani dam
0: e seun ayaja

Ransekie. Ayaya. Saloki. Benya ban sise ti o gbadua zero ni oye ka ti ma gbadua si waju ka to nilu adua elomi ijo to ba to ni problem la to ran ti olohun solon di tiktok en to wa friendly mo ile elomi o fi nrore gba o o iwa teyin ijo nso re e sumara yin you are not friend o wa lo ba Mr. Loki Ejo Shelly ribi 2000 yami ko ni fe ye ejo sore eru oba sugbon te ti jo sumara yin o ti mo pe to ba ya yo san to ba ya o le mo san koda ko mo fe fun e to ba ni lowo ko mo fe ye yo bun e elomi igba to ba to ni problem lo to mo ranti olohun adua da enti o si debi tin lo gbodo ni ifarada mi so pe mi lati di kan e ma binu mu fe disappoint yin laaro yi o eyin o ma da keku we e ri so sugba nkan kan ko ba ogbo wa daddy kan lo so lati bodija won really duro lori e gan Mr. Muhyiddin bodija won le ma gbo mi lo bayi nkan yo kan lati tete debi teyan lo laye distraction o wa ninu aseyori distraction wa ti o ba ti si distraction in to n se idiwo wa wa ah si tera mo ko ti to time distraction ni kan ripo mo nkan se julo office yin kan si mo gbe fun okan lo gbe fe lomi yes won fe distract eni in to n so fun eni pe elomi to le seju e lo wa tu ana ba ha iga ile wa ni hi ba tera mo ge gele se ke abo wa bere si ni binu o ti se tan ti ami yu Mr. Muhyiddin lati bodija won kan so belenja won really duro lori e asiko ti distraction ba wa ko si ko gbadua ogun ko ni farada ko ni suru ju be lo oto ni suru o oto ni keyin o le kore ni janu e gbo we yoruba ni bisu eni ba ta a se kini a dowo bo je ni elomi o fe fi ore lo ti ri ore yen gun ti joko o tin pariwo misa ti ami ore tolohun ba ni se ni teyan ba pariwo ko ni suga o mo laye awon anabi olohun o so fa awon anabi ni bere n to ba fe lori awon satan wo awon to nri bi eni bi ana nbe mi mo ngbadu awon o in to ba fe ni ki won no bere lori won o bo ba ti bere eni kan o se mi suga won si o won ni o kore ni janu omo baba olowo ma se ba mo talita o tin process ifisa latodun to ti se mo ni even ko je pe e kan to lo na na grant eh wo processing now ko to lo gba pali passport won ni o duro fun time die won ni o se immediately ti pa ti an ti grant gbam ti an jan lo nte na lo ti je lo je facebook o gbadun ko re ni janu mama son kankan fun e bi ore tin bo ko re ni janu omo to ni baba ola wa fi suru si suru se koko e ke yan mama binu ko ni ko re ni janu iyan le ni suru ko ma ko breki ete o Mr. ope mi lati di kan won le yun ni dakeku okay ai dakeku nto to yoruba lo wi be ai si iwo sun won daran oh god ah wo yoruba won ja yin tan ni o ninu gbogbe n to ko ja suru amo ko ni ikore eni ni janu distraction o wa time ti distraction ba wa won fi o son koda elomi o ti to gbedeke ko ja de sita a kan so isoku so kan si re ni pe kini kan ohun ni se kini kan ko ni se niyan
won fi owu ni ohun enu e ni won fe gbo

0: alai se o mo meme
1: emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: mo meme
3: That's
4: a 12
3: energy.
4: Ni

0: atu si debi asende lo se yi ose tutu la mu iba mi were de were se ose to kogun si gbe yi osu ko ni abasi ni mi lokan
1: yi na ni
0: ko
1: ti nkan ba ti won 2020 lo
0: ba 2020
1: otan
0: adupe adupe
1: man tantan
0: Eti kwa moju ba wa lori eto yin te ti mo bi eni mo wo sarebu
2: sarebu
0: sarebu jo ada e ka bo sori sarebu do ni bi ta tin forisirisi ibere sagbeji ara kora wa logbon ka tun le rora wa leti awon nkan ta ti gbagbe lateyin wa ba mi awon ibere yi ki se wi pe won mo o amo won ti mo gbagbe
1: elomi lo sapa lori
0: mi
1: elomi ah si ko gira gira be nikan
0: o da bi ojo ta ni kedi ko daruko awon adugbo to bere pelu
1: o
0: ni ibadan isa mu olodo e mu mo si mo o olodo e mu mo si mo o ti gbogbon seju aya
1: o lo fa
0: pe akojo ko ibere la bi dara wa lara ya gbogbo e na le mo o ti e wa bo soni ose ta wa yojo ro la ro yi
1: be ni
0: awon ibere wa ro bi e ko
3: o we ro lo ba de
1: e so duro la nne nne lagbara die
0: opo opo
1: a se juwo
0: opo opo opo ore aso ajo gogolu wa mere omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budo
4: Esther Falade omo ju tadi ti okola lo ko mi ekule gbogbole
1: ba mo to adimola dejumo e ka bo sori to yin te tin duro de
4: yes sir
0: ada e ka bo sori eto ba mi mo ti awo pe iga wa so te mu pem
1: pa pa pa le se e fe ki ma ro ki ma ro le
0: ba ba da ba ba
1: so
0: e gboranu e gboranu
1: o pe die ka to wole
0: e gboranu e gboranu tutu mu ada an be loju opo Facebook 32FM 949 feyin e ba ko no an be loju opo YouTube 32FM 949 feyin e be tun lanfani be bi ki bi te ba wa e le gbe phone yin iyun ero ibara eni soro yin enye sha lo si Google ke te si Mixtel aruni ambe mbe 32FM 949 Ibadan bako no to ba je Radio Garden le fe lo www.radiogarden.com be ba ti te 32FM 949 Ibadan sibe dede le bo si sare budona le to te mo lanfani lati mo gbo eja shi awon oju opo on sile ta awon eyan wa ki won le darapo mo oju opo ti le tin bu nana ka ba je ti ise 0705 5909 0809 7909 ta bere lo so yi
1: japurata
0: ebu si po ta wa na office ta hello
5: hello se e ka sa
0: mami abibu awon lo ko wole o
5: a be ri mi ba
0: mami abibu no ba wan ni eje
5: e ka sa
0: yes ma'am
5: yes ma'am aku isin ya no
1: adupe lodo lo
5: pe to ba mi mo fi yin o
1: yes ma gbole nko o
5: e fun mi ni e pa tawon alati le yin wa
0: awon na ngo o
5: ni gbo so ti wa lati
0: mi ami
5: no ma se sara
0: ami o
5: e fun mi ni ibere pa pa rank ni bi
0: ibere karun
5: pe ti ma ko so pe ri lo le ku wa e
0: ah o en toro ni e mo e fokan ba le ko le rara oda mommy abibu pe ti e wa je ni akoko loni to pe wole soye yin e ba mi daruko eyara eni suru e mo gbo o e ba mi daruko eyara medogun laarin ogbo seju aya
5: ori
0: o de ni
5: oju
0: ekin mo abi wedu edu eni suru a ka o o ya ori o de ni e tun be o ye mu ba
5: ehe ori ando lo anki meri
0: e mo ka ba o ehe
5: eju
0: ehe meji meta meri maru
5: efa
0: meje
5: apa ese
0: mejo
5: eyin abiya idi ikun
0: meji e ti mu kun le kon ko pe o mommy abibu ko pe 15 o ko pe 15
5: ah oda iru ori I pe npe ju
0: a go ti ru
5: orun ah anti meri
0: ewo ba mi baba ka bi mama abi bo se to
1: won ja fita
0: lo to
1: mo ya me fita
0: mo ya mo kan la tori mo ba won mo mu owo bayi ni mo mu tele
1: won won
0: wa mu kun le meji ka yo kuku nbe
1: won ja fita
0: ni ko to mo te wa ri po ro ah hello
5: eka
0: so ma
5: ekwe
1: to ari lewo ni
5: ari lewo
1: ah Ari lewo.
0: Yes ma.
5: Lord Ari lewo.
1: Amen.
5: Anti Mary mo kin baba mo kin
0: o. Ma ma ki ma.
5: Apo sunyano.
0: Yes ma.
5: Number 10 todo baba.
1: Eka babi daruko olori orilede meji to wa lati ipinle Anambra.
5: Lati ipinle Anambra. Good luck, Luke Jonathan.
1: Good evening.
5: Buhari.
1: Good day.
0: Buhari.
5: Meji na le ni kin ko.
1: Buhari oloto nu.
0: Oloto lo ni to oto.
1: O ba se ti Buhari oloto. Alade o ma.
5: Buhari oloto
0: ti mo. Awon ga to ni e. Oya ja lo si bere ojo opo ayelujara.
4: Ibere ayelujara fun to so tuni. Ohun na ni pe e daruko Deputy Lord Mayor of Lagos Meji Temo. E daruko Deputy Lord Mayor of Lagos Meji Temo. E fi dahun yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32 FM 949 feyin e. Ibe la duro gbangba gidigba si ati nrowo yin nibe. E se pupo awon e lo fi dahun sowo si wa nibe mu duro gbangba gidigba mo reti idahun yin.
1: Hello
5: sir.
1: Yes sir.
5: Debola ni lato ke bola.
1: Okay.
0: Abimbola lato ke bola.
5: Adebola lato ke bola.
0: Adebola lato ke bola wen yo wanu.
1: Ale fe banaja.
5: Je ngba baba ba moto.
1: Okay, bere le ke lu le fe.
5: E bere le keta.
1: Le keta. E kan me ba mi daruko abesegu ku bi oju akoko oru e to je heavyweight to wa lati Nigeria.
5: Every week.
1: Benny.
5: Wa lati
1: Nigeria. Nigeria's first heavyweight boxing champion.
5: Mighty Eagle.
1: Mighty Eagle.
0: Mighty Eagle. Cherry, ba won oloyinbo ba se nko. Ototo ni. Ototo ni, ototo wo ototo ni won fi wo. Egbo Mighty Eagle.
1: O Mighty tan ti e loye
0: ah,
1: o Mighty tan yeye.
0: 0705590809 0809 7949. Tabi 0906 2009 49. Hello.
5: Hello.
1: Hello, sir.
5: Mighty Eagle.
1: Yes. Oruko yin o.
5: Ami la dagbe.
1: Okay.
0: Ah, oda. E si baba Adebola.
1: Okay.
5: Baba mo te.
1: Yes sir.
5: Ayo pa eye yi. Amu se ni
1: boyi. Yes sir.
5: Ela ti adireni.
1: Yes sir.
5: Ve jo. Oto do ba mo tan.
1: Oto do ba mo ko.
0: Ibere kejo.
1: Se n gbo mi bayi. E kan ba mi daruko eyan meta pere to gbe abadofun kale fun ominira orilede Nigeria
0: oro
1: lodo awon ibu alawo funfun eyan meta
0: oro akoko si wa o ye wa jade wa
1: oni mo wo won aju mi
0: egbon ye pipipi
1: eni mo wo won aju
5: mi
1: ba ga ni
0: Hello.
2: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Eka bo suri e tu tali fe banoja.
2: Lama Daniel.
1: Ibere le ki lu le fe.
2: Number one.
1: Number one. Ekan ba mi daruko urile di meji pere. Ti wan ti pa ko won da yato si e chen je tele. Nile Africa.
2: The Africa. Ba.
1: Qui est ça?
0: Qui est ça?
1: Côte d'Ivoire. Lesotho.
0: Un bilé.
1: Il Lesotho.
0: Baba ti to je mo.
1: Eh, o te bo si je nu.
0: 0705 5000 949. Hello.
2: Sare
0: budo e ka so. Yes sir. Yes sir.
2: Baba sir.
1: Yes sir.
2: I've got to be up for right now.
1: Yes sir. Be aso po ese.
0: Happy Father's Day. Ẹ̀kọ́ lọ́dún ni. Ó yẹ ká kí wọn dáadáa. Ọ̀rọ̀ márùn-ún tó ní ìtumọ̀ kan náà pẹ̀lú olè.
2: Pẹ̀lú olè àjí. Ó tọ́ bẹ́ rú.
1: Ó dédé.
2: Ẹ ṣàkọ́ra.
1: Ó mọ̀ dédé. Ọkọ̀ ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ́ rú.
0: Ìnáràn. Ọkọ̀ ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ́ rú.
2: Oníjìbìtì.
0: Oníjìbìtì.
1: Ó dẹ̀ta.
0: Lesotho. Agolo.
1: Lesotho.
0: Agolu. Ibele se roto.
1: Inti ama.
0: Oda. Hello.
1: Baba fajo bi eni tayo ko.
0: Aira. Holy daddy ni.
1: Okay, baba lesi
0: loye. Baba lesi loye.
1: Baba lesi loye ni. Yes, sir.
2: I'm going to go to the house.
1: Ìtorí náà.
2: Asọ́dọ̀ bàbá lọ́wọ́ bàbá dáadáa.
1: O ti yé yín.
2: Àbí.
1: Wọ́n dá ẹ̀kan bá mi dárúkọ oríṣi ilé ẹjọ́ méje tó wà Nàìjíríà.
0: Àwòrọ̀.
2: Ilé ẹjọ́.
1: Court.
2: Customary court.
1: Ó dé ní.
2: Supreme court.
0: Ó di méjì.
2: High court.
0: Ó di mẹ́ta.
2: Tribunal.
0: Ó di mẹ́rin.
2: Court of appeal.
1: Hello,
0: customer. Yes, ma.
1: Yes, ma. Yes,
5: yes,
1: ma.
0: Yes, ma. Yes, ma.
5: Yes,
0: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes,
1: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
0: Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
4: Yes, ma. Yes,
0: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
5: Ele keje
0: oye mo gbo mo fe so yi o ah aruwo mo nbe nbi e wa
1: mo nkan nbe o
5: to ti kuro nbe
0: eh
1: ha nkan tin ta wa le gbe
0: do o nbe on se owo ni oda mami oko ibinu ki pasa e ba npari e
5: era tun so
0: oko ibinu ki pasa
5: oko ibinu ipada
0: asa
5: oko bini ipasa agin ta ra bi suru se
0: e ta ba bi suru so a bi so
5: ta ba bi suru so ta bi suru so
0: yo lo ba sa un ta ara ta
1: ye ni pe oko teyan ni binu so
5: be ni
0: yo so fe pele lele ele ni o fi so oda ma
5: mi be ni
0: e seun oko ibinu ipasa afi ta ba fi suru so aya je doju opo Facebook le kan si beere aye lu jara
4: loju opo Facebook ani pe ke daruko deputy lord mayor of Lagos meji temo e fi dawo yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32 fm 949 feyin e ibeladuro ti ti areti idawo yin ati rowo yin o awon e fi si
0: 32 fm 949 feyin e ah ba mi
4: uda
0: awon eyan fe jebun ni o
4: ogun na ni la
0: mo fe jebun ni o o gba give am moto to tu su ba pe ki lo sele lo jo go Facebook
1: ni lo jele
0: o tu ga give am moto tu su wa la ba ti be
4: deputy lord mayor
1: mo si fi la ri kan
0: oja
1: mo yogo la mo yogo lo ti la ri kan mo yogo lo ti la ri kan
0: oja oja 07055
1: we very mini bi ti mo sa pamọ
0: o ti sumo ah o ti sumo
1: we very mini bi ti mo sa pamọ
0: o ti ye mi hello ah oju opo ye ti re 07055049 0809 7000 949 hello
5: hello
0: e ka so ma o yes ma
5: e ku eto
0: yes ma aha e ka so ma
5: aki awon baba wa o
0: ah awon baba wa n gbo o happy birthday aki e
5: aku odun o asoko re o
1: ami eyan wa mo
5: ni ah ni so ate ma o
1: ami
5: aki ni o
0: e se ma
5: aki e ni na o e ku re ni la gba
0: ami
5: Akire
0: ga ibere kefa. Ibere kefa. Mami o, nte wa mo ni lo wa nu ibere kefa o. E farabalẹ daada. Mhm. E fun mi ni orisi irun mewa ta won momo wa man se laye atijo. Se riporo.
5: Mewa.
1: Ibere.
0: Suku o de ni.
5: Patewa.
0: Patewa o di meji.
5: Oju soko.
0: Koju soko meta.
5: Suku elede.
0: Ah, suku group nu, suku group nu.
5: Suku elede, suku elede.
0: Ba ti mu suku e ti mu na.
1: Suku suku je.
5: Eh eh, ati mu suku.
0: Eh o.
5: Atewo.
0: E ti mu patewo ba mi.
5: Ati mu patewo, adi teyin.
0: Adi eyin eh. Ah!
5: Baba.
0: Ah! E mo da fi oba.
4: Jabo.
0: E mo da fi oba. Adi eyin bi te de unu
4: ni. Ibere re.
0: Adi eyin te de o na ni e ja bi mo. E mo ti da fi oba. Ah, ni to ro. Ti mo tun ro pe gege bi obirin. Won mo mu lo ni.
4: Ka ni pe ba gba elelede yen ni.
0: Eh.
4: Won mo mu lo ni
0: pe. E yo bo se le wure. Alaja elo e ka so.
5: E ka so, ba tun bi ajani lati gbagi.
0: Na ba ti de ajani lati gbagi. Ka bo si
1: eto wa.
5: Bẹ́ẹ̀ ni. Ba mo to.
1: Yes sir.
5: Ajẹ n bayin naja.
1: Ibere ele kilo le fe.
5: Ibere ele kewa.
1: Ibere ele kewa. E kan ba mi daruko. Ipinle marun se n gbo sa.
5: Yes sir.
1: To fun wa ni olori ede, olori olori ede Nigeria le meji meji.
5: Le meji meji. Ipinle marun. Ipinle Ogun.
1: O de ni.
5: Ipinle
2: Katina.
1: Oma deji, woman ba lo.
0: Won mu lo.
2: Ipinle.
0: Ba mi weju ni o.
2: Ah.
0: Won weju ni o, won mu lo.
2: Ba yesa.
1: Ba yesa.
0: Ba yesa ye ni oye o. Oye, agogo ti pe ba mi.
1: Ba
0: yesa lo ye.
1: Ba yesa.
0: Ah. Bayesa ye lo ye.
1: Bayesa.
0: Ah, oda. Bayesa ye lo ye o. Bo be pe lo Bayesa ni. Se loju opo aye lu jara won ti re ni igba ni.
1: Ah, ti ri o.
0: Ah, ti ri. Eh, oda. Oya. Tutu ibere aju aye lu jara tutu mu ka gbo.
3: A ni pe ki e daruko Deputy Lord Mayor of Lagos Meji ti e mo. E fi dawun yin sowo sko loju opo Facebook wa 32 FM 949.
0: Fair, yeah. I will go on the way. Give you go,
1: see the boy.
0: Yashin.
1: Yashin.
0: Anybody in the corral?
1: What can be a junior? What?
0: Why, ba?
1: Wait, go to one. Google and Tim Bellet.
0: Hello?
1: Google.
0: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Gomi de ti rio.
0: Eh o, akinwe. Ah no, kinwe.
2: Eni a.
1: Yes.
2: Ala ma ko ni nowo.
0: Amen.
1: Mo gbo yin.
2: Mm. Okay. Okay, ya ma lo when you wale o.
0: Amen.
2: Ah, ya ma ma re ni ani sokuna gba mo be ni ma ro da o.
0: Amen.
2: Vamos ton.
1: Yes sir.
2: Yeah. E ja ye wo. Ibere keji.
1: Ibere keji. Awon e kan ba mi da ko oti eleri dodo maru pere ti o si mo
0: oro
1: awon eyan ti muta o ti
0: oro
1: o ti tan bi won ti npo
2: ati eleri dodo maru ti o si mo Dr. Pepe
1: o ma je ni
2: Ghost Spot
0: o ma je ji
2: Nemka Joanne. Crush.
0: Crush.
1: Ah,
0: you don't know the meta.
2: Huh? Agricola.
0: Ah. Agolo.
1: Agjotilo.
0: Agricola.
1: Ko je wa pe marun gan na be ko jotilo.
0: Crush ti won fi sin. Hello.
6: Antimeri o.
0: Ma e ka so ma o.
6: I don't know. I don't
0: know. Here we go, on our way.
1: No better. No better.
0: Here we go, on our way.
6: I get it. I think we're already deep.
0: Yes, my customer.
6: Yes, ma'am. I very... Anyway, very kejo.
0: Ah,
6: puma.
0: Ah, very kejo, eh, ma'am.
6: I don't know how we are.
0: Eh. Ha, ha, ha. Ma'am, what? Kimo fè fù ma mai ti mo ni lò no we, bai. Kimo fè fù mo. Oda, very kejo, shen gomi.
6: Oda?
0: Aha. Kada, pa, pa. Koni ka, pa, ma, ni, pa,
6: la, si... Eh? Hey.
0: Ma'am, shen gomi.
6: Wotunba
0: kada papa koni kapa o ma nipa lati wu wa pa e ba mi fa mi sori e
6: kada papa ni ni re mi dododo
0: ah aha
6: ni ni re mi dododo kada papa
0: e ti muyu e ti muyu koni kapa ma nipa
6: ma nipa
0: eh
6: eh Do mi mi mi do mi mi.
1: Eto mu. Eto mu.
6: O ta dago.
0: Ah.
4: Ojo ti lo.
0: Ogo. Ni nte mo.
4: Ago ti lo.
0: Ni nte mo.
1: The first one won gba.
0: Won gba.
1: Ikeji e.
0: Ah.
1: Ori ba tan ba.
0: Ibe lo ti fe ye. Kada papa koni kapa ma ni pa lati wu wa pa. O ro 0705 50949. Esther show mu bere aye lu jara tori awon eyan wa ti won gbori wole.
4: Eh, ani wi pe e daruko Deputy Lord Mayor of Lagos Meji Temo. Deputy Lord Mayor of Lagos Meji Temo.
0: Mm, oju opo Facebook yi on sana. Te ba n gbo wi pe o n sa ere, iyen ni pa awon eyan joko, won fe gba ebun yen. Hello. Ah, what a 0705 50949. 0809-7000-949. Hello, Ekaso.
7: Ekaso. Antimary
0: Mokinyi sa, Ekaso sa o.
1: Yes, sir.
7: Ekudu.
1: Yes, sir.
7: Kola ke pelu lati mo kola.
1: Ekaso sori eto.
7: E fun mi beere keri.
1: Lodo tani.
7: Lodo Antimary.
1: Okay.
0: Eyin te fin gbo wa le ba mi papapa. Ibe le ke lo le pe.
7: Ikeri. Ko le ba npa.
0: Mhm. Oda, ki won ba yin paun na ni oda. Ibe re kerin. Oda. Kini iyato to wa laarin okuru ati okuru?
7: Okuru.
0: Eh, iran ko wo lokuru.
7: Ere ku iku to ma ni pe ori ope. Bi okere ma.
0: Ah, iro. Eh, gbegun dada, gbegun. Oda, okuru nko.
7: Okuru.
0: Okuru. Ah, o pakaso. Oda, e mo ba mi. Tori down re na nbe wa du wa bayi. E mo. Ja woju opo Facebook ba mo tan.
1: Boya.
0: Esteri.
4: O buna o sana o lana.
0: Olajide Olugbenga.
4: E se kuko te bo ada si.
1: Iro, iro.
0: O popule abi opakule Solomon,
4: opakule Solomon.
0: Eh, awon na wa
4: se to.
1: Won ja fita fita ni ke boju e.
0: Oda, ah balogun na nbe nbe loju opo fe
1: ke boju e.
0: Adesina Adebi npe.
1: Won ja fita fita ni.
0: Ah.
1: Erika ti gba. Erika Olorun ni be.
0: Ye mi ba mi duro. Olorun ni be mo.
1: Eh. Erika ti Olorun si.
4: Erika
0: ti gba. Ada feyin tola na nko. Feyin tola na nko. Mo re ni keji Kazimu. Adesi Adeyemi. Ah, oju opo isana o. Eh, oda a se ni seju meta. A ni seju meta si. E je agba ipe kan pere.
1: Hello.
0: Hello, yes, ma.
8: Temitayo
0: lata muloko.
8: Yes, ma'am.
0: Mm-hmm.
8: Mo fe brand dere ni
0: o. Lato dota ni o, anti Temitayo.
8: Lato doyin.
0: Ah, oye muna ba bere yi.
8: Ibere kejo.
0: Ibere kejo wanti mu, emuna ba mi.
8: O baro ni. Ibere kejo.
0: Ibere kerin oda anti Temitayo ki lati e npe ni afota lede Yoruba
8: eh
0: afota ki la npe la afota ni Yoruba
8: afota
0: ki lo tumo si
8: afota
0: afota
8: ape
0: afota
8: afota
0: no. Ah, emo. Awara muloko de mo. Ah, fota. Oda. Oda ti Temitayo na lati mo fi gugu gbogbo e.
1: Ata mo ti e, sai ka gbiyanju
0: ati. Ka gbiyanju ati da awon ibe.
1: Eh, awon itopaka so. Lodo mi. Lodo ko Facebook.
4: Lodo ko Facebook. I dahun si ibere ti a pe sita, ohun na ni Ochike ati Benson.
1: Chief 2S Benson.
4: Chief 2S.
1: Ati Mazi Mbonu Ojike.
0: Ah,
1: to ba koba nogba. Ta nogba.
4: Iyawa Adetola Balogun.
1: Adetola Balogun. Ologba bere tayi lujara lo so yi.
0: Chief 2S Benson ati
1: Mazi Mbonu Ojike.
0: O fi Mazi si Obama.
4: Eh, Mbonu anbe.
0: O fi Mazi. Awon ko fi Mazi si ti won o.
4: Eh, won wa gba ti keji.
0: Ati jo so ka to dori opo aye lu jara pe bi won ba pe oruko ohun daada ni a fun ati jo so.
1: Okay, that's all right.
0: Eh, ati jo so.
1: Yoku, yoku.
4: Oda, Adetola Balogun e fi Mazi si.
1: Awon ile ejo orisi meje ti be Nigeria.
0: Oh yeah.
1: Baba ti soro customary, high court, appeal, magistrate, supreme, juvenile ati sharia. Leyin leyi awon meta to gbe abado fi lori ominira orilede Nigeria lobe ebu amunisin enauru Fanikayode Atakintola first heavyweight boxing champion lati Nigeria Ido Williams ni Bob Williams ara awon ilu to parukoda lori lede Nigeria Gold Coast odi Ghana Opa Volta odi Burkina Faso olori orile de meji to wa lati Anambra Dr. Azikiwe ati Agui Ronzi
0: kese Jonathan
1: awon apinle marun na to fun olori orile de meji olori meji meji Anambra Ogun Katsina Niger Kano awon ti olori dodo ti osimo ati mu won tan awon bi sweat osimo I want to be soda water. I want to be Dr. Pepe. I want Queen Name.
0: Ati
1: be be lo. Lodo ti mi no ko ju ba lo.
0: Ode ata ba ni afota tori ojo mi, arun oju ni. Oju to fo amo to si la sile. Ila mo npe ni afota. Eje mo mu. Ehe oko ibinu ki pasa. Eyi abinu ju na ki pe wure. Tori ojo mi. E o. Gbo abinu ju ki pe wure. Tori ojo mi. Idaun si ibere ewo lo tun benbi eranko ni looto ba mi kola ki pelu okuru eranko ni oya ati wi pe ekeji ni pe okuta ti won fi se irin tawon ele ebo npe ni iron ore ohun na ni ele ekeji tori ojo mi iwa kusa ni minira oro marun to di se pelu ole baba pe lala fowora ikankan na ni ale ni aloko lohun kigbe ale ni gbe wiri ale ni ole ale ni osole baun baun nkan kan na lo si tumo si awon eyara gbogbe na la mo oda si dola ta fi mo pade lori eto yin sare budan oluwa mi ri omo ojo loruko temi
4: esa folade omoju tadi ti okola nlo ko mi pade wa baye ipade
1: dola odi ohun
0: yes so
1: adukola wa awon ti won se ati
0: le
1: baba wa biola yali yali lati Hamburg ni Germany baba Charles kan la won lati Washington DC awon tun de alamola
0: boroboro ni loyo
1: dola odi ohun ni lori kan ni kan na
0: yes so
1: ba mo to adimola dejumo
0: ire o

0: ẹbi
1: olorun ko dariji ni
0: mo mo se fun ọba oloju oloju sundu ite pon ola garawo epo mo ni
1: won no go yeye yeye
0: eh san bibi bi ta logbo ongogi orun eh in be lara re
1: papi ani kin da mu e o be ori bi se nbagun bi se nbagun eh awon lagun o bi se nbagun ibo tin bo bi se nbagun
0: chori ni yara dara da to
1: won ti e gboro fi ya joje mi tori ini ri a lo mi ori ta so
0: ah oga awon wa fe e mo gbodo ruru e bayi
1: ah ibo ni mo follow ase ani mo tun se awon temi le e ma lo wa wan na wa nta won lawon oni bi ta won lo
0: ah ya dupe dupe ti e ah dupe ti e ni
1: won lawon oni bi ta won lo
0: oga ori pe ese ti kalu bayi ibi tomo mi o bi obi omo mi omo
1: omo
0: omo mi imo be
1: emi e gboro jabo awon bi ta mo lati school fa awon to bi mi le tori
0: wo lo pa sore e ke nde fun mi nko lo fi sadan wo ni mo sore to pa mi lekun o kin ba le lenu ope
1: e ka san gbogbo eyan wa
0: adope
1: je a se bi en to normal na
0: ah ah gbadun
1: e bi gbadun omi ni so tun ya wa o
0: krista
1: mommy
0: so fun mi po wa all right
1: to je pe tori nta so pa ti mo wa
0: amo to ba je ti pe tegbe keji nko
1: ko su o
0: o gbadun
1: igegego mimi e mo pa mele da mi
0: e mo dan jari eyin eyan gidi
1: wala ni monday sa bo ni ti se mi na
0: emi lo sika o
1: emi lo sika
0: eh 32 fm 94.9 ko ni se ati de ko se o to ba bi pe se dat yin mo ke so fun o pe dat e mo dat e mo ton
1: dan dat e mo omble omble dan omble
0: so ye do si jure
1: yeah
0: gbo gbo
1: indirect
0: ko mi sa temi e wa kilo fun kini yo mi e wi ara o na le man support e ni
1: ko fe mama fe daga emi so nbe na mo ba wi loruko jesu
0: ma wori ma toju e bo se to ati bo se ye mi sa se yin fun mi wona
1: abi mo le wa se gbele lodo yin ni
0: eh bi won
1: lodo ti yin ni
0: odo ti won ni
1: ah omble omble dan yalo kini se kini mi bai ko ye
0: e wi aka so gbogbo e yo lolufe wa ni koyin 32 fm 94.9 wa ni pe aku ose tuntun yo pe wa lagbara lowo olodumare
1: ami jesu
0: e ni daran
1: amen
0: oni daran si yin lorun ah krista orun benbi ti an gbe nkan o adewo benbi to ti feju olodumare oni gbe komi ati
1: ami jesu
0: awon ko wa nbe to je pon na sare ka kiri bayi lori aimo wa imese lori ati jeyan e badada pade obojure re olodumare pade mami ati daddy lo office e ti le ba teyan kan je loni e mo pe kilo ni o to su olodumare o le se nto wu feyin na e ro re o
1: o ma ndu mi pe awon ti ma gba ye pe awon ni eso ta awon na gba da ko na o la fun wa wa ma gbo omo olomo bi kile omo ba se ti eyan olohun ogo wala o ba nbe wallahi
0: arabirin kan ti nipele anambra to mu omo odun mewa to se balabala to so omo olomo ni se kuse ijoba wa mo na odo won gbo omo ti e lowo e ni wa nsunkun o ti fe sun kuku bayi e ase be na ni ti ri owo se ni melo ntejo
1: ko si bo mi se le kun ajede to kedele
0: ogaju iroyin to kaye fi ni kaye biro
1: ojo mi mi gbona
0: kaye biro gbo ni bo fe
1: a ko ri po lori iroyin lori sugbon da pe kini mi yi lo ni
0: olubi npe fatoye lo ko mi abajo na mo fura si
1: awa ni won pe ni excuse me eda abi mbola lamin one and only
0: o so pe excuse me excuse me
1: excuse kuko
0: excuse me
1: one and only
0: one and ti ole
1: only ko one and only
0: okay e dara po mo wa lawon oju opo aye lo jara won so so media wa
1: si ni ta ko ni fe ta
0: e wo wa nbe at 32 fm 949 ko tara ni olubi npe fatoye lo ko mi awon royin to kaye fi na
1: pelu ogun olorun e ni ba won ku acceptance fi omo lo ring road bala shoro
0: ami
1: o ti ri be
0: ami
1: jesu lo wa
0: ami
1: e bele lowo e fe wi gan
0: oni ring road o ye ko la supo omo mi wa to je pe ring road ni be
1: o ti ja won to wa lo yoda
0: ni orunkun ni oyun ora ori da me fa omo mi
1: akori la fi bere royin loni to lori ede Nigeria ni special yi to ti waye tori pe obin kan ori loko yo eh won ba sun de bi eru ni sugbon won sun lasan
0: gaga
1: won latari pe won ni ojo mo gbe
0: aha
1: ise to wa lucrative lo na dawole
0: oda iroyin olomode na lawa na o fi side lapa todo mi yan yin won ni tokotiyawo won sun won ko ri bi kan na wani oko na logba wipe omo ti yawo ohun koko bi phone to je stepson fun yawo pe daddy igba ta won ti de ta won ti wa di yawo ti bayi e se ja kuku ni omo e ka fi sogun owo
1: hello yawo lo so bayi foko
0: o mejeji ti jo agree igba ti daddy ati yawo ta won na jo agree pe stepson nu o tojo mo okunrin o me ti won bi tele ti yawo ti e je won kuku fi lo fun ritual purpose si abi bo ni
1: Emi logun owo Emi ni
0: eh
1: mo se ah eh won ka ile yi na nkan be nu aye o
0: ah me dogbon be nbe
1: obi na ni ru emi te okunrin ma to birin ba lowo kin le fi tin se ta ba lowo a mo fe fe lani to mi ba lowo kin ira
0: obirin no no fe lana ni
1: Brazilian ye
0: ah o ti ra won iru eyin na ni sin won pada fi toju yin eyin na ba le ri sugar mommy
1: emi se da temi o je ngba ro mi mo mi so pe mi ni ki mo fo mi obun gboro fun mi
0: ah mi o to
1: ngba ti si
0: a don pe
1: mo ri kan lana won ni run 2 million lori eyan anti jo wa da bi kini ta fi nta so ni queen cinema
0: no be awon fine boy chris a to ma je ni fine boy mo da won
1: o de ni je be
0: o mo fine boy ni awon le aso taja agba lo de loju titi kini ni o gbe
1: bayi ti ma na ro
0: ya kan wa si oba
1: yi awu like
0: ki I a fine boy.
1: Money queen. As in Jola Colo Colo Colo Tony. Me and Pay, Ewa 2 million.
0: Ha, she be there, Ewa. Ewa.
1: What I do, fa?
0: Ekpe mbe tobo. Ayiba.
1: Daba jepo ituri yun wani. Or rather be ento kon li epo, tof tunsi yo supermarket ibe. Mba ti mwa koko gba shop, entin ta siga. Lo koko san wu.
0: Kaji oli wani.
1: Ewa wakbu, kada la yi lo.
0: Sorry bo, she wa yi. Oti de Morika. Won ti yawo won ti fi oran chestin
1: again alaji tunu
0: alaji ni
1: e like baba vision
0: o to ni o ya ka su yin gan
1: I will show
0: you my vision cybergram cyberbully
1: cyberbully ni oro bully lo ya
0: yin social media bully
1: so sorry e da yawo
0: ara o ni mi bo
1: o ni ku mi lawa
0: asise won no ni so ni
1: ami jesu
0: gbara lowo lo
1: ni jesu kini mi ma yin mo ni
0: pele wa gbe fun omo yi ko bo ta lo o da je tu
1: ta kini
0: iroyin mi na tun re won ni omo odun meta le logun kan 23 year old to je akeko ni eka ti mo nursing chiamaka won ni na lo je pe
1: o le mo wi chiamaka
0: yes ma chiamaka won ni larin do lu re won ti pa bi won ti konu o larin lo odu re lo pa
1: na lo du chiamaka lo pa ya mo ri story yen ati ose to koja ni
0: you don't show
1: omo ti won ni pastor yen lan odun gbe sumo be ko gbe duro
0: e mo bo se nlo e ma mo bo se nlo
1: baba mo yen lo so story yen
0: e mo bo se nlo
1: e pa le ona ti won kan ti kalekun ya rodo mo yen mo sisi kokoro owo
0: ah o fi lekun mo won
1: o fi kokoro pa mo
0: o ti lekun mo won o fi kokoro Christo aku odun o oju omo rodun o
1: mi o
0: ase iso mo du o
1: ase
0: rodun so ko ru o
1: ase
0: rodun lo wo wo
1: ase
0: rodun lo ro mo bi lori odun odun odun ile ni je se mo mu o ire ko e bo ngbo ko wo yi o
1: e be ntari ekuru o
0: ah ibe ko si o
1: alope ilewe ni won je o
0: ah boluwa re bo ji e wo duri se wo ma
1: ah bi e ka koko egun tin je se wa ma egun
0: ah mo tara re se be lo fe wa mo tan re iwo ti e fe advance ni wo fe advance rara rara nti e odun wa ti bere o a ti bere odun egun
1: ah
0: a ti bere odun adun adun ni ayabo o ba
1: ko se yako
0: adun adun yi ami gidi area geregede la oyo
1: mo bi pe mi ayoka mo tun ri awon royin kan ya ni ni totun totun ni
0: be
1: se mu wa ni mo ni won ni awon apo ogun mẹrin kan ni ẹwọ ti tẹ lori pe won ni won ji apo ẹfun to wo re nlo bi million mọkanle ni ọgbọn
0: won le ji
1: mosquito net
0: ise ilu ni
1: won fe fi ran wedding gown ni nta kan mo fi waste owo ton la ma ra so to lowo lowo ye bi ye
0: sai
1: mo lara mosquito net ti awon ijoba pin gba na ke wa mati ri a white je ke fi gba satin
0: bore ni ba jali o se lawi krista
1: bebe
0: chief medical doctor chief medical doctor ni lu pota
1: pati to
0: ah bien ba to amoda won ni won yawo ninu ki won ta omo olomo lo sibitu won yawo pa
1: eh olorun ma sha rora ko to fore eyan toro people are into businesses
0: won wa ni pe ki won ti esa won jeje pe abirin kan pe nlowa ba won pe dakun san lo ku omo lo
1: wallahi ta license won lo da guguru ni
0: guguru.
1: E je ka dojo ojo na ka lo nkan to wa lori tray ta ba
0: pa na. It's a timeman of went to the market. Faces of the marketers where we are came back we will fire her and controlling and moving on the
1: Kayefu.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Amala dudu. Amala funfun. Amala to fele bi eti. Ni sawewe du to yo kololo. Ore imule egbegiri. Pelu eran to muta. Kasa. Eku amojuba.
4: Jo jo se ntesuwaju ohun mimu ti sagbara adotun to gbagboro kan Predator Energy edegbeta naira pere ni rati e loni Predator Energy dari isakoso re
5: aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke kakakaka yefi
6: le wa mi e pe
7: o sha yare lo wa lamburu ki
6: mi se o se ma pe mi ni ma mo na mi dun e ka bo lati ojo oja yin olugbo wa lati owo ile 32 FM 94.9 ko ni aderin ipo osonu
7: igori
6: e ka bu akoko lati ri ka be se ka won iroyin gege bo se ko we lo san to ni e je n koko woju to ba tun se bi eni fe fa ni mo ra die nu awon ti ati se ko nge re tele akori akoko ti mo mu le kan ti won ka iroyin re ba olodum ja ida o kogun si wa to olodum abi o ni kilode ni apa bi kan nilu Jos ni pe isele yi ti waye koda onu agbala obin ni won so pe olugbadi onito ni fi esu kan pe o ji omo gbe tawon eyan si bo won si lu de bi on lapere ni bi tan pe ni Maraban Jos nilu Kaduna ana ni oro yi waye o fun ni won fi ti pati kuku mu obirin de waju de ile ise olopa ngba won debe ninu ba mo pelu oro ti alukoro ile ise olopa Mansur Hassan epo ko won ti a so won je odi mi mo pe awon eyan ti fe wuwa to taku ofin ti ba se dide tan debe won te waju ninu oro ti DP o so ti won gbenu DP o so ni ilu Maraban Jos na won la kan gba ipe lo wa go mewa aro lana ni wi pe awon eyan ti ko bo mbobo obirin kan lori esun pe ojo mo gbe o won ni won asiri adi kankan fi lele fun awon pe lo to lara bi lo ji omo gbe won ni olobo to ta awon e lo je ki awon ran awon osi awon ki won lo sibe ti a si lo gba obirin na lowo awon ati la wi kan to won asile ise olopa kan le foro wa lenu ama won ni oro yi pada nigba ti awon eru ni ogoro ti a yawo be ti a po dada wo ile ise olopa lowo kan sa won sa ri obirin ohun jagba mo awon olopa ti en be lenu ise lowo won si gbobo ta nbe won si lupa kan to kanajo won ni eni ti a lupa ti en kanajo yi won ni olugbe Maraban Jos ni lu Kaduna na ni ile ise olopa ti wa so pe iwa ti a wi iwa daran ni o buruku ju wipe won mu ofin lowo ara won ko si eni kankan ti aye gba labe ofin lati ma se dajo lowo ara re aduko lopa fi die mule pe opolopo eyan na ni owo awon ti je o ni ibamu pelu ise le ise kupa ni ohun won ni ajo si n gbo losin lo lowo lati pe an tun mu awon eyan daada si won wa gba enu alabojuto le ise lopa ni ipile ohun won gba be soro yin rabi muhammed won ni won bu enu atelu igbesi awon eyan pe e se ma dajo lowo ara yin o bebe le lupa ba e tun wa kanaju
7: Koda ko lodi mari o ma je aba won toju oku mo lase olodi mari
6: ami jesun
7: woni agbegbe ti ile enko ga fafiti olabisi ona banjo
6: oh oh you
7: oh oh you
6: sorry olabisi ni olabisi ona banjo oh oh you
7: timbe ni ago woye to wa woni awon iko adi amara ogun lo ni lowo gba na ni o yabo adugbo ohun won ni lo rokutu ojobo alamisi won ni leyi to se je wi pe yiyabo agbegbe na in lo mu iku akeko kan ti nbe ni pele to gbeyin dani a final year student won ni won po ko mo ohun ni timi won je nsofu ati gbogbo eyin te n gbo wa na gbogbo ona to fo gba ti fi seda olodumare oni je asofo gege bi won ti ko iroyin ohun won ni awon iko aloni lowo gbo ohun won ni won yabo adugbo ti won pe ni koni gba edakun egba mi be bi won ba pe daada o won ni leyi to se je wi pe awon akeko ohun ati awon ti won je awon ti won lo re damu won won ni ikun omo otun o bo si to si iroyin salaye oro won ni o kere tan won ni ile meje ototo won ni na ni afojusun ti won ni lati se ikolu ohun si won ni be gege laoko to di bi pe awon iko esise olopa won ni ti won o di adugbo ohun won ni nkan ti yan won ni nitori wi pe ojo ti lo ki won o to de won ni awon iko adi amora ogun ohun won ni na lo je wi pe awon nkan to je ohun ini ti awon akeko ladugbo ohun won ni oko lo lara yi ta ti ri ero ga si mi leti fonu ti ki si isayoka bibi meji won lopo ati ero ayara bi asa lagbele tan ta mo se laptop won ni won tun ko owo atawon nkan mi to lowura won a salaye oro won ni isele ohun na lo tun ni se pe ki re ki pelu kolu buku kan ti an lo waye nile eko ti se ibogun ni abi ibogun ibogun eseun to je ti ile eko ga fafiti won ni bi osu kan seyin won ni gba ti royin o ma salaye won ni awon akeko toro ohun to geji emi won won ni ni aba bo ta o leyi ti won fi lo re se iwade ton ti fe won na lo si afin kabiyesi eto je ti ago awoye iyun oba abdurrasheed adenugba won ni be na ni won si lo si ago lopa ton ti ile eko ga fafiti won leyi ti won fi lo re se ife won na won wa ni giwa ile eko ohun ojogbon ayodeji agbola won ni lo pa ro wa sawon akeko wi pe edekun ejeburi awo olugbebe won ni fi wa da won loju pe se ri awon alamojuto ile eko ga fafiti ohun o na ni won ti ni ifowo so wopo ton ti ifira kira pelu ekun ile ise olopa lati le ri wi pe abo won en lo daju o koda won ni tori idi re yan fi kede ojogbo alamisi Thursday e ti an fi so fa won akeko nigba na wi pe egbele ke fi mo simi ke si fi tun wa ni igbaradi pelu ilana idanwo to je ti san eto eko fun todun 2025 ati 2026 e ti won lo ye ki won bere lojo aje ose e wo iroyin e po nbe tori won tun ti foro bani kedun ranse si awon obi omo e ti won demi re legbodo gbogbo ogun mosukunmo awon to ku won mo lo arowo agba ko ni won o nipa fawa ati yin lase lodumare iroyin to ka yefi en logbe
6: olonjo iroyin to ka ton fara pe ti mo tori nibi
7: eya
6: mo jara ni fese si olohun
7: ase olohun
6: nbe ni nbe ni olohun tomo tomo mo jara ni fese si
7: ni o mi olohun
6: to iroyin le lo njade lati ipinle osun won wi pe ile ise olopa abe ni ati kede pe awon wa awon eyan kan ti a se ku pa mo odun 14 to ko re nje Ezekiel Olapade won ni awon mi si tu farakasa ni bi isele on to waye ni apa bi kan ni joba abile irepodun ni olu ile ijoba ti bembe ni ilobu gangan awon agboferu na je koro odi mimo wi pe ologbe ohun Ezekiel Olapade o na ni ota agbon ba nigba ti awon agbebon ti an wa ti an yawo agbegbe ohun lowo osana ni olu ile ijoba ti nbe ni ilobu nbe aluko ile ise olopa ni ipele owa bi odun oje labi ana je ko di mimo wipe iwadi n tesiwaju lori isele ohun loju na ti de pe awon mu eni afesun kan gangan ti oro n gberu o kore na si pe ni saidi tanfiani ati awon iko mi ti ojo se iko lu ohun ijele na po waye losan ana ni enu loro joba abile ti irepodun ti nbe ni lobun saidi ni o tanfiani san san pariwo won lohun ati awon omo sota mi ni an wa ti an si bere si ni yinban won ni bi e ti yin iban lo ti ba Ezekiel omo odun 14 loju ogan na lo si gbe mi mi nbe ninu ba mu pelu ara won olopa won ni elomi ti o na tun fara kasa nbe sugbon ti won ni won so ruko ti e won lo n gba itoju lowo ni ile iwosan bi kan o soju mi kuro kan won ni awon joku ni waju enu loro ile ijoba ohun nibi ti awon ti gba fe won ni enikan si defila egbe oselu kan won ko be bayi won ni ile emu kan nbe ni iwaju ile ijoba nibe la won ti ma bunkara won ni awon bunkara lowo momo omo ti an si pa won ni ya re loni won ni ero si wa nbe ti an kan ke mi lowo ti awon lara bi ti an de won na si sunmo awon nigba ti oro di pe ko fe wo mo ni gbogbo awon gbera ti awon si ni kan ma sa lo nbe ibi an ti n sa lo tori won koju ibo si awon ni won ni ara agbo ti an yin lo lo ba Ezekiel o si ku loju ogan nbe won ni olooto o se ti ko mo mo je eni ti won fi ojusu gangan sugbon ara abo ti yin lo lo si odo obo ohun to siku nbe o soju mi koro kan je odi mimo pe won tun won dode awon kan ti an defila egbe oselu kan ti en to ko be bayi na na o sa ko be na ni to won ni awon ti o sise la bi won sa ti sa lo sugbon won ni awon omo rara won mo Said Tanfiani mami you no wa laye o awe bi re wa laye o
7: Mi
6: o fe ni foro. Wo Ah,
7: Krista.
6: Ke ti soruko to pa mo pe amunton ri o Said Tanfiani ni.
7: Ise wa di nlo lowo. Nbe ni. Omo osu meje din logun kan ni a so pe won ti gan ori re danu bayi. Bi won ti ko iroyin na laka, e ka san ni pele Ondo. Gaga bi won ti ko iroyin won ni Baba omo osu meji din logun tomo ohun dologbe Bright Kalu woni won pe ni agbe lati ipinle Abia gege bi ipinle re woni lo salaye oro wipe isele buruku ohun lo sele sohun iyan lojo kejo osu kefa odun ta wa nu re yi gege bi oni tin salaye oro woni ohun fi omo ohun to wa lowo yawo re wipe ki won wa ninu buba kan iyan o ninu oko won ti won wa to si so fun yawo re wi pe oun fe lo si to si legbe bi oko awon lati lo re ra nkan ti won je wa ngba tin salaye oro woni bo nse npada abo ni to si bi to nti lo re ra nje woni o na lo hun ri wi pe ibadu je si gba oju yawo ohun woni nigba to n wa bi pe kin lo sele woni lo so di mimo fun ohun wi pe awon kan ni won wa ko lu ohun o leyi to si je wi pe ohun lori ofe lati le dola awon omo mete ta sugbon ohun ori kan ninu awon omo ohun o wa salaye pelu afikun oro wi pe eni to tun je bi egbon re lokunrin ti won poruko re ni Infiayi won ni loju ese o na la won si bere si ni wa ikan lara awon omo na nigba ti o salaye oro woni leyin oreyin woni leyin ile awon o la won wa lo re ri omo ohun to jo mo osu meji dilogun krista awon eyan daju nle aye ko lodumare omo fiatika ni won ni won o ba ori lorun omo osu meji dilogun mo gege bi won ti ko o won wa ni agbe ohun na lo ti wa ra wo ebe si ijoba ipinle Ondo to fi mo gbogbo awon eso alaabo patapata po ogodo ati awon aja afeto omo niyan bi pe ki won dakun awon ti won wu wa laabi ki won ri pe won jo lambapa ni waju da ofin be ni won salaye oro wi pe won ti lo si ile ise olapa eyi ti won pe ni olofin police station ni agbegbe idanre won ni ko to ri pe won tun tan suku a ejo ohun lo si ekun olu ile ise olapa eyi ti nbe nilu Apure lati tubo tun ma sise iwadi lori e won ni gba ti won fi di isele ohun mule iyan gege bi alukoro fun ile ise olapa lekun ohun DSP Abayomi Jimo won lo fi di e mule wi pe ka ele mo wi pe awon owararo won ni won ti na wagan afurasi kan to si je pe won ti fi ibere po ni fun yoyo ko ba le to won sona lawon apa abomi to tun farasin won ni bi se iwadi bo ba ti wa fori oko so durun so se ile ejo ni nlo
1: Shalom. Agbole kan ilewosan gina koruko re be won ni ilewosan igbalode ni lori esun pe won ji apo efon ti lo bi egberun meje o tun le pese pese won si siro owo re won lo je million 21 owo won ni orilede ohun ile ise olopa Kanengo nipase alukoro won McFarlane met o gba dade Seteka Seteka, God bless you. I want to be one by Seteka. That's you. I am a mala. One day I want for a show gift, Deka, or Modumeji, Uli Logman, Omega, Malipa, or Modumeta, Odi Logman, Ati Bessie, Lumbo, or Mogbodun, Ati Clement, Kamanga, and your Modun, near Matias Rico, Meseka, Joe Dibimakwe, I want to share Le will say, near Berry, Wadi, Lori of Fetoto, I want to Rutojeti, Idoba, Tianco Sibe. That's why they pay a suit to see I want Dukiaka. Ninu lewosan na balu ababo iwadi won na je odi mimo pe awon apo efon to ti le ni egberun meje o ti ri are fese si ti o si si akole re ninu we lewosan na be ni ko si akole wi pe won ha fun awon eyan ti en nilo kini gangan eyi lo bi igbese ti le wosan na gbe awon alase be ti won si wa wa bere iwadi won ri pe ko si apere pe won ja ibi kankan abi lu ibi kankan wole nbe ti apo efon to nlo si bi egberun meje o tun le dada fi rin ani fese si abalo adi na lo bibi awon osise lewosan be se ntoka sira won bi npe ni pitu ni mouthpiece ni da si nawo sira won bayi na won ni won foju bale ejo gbogbo mo se pe oruko awon eyan won yen o mi o blame e pe o mo luna mo mo malawi die but awon to je ti nigeria bo se murder awon oruko yen o da ke se ifiyin ifayin
7: chukuka
1: chukuka ifayin ejofo ke se ejofo mo se mo so fo last week to ba tun murder oruko wa say it after me ifeyinwa
7: kagan
1: ifeyinwa
7: e pele e kaabo awon eyan
1: pele ni mi
7: e pele se ti gunle
1: yes
7: awon eyan yi kan na re won lo na se gudugudu meji asaya to planting
1: gudugudu meji
7: gen
1: mefa o se ah mo ya lu barika re
7: po ni fa so ma se o
1: ile nje niyan
7: omode kunrin kan won ni won ti saju kede wipe won wa won ori won ni nigba ti won si bi iyawo baba re lere to nti baba e won ni esi ti won fun won na ni wipe olore e gbolude lodo omo lebi won kan won ni erongba na re to je ki awon ara adugbo ti won ni won jo ngbe ki won gba pe ni tuto o won ni omo ohun lo won ni sugbon o to de ko to de la oko to di pe awon akegbe re na won pada sile eko won ni na ni won ba wa bere si ni biyan lere won ni nkan lara awon eni ti won jo ngbe ladugbo o na ni won lo re bi iyawo baba omo ohun lere pe edakun omo yin to ti erin rin ajo igbawo ni ode won ni lo ba so fun won pe edakun kini wahala aye yin gan te ti e wa nbi ohun lere oro nigba ti royin te sowo waju won ni sugbon wiwole ati jijade baba omo yi ati iyawo re won ni na lo mu ifura dani fa won ara adugbo won ni tori wi pe omodekunrin lenje lenje ohun lo ti saju soro won ni o jewo fun ikan lara awon ara adugbo ti won jo ngbo pe o n wi pe o n lala wi pe ohun sonu pe won o si ro mo o won ni eleyi na lo fa sababi to si di wi pe oro ohun won ni eni to so fun o na lo so fun elomi won ni sugbon won dake titi di asiko to fi di pe won oro mo ohun won ni igba na larakunrin ona to wa soro wi pe omo dabi pe omo yi omo so nkan kan bayi abi ala re to so wi pe ohun po ohun la ko mo je wi pe ala re ko pada go won ni nigba ti won ori omodekunrin ohun na ni awon ara adugbo won ni ni ba lo re ba toko ti yawo pe e wa alomo nibo lolo odo ara adugbo wo ololuwa looto ni wi pe awon ti mo wi pe ko si yo omo imo o won ni eleyi na lo fa sababi eyi ti won fi ko ra won ti won si lo re ba toko ti yawo won na wa funa ka ko to si won won ni igba toro ohun to di pe wahala o fe keju sita won ni na lo di pe ile ise olapa o pada ba won da si won ni ase omo ohun o na ni won ti dogbon fi nkan se latari ti won si so wi pe omo ohun wi pe o ti jade laye won ni gba ti won wa yu awon nkan ti won fe lo lara omo na won ni abagbele siku siku siku toko ti yawo ati baba omo ati yawo won ni number si lo re egbe omo ohun ju sibe won ni won pa omo ohun nipa kupa ni won ni ile ise olapa ina lo si lo sibe o leyi to sa tona bi won se lo re ewu omo na jade won ni nigba ti won bere si ni fipo won ni fun yoyo won ni na ni daddy ati mommy ba so pe edekun bi nkan ti ri nilu ina la won se wa wo pe kawon o pawoda kawon o tawo se wi pe omokunrin to je akobi tohun ti yawo ohun to lo to fe fohun ni won se wo wi pe kawon o kukulo lati fi se etutu ola admitted to killing him for money ritual purposes
1: english ogo amina se kini amina to se kini
7: sami na ni
1: ni te kale bo na amina to se kini
7: Krista
1: bebe
7: problem to ni o la bo eko
1: yin e sharun
7: iru emi ni si mo gba emi o ni kokon
1: bora
7: okay to ba ti rawon to n kiri
1: lo ti lati lo si shopping complex
7: okay okay
1: lati lo shopping complex mo ro pe mo daju pe gbogbo ora
7: ka royin mi tori iyawo ti eleyi ti gun oko re pa leyin 2 months to se wedding
1: 2 months
7: eh
1: ah mo de nka eyi to ni sona kan lana mo de meri o se wedding
7: aunt fatima ni iyawo ile
1: iyawo ile kan
7: npo ko re awa
1: to e je ka di orede south africa nibi ti a mo sulu ti sofola ọmọkùnrin yẹn ni ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n kan tó jọmọ orílẹ̀-èdè Màláwì ni ẹni ọdún wọ́n ti sọ lóko pa o lápẹ́ abìkan tó pè ní Pietermaritzburg KwaZulu ní orílẹ̀-èdè ti South Africa wọ́n lélẹ̀ ló sì wá kó ìpayà bá àwọn tí ẹ jẹ́ àjèjì lórílẹ̀-èdè ọ̀hún tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àjèjì ọ̀hún tí wọ́n sì ń sá kò nílé wọn onítọ̀ni wí pé ibì kan náà faraṣoko sí tẹ́lẹ̀ lásìkò tí àwọn èèyàn ti ń kóra wọn lérò ti ń pera wọn pé àwọn ń tako kí àwọn àjòjì kó a máa lólè àwọn ní orílẹ̀-èdè South Africa wọ́n sì pè wọ́n ní march and march wọ́n náà ní ọkọ̀ ọmọ ìlọ́nà ti pónpó ti kùmọ̀ àti òkò lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ẹnikẹ́ni bá sì ti jẹ́ àjòjì ni ó ń kọjú sí kíkàn tí wọ́n kan ọmọ wọn ó kéré tán èèyàn méjì tí kì í ṣe ọmọ South Africa ni wọ́n fara pa níbẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọkùnrin kan tiẹ̀ tá a dákọ rẹ wọ́n ní ẹlẹ̀ lóko tí kú ni àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n sọ wípé àwọn òfẹ́ àjòjì ní ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n sì fi gbèdéke ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kẹfà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí àwọn fún àwọn àjòjì dà pé kálukú káàsà rẹ̀ kí wọ́n máa relé bàbá wọn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn àjòjì tí wọ́n bẹ ní orílẹ̀-èdè pàápàá bí ròyìn ṣe wá láti Màláwì náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó kéré tán ẹgbẹ̀rún kan tí wọ́n ni wọ́n ti lọ fi tì sí ibùdó kan náà tí wọ́n fara ṣoko bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí kinní ọgbà wọn mọ́ wọ́n tún taari wọn lọ sí apá ibòmíì ní Durban ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún bákan náà ẹni tó jẹ́ bí aṣojú orílẹ̀-èdè South Africa ní orílẹ̀-èdè ti ní South Africa ń bẹ̀ ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ń gba ìyànjú láti rí dájú pé àwọn ṣe àyẹ̀wò fínífíní láti mọ àwọn tó jẹ́ tàwọn àti àwọn tó jẹ́ ti ilẹ̀ ibòmíì káwọn lè kó àwọn tí wọn padà sí ilé ní orílẹ̀-èdè wọn ìròyìn tó bá nínú jẹ́ ni pàápàá fẹ́ni tó bá rí fọ́nrán ọ̀hún mo kàn wá ń wò pé African Union àbí kí la máa pè ṣé union la máa pè ni kí ni function wọn náà Ramaphosa ò rí nǹkan tí àwọn èèyàn rẹ̀ ń dánwò báwọn.
7: Krista
1: ìkòkò ń ṣe sú ẹnìkan kan ọgbọ́n tó ló bá wá gún yán kí ni kankan tiẹ̀ sọ sí mi lọ́kàn pé káàtiẹ̀ ni pé irú nations cup tó ń bọ̀ nísìn kan wá gbé lọ sí kan lára àwọn countries ti South Africa tí à ń lù pa ẹ̀ ẹjọ́ ṣé national team wọn wà tí àwọn fans wọn tẹ̀lé wọn wá ni. Hello, do you understand what I'm saying?
7: Tó yẹ mi
1: pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè South Africa wọn wà wá sí irú Nàìjíríà yìí kó tiẹ̀ jẹ́ kó àbí Ìbàdàn àbí Kano so àwọn fans àwọn aláwọ̀ tẹ̀lé wọn àtẹ fúnbọ́ làwọn wọn àgbórí fídì.
7: Ẹ ṣùgbọ́n wà ní ohun tí wọ́n ń pè ní ọmọnìyàn bíi ẹranko làwọn eléyìí ẹjẹ́ ń yára dé ìpínlẹ̀ Kano wọ́n ní àǹtí Fátímọ̀ ìyàwó ilé ìyàwó tuntun ó ti gún ọkọ rẹ̀ àwa ó ti gún pa ní ìgbéyàwó tí ò tí ì pọ́ṣù méjì nípínlẹ̀ Kano gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ní gbólóhùn aṣọ ìbélẹ́njá náà ló wáyé láàrin tọkọ-tìyàwó ọ̀hún kó tóó di wípé ọ̀rọ̀ padà yí dandé ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ lábẹ́ ìbòjú pé ẹ dákun ẹ mọ̀jẹ̀ ń dákọ̀ mi wọ́n ní ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé iṣẹ́ náà ni ìyàwó wọn lọ sọ wípé bóun ti ń rí ọkọ òun nínú mọ́ bí nítorí pé wọ́n fi agídí mú òun pé kó hùn ọ́ fẹ́ àwáàlì ni wọ́n ní èdè ayédè tó bẹ́ sí wọn láàrin náà ló mú ọ̀bẹ ló sì dú ọkọ rẹ̀ bí ẹni dúran wọ́n ní kó tó wádìí wípé okùn ẹ̀mí ń jábọ́ wọ́n ní ọkùnrin yẹn náà gbìyànjú láti bọ́ síta tó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìyàwó òun Fátímọ̀ ìlọ́dẹ̀mí òun légbodò òun lọ́dẹ̀mí òun légbodò wọ́n ní àwọn èèyàn wọ́n sì gbìyànjú láti gbé e dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn wọ́n ní bó ti ń dé ilé ìwòsàn òun náà ló di pé ẹlẹ́ran tu wọ́n wá ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ń bẹ lẹ́kùn òun tí wọ́n pè ní Zango náà ni wọ́n sọ pé kí ìyàwó kọ́mọ bọ̀ ní àhámọ́ Fátímọ̀ ti wà ní police station báyìí lẹ́yìn ìgbéyàwó tí ò tí ì pé oṣù méjì ó ní wọ́n fagídí ti òun bà wá lọ́rùn náà ni wọ́n ṣe wò pé
1: àwa ò gbóòórùn kú kò gbóòórùn pé ikú ló mú wọlé o
7: ni ó ara ẹ pè àbí kí ni ó ń kọ
1: ṣáwánu ọmọdún mélòó nu
7: Kano ó lè má ní big stature
1: kó lọ́jọ́ lórí
7: ború rẹ̀ nísìnyí ti níwọ̀n pé ẹ ti gbó bí ilẹ̀
1: gánà èmi ò gbó
7: mọ̀ pé ẹ ti lọ́jọ́ lórí bí
1: àwọn fani kọ́fàtì ló jẹ́ rí báyìí èmi ò gbó go through the people's at home.
7: Mo ti gbọ́ okay shall we go to them
1: go to me
7: all right 0705 50949 àti 08097949 plus 234 906 2949 kaṣí ojú òpó lẹ̀ fún àwọn aráalé
1: láti. Èmi ò mọ bí ọlọ́run gbẹ̀yìn rí o ń bá rẹ̀ rán tèmi
6: ibi kan na lati yen ri
7: awa yes ma
8: e ka san
7: yes ma o
8: e ma peto
7: amadupe
8: afala mu ti anti bi pe
7: e ri lewo
6: e ka se
8: e ra ma e ri lewo lagbara olodun
6: ami jesu
8: opelo yeru ne latoyo gbogbo na lo kaye fi gbo isi mo fe mu ni ti baba ati iya won wa han mo lomo le mo ti gbogbo ara adugbo wa tun lo ba won tun o da won lo iba won lomo mo e ko ri be won do mo lomo won de mi e le godo bi aba ti e de ba yin yo se suru yo si wa se mi se mo ni se re e wa po mo lomo se won wa ti lo so won fe ni bayi e ko ri be o opelo yeru ni lato yi
7: e seun adupe 0705-5949 tabi 0809-7949 plus 2349-06-2049 o na ni awon number to wo oju opo ita hello hello eh sam akito ya alejo wa lori royin kayefi hello ah oju opo yen o to

ye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pala ye nu re ni se lo dabi ABC pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria le ise ton se Gerard Roofing System to just stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da

0: Pupuna Marosi Ojo ni Louis Baden ni Wakalesi 081-8548-1113.
1: Ase juni kak besi radio me 32 FM ti wa oki.
2: Kenya Rale Muni, Sukabo Pada, Sikoni, 32FM 949. Lapsa, I was lava premier him, Mokola, Ilutiba, don't see any of him. Alejo Lani Muni. Ain't about Rojo Alejo Mini, Dada, Amoni, former general manager. Wa. The bank body, the Samusa, Taban said, with Sam Makiton, Amoni, Shimo, along T, Temo, see what you see. One can wa be wa woleni. Mo de sun pe wa nu mo ma ni di okunrin kan to je pe sagbo gba sun se pe mo ma ri to ma je within that range that is ba mi wa tun soro fun awon okunrin ton jo wa ni iro kan na ta de ba mi appreciate awon father before fathers so e se gan Mr. Sam Akitan mama ri yin ba e yara ile awon na tun so ninu oro oro yen gan ni mi lo ko kan mi lominu Any call key or sending one for me. Only happy Father's Day to responsible fathers. Back me. Munikuma, Munikum, Muni, Munikin, Munikilo mean. Chef Egbo. Sherry, I want a joke. When you call somebody, is not responsible. Be I want for Baba Kwa, they are not responsible. She nigba te pade won ni nji aye te pade won te fe fe won se be ni won se ri edimu nigba te jo nse simi see you te jo nse wole wode te ti di toko ti yawo I dey like that mamba ti mamba won girls soro ma ni gbo mi dada eh ilu ti foju po ni irorun de la ba nigba ta daye eyin omo sin le fe je ki le fe da tepo ti yo bi ole le fe da po ma gbadu le wa tun fe de wa le lori when you are going out with somebody ti e si jo make up mind yin e si gbadura si e si fe fera yin abe gbadura si mo like lagbaja sori nti okunrin yen ma yan to ba dele oju ona lo ma ti mo like 30% may not be known ko aide but at least e finiwa wa ti mo o tele okunrin boya ngba te wa ni university is my friend ore mi ni ojo birthday ko ri store lo ko lo si store ko ra birthday card o witness birthday ko to mari ko witness birthday o se birthday like 4 or 5 birthday ko ri nkankan ko ri greeting card ra fun e to ba ngba ti owo ti wowo tese ti wese to ba wa sile yin to wa ki e mommy e ka sun oko mi pele o bawo ni mommy nko awon na se pe kinki yin ma ko buru a ma sha ku pale mo lotun lo si o aku pale mo si birthday mommy o da ewo mo ni ki mommy je ka se wedding kin to se birthday won sha ni awon o fe se birthday wo mi ko si ton se ti o da ko ri on asowo wa ni awon aburu e asowo wa ni ile yin lati je taro lati je tosan lati je tale ohun wi pe is one of those things to ba dele a change so fe gbo ko le change debi ti wa ri change gba lowo e okunrin ti o ni responsible lati gba te si wa ni ona lo ti ma mo to ba wa lajule to feru okunrin be don't ever ma ever pe ni irresponsible pe awon responsible father awon fathers kan wa responsible don't say that you cause it yeah awon iya kan na wa awon ise iya e si gbagbe ni o ni eto teni e ma ni eh happy father's day to responsible fathers so on happy father's day to an irresponsible father awon iya kan wa a kan si kadara e pe o ma tara won jade this one not responsible oni pro oni father's day teni o on lo bi program ti mo gbe wa gan lori oro mama ti mo fe so yi to ba je pe oko e ori be tele nkan sadede yi don de bo se man se ko raye se mo iwo lolohun wa koju iwo lolohun wa koju riri se si o ni lati ma so pe ko responsible at least ati se one or two thing ri nigbati ko ti ri bayi ejo emi le lawon baba yin se Father's Day gbogbo Father's Day won boya lo si ipodun kan abo abodun meji ta bere bo e je ka se pe boya odun meta e je ka se pe boya 2024 la bere si ni appreciate won ah ki appreciate baba tele Mother's Day ni UK a se America a se Nigeria a se South Africa a se ko ti Mother's Day o ti e de ni tumo se mi na ani kan mo diri Sunday yagili ka awon ase ti won awon kan na tun se ti won ko ti e wa ni tumo tori ojojumo lo yin ka ma appreciate ati mama ati baba se fe gbo baba lo lomo o baba lo ni omo baba o lo ni omo eredi si baba to e ma fi ni baba wo lo lomo un to di omo ara baba lo wa be ni awa kan ba won gbe kini yen sikun ni ona ninu si wa o ni olorun se binu si masturbation ninu olorun o se dun si ti kokunrin ma masturbate olorun o like e se ni reason ni wi pe awon baba na ni career omo awon na ngbo mo kiri wherever ton ba ti ton ba ni feelings ton masturbate ton se social ti yin ton se yen o din di eyan lo jade lara won please e ma so pe baba kon responsible honestly speaking yeah ko mata iwo nikan lo do moto anu lo ri gba be ni oni oja ta le so pe ko le ta olorun wa ko wo le olorin yen ni olu olu olu wa o orin to ye ki a lot of obirin ma ko niyan momore ah momore ibi o ba mi de loni o anu lani aye tilekun iwo lo ba mi si aye ma tilekun iwo lo ba mi si oja ogo taye so pe ko le ta iwo lo ko wole ah momore ah momore o ibi o ba mi de loni o anu lani ko sokunrin ti o responsible tolo ba wa fun eni ori ofe won ti le kon lo nsi won lo ja yin oni ta lo je ko ran awon mo merin lo lewe private investing for that matter nkan kan o se kokon nu won forget about it se wa ri gbogbo awon te nkan omo mi o iko wa to ba ni merin ti ko ba feran babe o n tan re eni o to ba n se sinsin ton se si e tori pa won o ti te kuda ni o je ko won te kuda oro ojo mi so on behalf of my very self and my thanks killer ti se bo home and abroad gbogbo eyan okunrin patapata gbogbo yin le mi ri as a responsible father se de n to ku die ka to yin try and adjust e kon adjust ko siye te fobirin toto e gba be ko ti siye te fe fun alaye yi kini ele lo fun mi mo bi lowo eni so wa so pe o mo pata won ele lo fun mi e mo fe se be ni weekend o fun mi 30k se ta won egbe n fa won eyan niyan iwo na fikun iwo na fikun iye ta won egbe n fa won eyan ko you are right wo imate oko oro lo so iwo na fikun to make the home happy iwo na fikun se iwo ni o ni ko sa ko lo fe je me na na fe je awon omo ya je nbe te ba de ni kelo mi ma lo ti be sa awon omo mi si mo joko si awon o lo mo e baba lo lo mo o ti ri kanu we tan awon omo mi si mo joko si ni ki lo fe fa kes ko fa rede rede osi baba lo lo mo ko mo le ko ma so ko mo wa ngba to wa fe mi o gbejo okunrin o but atano yen ni mi ti like happy Father's Day especially to responsible fathers I don't like it e ki won generally eyin ko lo lorun e fi oku sowo lorun ko lorun ko lorun dajo iwo to lorun wa fun lori ofe ta omo yen yan ton yan oju ko wa ni Germany o wa ni Canada o wa ni Italy o wa ni UK o wa ni US se iwo agbara e lo to be mo be lowo eni anu lori gba ma fa your fo anu yen e se e je ki mu yen ti sapa kun oro n bo lori e but it may not be today anti kan lu emi ati won a ma jo nsoro gan o wa di last week omo kekere ni bo anti ani mo mi omode ni mo omo ni mo je si yin mo kan like yin mo like program mi mo fe ke fi eto yi e ba mi fi seto fa awon eyan emi wa ti e me pe ano ni Father's Day so ngba temi ati e soro on Friday eto mi se ni ah mo ni ma se Monday o ba bo si peki Father's Day Teba ma dajo eje ka da ejo yen dada seri gba mi te ba nda se so we abale yan ma ko danu mi le kala ba danu that's your feelings about the program Timoshi but ibi to ba ti ku die ka to ta ba fe da se to e mo pe mi kira ke yan ma dajo mi de ki fe ke yan ma buyan bo ibi to ba ti ku die ka to e kon point e pe no o de ku die ka to e adjust in bi bai awon mama kan emi ma won obirin kan won gbo mi bai won ra research card for mo won ri kilode so fun do daddy e tori pe baba yen dey were capable of doing it to baba di gba mother's day mami eh ya pe laye e ma pe laye o mami eh wa je won mo

0: iwa alawon o le wa se awon o le wa sile te fun ti mama ja won awon o le fi convenient le ka o ma wa sinu sinu inconvenient awon o ni wa se ba mi so fun mi ni wa ngba ti mama o de lo to le won o ni wa won sha in love ti patipa mu mama so since I in law ti won to lose oko won to going to a year awon no duro won toju e won toju lady your lady you no toju won put everything in place but omo pe 6 months and ti pada lady yen gbo mo lo si dekia o nse sugbon ba ti omo won podu meta ise wa bo lowo oko ko se pe boya ise yen bo lowo e na o emi o meko so bi mo bi mo se fe sapejuwe bi tona wa leko sugbon ma fi ibadan se apejuwe e o dabi pe ki toko ti yawo ma gbe bi ti mo tin soro yi ki oko ma sise ni Queen Cinema lati bi si Queen Cinema to anfro eyin ara ile to ba po ta ri we ri e se ka se pe 600 naira abi max 400 but to ba jowo rushing won le gba 300 lo 300 bo kon wa gbe kuro ni ru bi ti mo tin soro yi kon wa gbe lo si emopagun lolodo won ni be ni ko ti ma sise ah oko yawo ni ah hey nbo lo nti fe rowo oko se mo like that o sha fi se sile pe o ma wa nkan kan pa woda ibi to si wa nkan kan fi pa woda o ba pade ore e kan ore ye ni eh jide ah lati gba 30 south ton ni mo ti ri e kilo wa se leko se ko lo wa ni eko ni mo wa nbo do tin sise o so be o lo bi se ni ah o don transfer lo fi gbe mi won bo ah won fe le eni ibi ton gbe e lo yen gan ah ibe yen ti jina ju now wa ma ku onle ni bi ago merin wa ma wole la ago meji la bo o do pu be yen igba mi office ni wa ma sun yen sugbon ah ibi ti mo wa yi boya to ba ti wo na ba wa le foju si se mo awon bi awon eyin te mo laptop te mi mo n te pe o awon ICT nkan kan be yen te le ba yan se ne te le ba yan se en WhatsApp we te sha si mo risirisi awon kan te yan mo ma nse yen bi se salaye fun mi niyan tori mo ni alaye to ba ye mi ni ko se fun mi o le ba yan develop website ko sin ti o le se o le ba yan se te ba ni company te ba fe ma se remote job se mo wa wa nkan beyen sha ore wa ni ibi to na jina sugbon wa ma manage wa ma wa le weekend bi bo da ise nlo niyan o manage o wale weekend jo mi to ba nbo jo mi ore le fun ni 20 ore le fun ni 10 ni end of the month ton ba gbe se wa o nko se ni o pa ko fun 3 6 months ton ba gbe se wa jo mi 50 se mo jo mi 100 won sha manage anti eni ni odun ti omo awon pe odun marun gerege ah gbogbo ti to ngbo mi losan yi ilekun kan soso ta lunch yin sinu ogo bawaye orun a se sile fun yin koju eni o to pari boye gbo nkan ti mo so gege bi omo olorun alaye ilekun se logo kan soso ti ina ti ara o le pade ilekun kan soso ta ti nkan ti o si lowo lowo bi mo se nsoro en to ni aye ati orun olorun to lanu loju olorun gbogbo israeli olorun wakati kokola a silekun anu yen fun yin peregede ti o se ni to le pade mo onijo to ma won podu marun oloko n wale fun weekend o wa n pada lo se mo okun ra awon bi sweet bi biscuit pe awon ladies wa lo fees ohun ohun a lo fun won o ba ra lo bi ma nkan se gbe se wa niyan meanwhile o na ti se tan so awon get ni to a ma le npa ase ni o ba re to gbe se wa yo mo awon ku kile fe se nkan kan so awon la won ma recommend yin o wa je ojo birthday ma yen na gangan en gbadun mi ojo ti omo ma omo boda ipodun marun to ra sweet to ra biscuit to orisirisi lo ko lo fa won sisi to wa lo fi se nkan beyen o wa je ojo yen ma nkan wa gbe se wa o wa je ojo yen gangan ni ojo birthday ma yen so bi ma yen se wole kan ri ton pe si to yen ah e se ni fa wa na ni ah daddy e ma binu sa eni lo omo mi po mo odun marun le ni mo kan ni kings kin we fun la eh today is my birthday ah that's nice surely ba mi se nkan bayi o ba ni kan je kan po ganiya go and attend to him eyanrale ise ejo kan sosho yen o de sokunrin di olola laarin odun kan sodun kan abo olorun yi igbe aye won pada won de ni ton ko ni bi ton ton gbe yen awon na lo gba fine house ere la pe awada ni anti ni laarin odun meji olorun koju sa won sa won lore ngba ti omo wa se me po mo ti podu marun ohun ataburo e de ma nsoro gan nigba mi aburo won a finance school omo tori olowo lo lo fe o ma n mi si gan ni aburo gidi olohun lo tele hun olu ma n fun ni nkan gidi awon omo ya ti won so omo ya usa omo ya gidi te yon fi n gbadu omo ya ni won olu ma wa nso bo kon se ite won so fun won so bo n se loyun won tun so fun pe awon ti loyun oni aburo won a so fun mommy pe ewe wa wo sister igbe aye won ma ti pada olokan ti lowo olokan ti se olokan ti mo o wa ti loyun igba to ku bi die ku bi mo mama wa ni kon bo n pe after 6 years mama yen se wa pe omo e se ko wa duro ti e kile fa wa duro ti fun o ran lowo ni abun fo loju sister e won lo won ojo yen awon ti ranse si oluma wa duro ti awon anti ni igba ta won bi mo mama wa mama nkan wo ohun ni tori gbogbo to ye ki iya gba to ye kon se fun iya sister nle yen la won se fun ni isin aburo ohun ati mama ohun pelu oko aburo ohun olohun mo nkan to faja won pe mama e wa ma lo e pada silu mama o fe pada silu mama ti je toy o ti dun mo mama lenu mama wa fe pada sodo ti e lati wa ma gbe wa put fit e down ni ko sin to jo mami ko sin kankan to jo eyin le bi mi o e pada si ilu ati rin locate sister in law mi ko wa ma gbe lodo wa awon mo ti se ton won ti serve ton kan ti marry so sister in law mi a won ku ni ya o lo ma duro ni iduro ya oko ohun ta ma gbe lodo ohun ohun o le keyan meji si le po o mama ba nsun kun kiri ipe kan bo nbe omo anti yen wa so fun mi oni mommy oni yen sin oni to ba ya wa ma se pe awon baba kan o se daada oni se nkan si mama to hun se yi se nkan to da ni mo le mi oni dajo o papa mo father's day ngba ta won kan se pa awon baba kan responsible temi no de ma won ya kan ton ri rara ni mo se di ki ngbe wa egbo o si agree pe won ma toju mama hun ki mama ma lo le aburo na de si agree aburo ti e lo won su le yen se won se won te ba ri bona sese le yen o ti je but mama insist pe a lohun o lo abule mo ohun to ma nte ko fi nkan ranse sibe ke wa ma fi te ko fi nkan ranse so ohun eko ti dun mo mama o mama o fe lo mo oko aburo re se pe mummy e ti pe lodo wa solid 5 years ki lode ki mama pada now ai je be ma fi lele fun yin egbo soko yen na oko aburo no try for the odun marun going to 6 years en to ki o wa sese fi phone pe ni igba koko after 5 years going to 6 years ipo fe wa ma gbodo e se sin sai lo to moju to won iyen ni se ko le won danu mo ni se suru awon ojogbon lo ngbo killer ti se won abe fi egun otulo won fi so eyan ara ile abo mi re o oya e ba mi dasi 0705549 0705549 tabi 080 lucky 97,949 tabi 0906229 talo wa loju de lo n pelu mi lucky iwoda o ma bo hello
1: e ka sama
0: o
1: pe peto ma e pe fun alagbara olohun
0: ami
1: ni apaga sabule
0: se pe ki
1: ma ba ni yan ki apaga sabule ni o di odun mefa ko mo ti mo je mo ti mo mi ami atoko mi ni apaga sabule o
0: e ma binu
1: je je ko ko ja ko so da abure na
0: si se ma binu ma se bo de si dowo si yin egba mama now mama eni ni now
1: iya mi
0: ma
1: ti o ba ti ara na but olorun ti gbeja Olorun ti gbeja awon eni yen. Olorun ti da won lare. Wa like omo bi mi na o pori ti. O ku awon ori to pa ta ni ori to da. Ke ma mama wa la la la koda. Mi ti e fi le ma so awon ti travel out emi atoko mi atomo. I'm going to go to the house.
2: Eri le wa lagbaro Olorun ko ni se mi.
0: Yes ma.
2: Opelo yeru ni lato yi.
0: Yes ma.
2: Mo ni se ri nkan kokko ti mo fe so fun awo obirin ni pe ka ma ma foju tin eni kan pe ko le da fun.
0: Mm.
2: O so mo kankan ti o le dara fun.
0: Beni.
2: Eyun ba se wa ri ti ma mo oduro la bule nkan ti won ba lagbara won ma fun. O se ni ti o le dara fun ko ye ka ma gbe omo kan le juju omo kan lo. Lo wa lo si wa da se bo na o. O ye ko ri be o. Lohun wa pin ni eri ni wo pelu yeru ni lato.
0: E se ma. Eya o re bete 09062009409. Ta lo wa loju de Lohun pelu mi la pa bi. Hello.
3: Ele kura le ma mi.
0: Yes ma. Ojo kan pelu. E se ba mi da si.
3: I go get me now.
0: Hello.
4: Hello, ma.
0: Mo wa pelu yin ma.
4: Eka son ma. Happy Father's Day to you.
0: Mo pe ma je kin wa
4: ni. In Jesus name.
0: Amen. Se kin ma keru
4: mo. Se ri oro to sele yin.
0: Be yin.
4: Mo mo pe awon iya kan wa to ribe mo mo awon kan na to ye pe ore mi gan ni mi mo bi won ma gbo etu to ba gbo ngo ma mo nkan to sele o fi ayo ba je lowo Facebook ni titi do ni yi
0: kabisi
4: kale mi ni o mi o lo gba ki ya ba so do mi o
0: ko ma lo si le
4: nkan ti ma ti ni mama fun o
0: ko ko ko ko ye ko ko ro si bi la ni na
4: ko wa ko do ti le ni ga oro na ko do ma je e ku to ma
0: ti
4: si won so ni
0: Hello.
5: Hello ma.
0: Eba mi soro soke daddy wa. Happy Father's Day. Eka so sa.
5: Amen. Ma
0: dike
5: ma. Eshi sa.
0: Ami.
5: Uru komini Elijah Adebayo la ti marina.
0: Eshi.
5: Eri yanyo si dadarara. Kalo ma o lancho sile ni. Koni shinto sinya. O ti kagbeku obirin la won mejeji.
0: Beni.
5: Ile oko ile oko won si wa to ba je pe olomo okunrin si ni okunrin o mu sodo bo to fin won ni tokoro ba gba laye lati mo ya re sodo nkan o ko sin ton fe se leyin
0: e jobo de Elijah e je ka gba ipe yin ni e de jo e ba mi baya oyin soro je kin a mi ni se be mo ise isu ni ise isu
5: o se dum
0: o je be mi se oko mo mi so fe ma koro si mi len ba nbo mo mi soro
5: oko egan chai odo bi marriage o chaudi you try
0: oko
5: okunrin gidi ko sokunrin to le gba be ngba se pe egbon lo je mele ile oko ti won ile oko ti won tin da lamu yen ni o try o gbianju
0: ese nbo mama wa fe ku lo bayi o hello mo wa pelu yin anti e ka san ma
6: to ba je pe mi ni
0: be ni
6: Come out here anymore.
0: Hello.
6: Hello.
0: Hello.
7: ati to fun ye ti nera adua kan na ni ke mo si fun
0: beni
7: ni ko le yomo ma ti si yomo ma ti ti kan ni ya o si o ku die ka le ni ba ni mi o ti ba le mo ni ni o le ja o
0: kilodi
7: tori pe n ba ti o ni di ya re ni nu aye re
0: beni
7: ta ko e ko bere a to bere ko je ya so mo o ya to fun ẹgbẹ ọkọ
0: bẹẹni
7: àti ìyàwó
0: bẹẹni
7: ní ìsúmọ́lì yẹn tó ní kí àwọn wá bí ó ti òun gbà náà tí ìyá rẹ rí ti ẹrú tí wọn lọ bí tílẹ̀ ti lọ́ra
0: bẹẹni
7: nígbà rẹ wá tó
0: ìmọ̀ iṣẹ́ ìṣù ni
7: ọmọ ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó fi yé yín kọ́mọ ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò sí bó ṣe lè burúburú ìyá ò lè sá fún ọmọ láíláí yóò lè sá fún ọmọ.
0: Mo mọ lórí ma àdúpẹ́ ma ẹ ṣe ma bá mi gbé yẹn sókè lọ́kẹ́ Lucky Thomas. Hello. Hey, orebete o. O ti rebete. Eh de yon ten ki se ti yi. Ki lo de? Hello. E she jare daddy wa. Happy Father's Day.
8: Thank you very much.
0: E she.
8: Ìyá yàwó ní bọ́ọ̀sì kan ní. Ìgbà tó ti rí tóbi kan ó tutù. Ló fi bá síbẹ̀. Ó dẹ̀ wo pé kò sí much lọ́wọ́ ẹ̀rọ ẹni tó mọ òun fẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
8: Olùsá ìlàtí máa lọ́dọ̀ bọ̀sì nǹkan ti rí ìpè. Kọ́ lọ báyà tún lé ṣe kọ́ máa fi gan ẹgbẹ́ síyà. Síyà máa lọ gbé lábúlé. Àwọn wọn wà pẹ̀lú wọn lọ́wọ́ fún wọn lọ́jọ́ tó pẹ́ láyé lérí ilé ayé wọn á kẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ pé àwọn tó bá wá sọ́dọ̀ wọn ẹ̀yin náà ẹ má ṣe bá ìfọ́n mọ inú ìwà tó ní ìwé tó dáa wọn ti dà ní lọ́dọ̀ á jẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo àwọn tó tún ń gbọ́ ìwà náà fún wọn.
0: Ẹ ṣe. Who is going to be my last caller for today? 09062-2009-409. Hey, ta ló wà lójúlélọ́run pẹ̀lú mi? Sọ máa jẹ́ last caller mi fún ọjọ́ tòní. Ọ̀rọ̀ ní gbogbo ẹ̀yìn èèyàn kúkú ti sọ yẹn. Hello. Ẹ ti wọlé. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè mà. Ẹ ká sàn mà.
9: Ẹ ká sàn mà. Ẹ ti pè jù bẹ́ẹ̀ nígbà àdúgbò ọlé mi o.
0: Ẹ má bínú mà.
9: Tó bá jẹ́ bí èmi ni, ìyá yẹn padà sábúlé o. Ní tó bá ní màmá fún.
0: Kí ló dé tí gbogbo yín wá dájú báyìí?
9: Ìwọ́n ni mo wá láyé láyé kò ní wá. Abúlé yẹn ni kò fọ́ mọ́ mú.
0: Ìyá. Ẹ ṣe. Hello.
10: Hello.
11: Hello, Abi.
0: Mo wa pẹlu yin sa bi ma. Hello.
11: Iru e wa lara mi.
0: Iru e wa lara yin sa.
11: Bẹẹni.
0: Kabiyesi.
11: Kò sí ọmọ mi kankan tí ìyá mi bá mi wò.
0: Ọ̀ọ́.
11: Wá dàgbà tán sí wa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Èmi nìkan ló bí o.
0: Ọkùnrin dẹ ni yín.
11: Ọkùnrin
0: ni. Kí ló dé? Bóyá dádì yín ni ò gbà wọn láyè o.
11: Àwọn ni wọn farabalẹ̀.
0: Tèmi
11: nìkan ló bí.
0: Kò
11: sí ní ìṣòro ti dàgbà tán sí ọ̀dọ̀ mi ló wá padà wá láàmì sí
0: báyìí. Ẹ máa tọ́jú wọn ẹjọ́. Ó máa tọ́jú ẹ̀yin náà.
11: Bẹ́ẹ̀ ló sọ ẹ̀rọ ń kàmí la, àwọn náà ń bọ́ nù.
0: Ẹjọ́ ìtọ́jú wọn, ọ máa tọ́jú yín sà. Bólúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láyọ̀ ọ máa tọ́jú yín. Ẹjọ́. It's just unfortunate. Ẹjọ́ ṣe ti gbọ́. Ẹjọ́. Ẹ ṣe sà. Ẹni bá sọ wípé owó ò tẹ́rù. Eléyìí tó fẹ́ fi kó yọ̀rọ̀ ẹnu ọmọ ẹ̀ lásán, o nìkan ló já. Ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín. Olúwa yẹ mi sí ọba obìnrin orí afẹ́fẹ́. Èmi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé. Bólúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láàyè. Èmi àti yín àtún nípàdé ayọ̀ lọ́la. Láago 2:00 sí 3:00. Ojoojúmọ́ ni kí la ti ṣe Monday to Friday. Ẹ wù mí ó dàárọ̀.
12: Yírí ẹ wo, ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú, bíwẹ̀ bá ń bẹ níbìkan ẹ̀yìn lótòsí. 32 FM 94.9, àwàdà bá ba àwàdà.

Boki wa krole jakejado agba laye pe kaabo sori ikan dadan re poshonu 32 FM 94.9 lagbere idaya wa lede yoruba nibe na la tu consider le tuni abimbalala mi loruko temi ka de joko wori ka jogbadun kan tun be ninu ta ko kale lowo oro le tuni dije fe agbaye sin lo lowo bakan na karakata oduro jakejado agba laye papa julo awon ipe gbagbe bolu ile to ba lewura daada ti esin ni kimi ko wa ti bere okowo awon royin kan de nbe to sese ke ma ti gba bi ke ti gbo ke atupale re ko ma ti ye ni daada awon bi na la menu ba ta fe ke lu lowo oro le tuni juna je ka koko won to sele lawon fese won se to je ti ojo kewa ninu rije fe yagbaye ton lo lowo lagbo orilede meta ototo Canada America ti Mexico lo wa siku ta nsoro nu re awon asoju lo lati le adulawo bo je orilede Nigeria lo asin kale ni eji ti o pe mewa ti an lo soju me bakan na moju to bi kaluku won bo je nse daada si lowo opin ose yun anan gangan won fa gbagba to waye nbe ka mu lati kutukutu oruo ka mu debin to sele lale agape kelu lori bo je pe orilede Spain ni sori ti an wa to je ti h mo pada jin de pada ninu fa gbagba ti an gba pe lori de Saudi Arabia ti asi ko ibobobo won pelu ami ayo merin si odo kini ohun ibale ti ki ba ti se olodun lugo ti o tun mu fun igbagba lori Spain nigbati Lamine Yamal to binu tan e ma pe omo kuri na ko ba bere fese won se e tagba ni akoko ni bi tan ti ta obi ododo pelu ko ti Cape Verde ti asole ko ohun to si wa tan bi egbele mukurawo amo Yamal o fi re han ninu fagabaga ti ana yi nigbati je pe ni iseju elekewa lo ti mi awon koju awon alatako won ko to di pe oya saba ohun na tun ya lori de Saudi Arabia to si mi awon meji ototo ko o gana lo pese ranwo eleyi ti Lamine Yamal to fi mi awon re ko wa ni yanenu pi agbabolu network asiga bi agbabolu eleyi to jina julo ninu fese won se e to waye ni owo ana yen fun orede Spain pelu bo ti wa wa ni so ti fun iko Spain lati Morocco pelu ami merin to ni e mo wa pe ami to ta ni fese won se koko ko jo orede Cape Verde o lo so di e to ni ami kan ko to wa bori ninu ta na kini on sumara won gidi iseju kankan le logun ati iseju kerin o le ni ogun ni osaba lo te kinu si ara alatako amare ti o sele nigba to ba di ojo kerin dini ogbon ti awon ati iko egbagbolu Uruguay ti e ba n koju ara fun ifese won se ti o pari sori ti be ma pe omi lori ede Uruguay na ta ninu faga baga ti e e to gba loki ose ta lo toyin na asin be lori ojo kewa ninu dije ti fe yagbaye to lo lowo awon ami ti kaluku ni ati anfani ti an sajo a pe kelu ni sori sori papa julo ko to di pe ade bi fese won se ile to nbo lowo oro le to di to di pe ta ba fi owo ago mefa nisin won ti de won sira won ifese won se akoko ti o ma waye fun ti owo oti oni ko to di pa menu batale atawon ti o ma waye lowo ganjo nigbati awon okutan ti ku ti ba pada na lebo pelu bo ti wa je na ifese won se bi tun bele ka ti e ka wo tori ede jami na tori pe yato si to gba ni ifese won se akoko dibi to ti na alatako re iyen kurasao pelu ami ayo meje si eyo kan orere jami o fe duro lori e o e to won ati Cote d'Ivoire atajo gba ni opin ose na ori bakan na ninu ifese won se loto orede

0: bi egbele mo ku rawo bayi na an na tin sako ami merin bayi o ti o si ni awon mefa totot tan ti mi ninu fese won se meji kin yo je tori de jepa iroyin buruku nile je fori de jamni bo je to ni leti toro ti fi die mo le pe agbabolu ko borussia dortmund ni lowo eyin yen ni ko slotterberg mo ni agbabolu farapa to ni ti agbe jade ninu fese won se ti agba koju ivory coast agbabolu o ti di gbere o ke se ninu dije mo ni o ti kopa on tan gbo gan so pe bi osu mefa bi meje agbabolu yo fu wa leti papa ti yo mo gba iteju ti o ni le kopa ninu bodo la fese gba sibe na o ta ku sore de america ni wipe won o se tan lati dari lo si ore de jamni rasiko won a do ti awon akegbe awon ajogba idije ohun awon ajogba ton na ni ko to ri pe won a ma dagbere wipe ileya owo borussia dortmund na ni kini o fe ku si topo topo bayi nisin o le ja si owo ki won o gba lo to sugba ni ko o le ti so e ti won fi jiro agba bolu nigbati asiko to ba to gangan ore de egypt na nbe nu royin tori pe fu igba kokko lati bi odun mokanle ni adorun egba bolu ori le egypt won bori ifese won si akoko won in 92 years egba bolu ori le egypt won bori ifese won se won akoko ninu iti agba koju continue zealand pemile awon yu meta si eyo kan se tun wa je igba akoko ti orilede ti egypt ti won mo mi awon meta ninu rije fe ye agbaye e ma gba pe odun 1990 na se pada wa lati gba agbona ti o ti kopa ninu dije ohun ko to di pe lati 1990 won si wa won wa dada sugbon lati gba ti o ti wa ohun orilede egypt o ti lori ofe lati gba ami meta ninu fese won se kankan e te won se lopin ose lo fun won ni akole ile ito lewura ti opolopo ero ti se kan sara si ko egba balu ti fero to rije egypt pa pa julo mo sala to kun awon akegbe lati ba dawo odun atawon ololufe won ti e gbowo ojo gege kini o sele bayi laarin Lionel Messi ati Mbappe lori re ti won sa lo lowo aju bayi Argentina o ti gbe keke re pada oni o si gba bolu lowo oro le Turin akojo rede Australia mo kin le kan si pe ka bo si do kuro 32 FM 94.9 abi molala mi loruko mi the sporty crystal kin yawon ko ege ajo abi ba lo so ti ni ni
1: akin komi do la kon kin ka bo so to game ababo
2: lo fe an ba le lo ko ti mo je e ma ba babo
3: islamiya olajumoke busari lo ko ti ka bo

0: ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
1: Korea Netherlands
0: yeah Monday to ti bere ati ti bere ise niyan ibi to da lo ma ja si asese je jade akan lo n bo so won je o fi pamala asese jade oniroyin ka ni nkan to da ko ni gbogbo ara na mo ro pa agbadu opin ose wa pelu bo ara fese gba o ma n ro mi ran ki ran gbe fo mi ki n fi stand ti bayi ki ma dabo wo ile ase anybody to ma so fun pe o n go niyan offside position lo wa won ti faale referee yen o se daada mm ye ko mu penalty kick fun enikan nibi kan fantastic dalapo kaabo pada senu ise ase ilase ase yori lakan se ipo lati opin ose na mo ti fe ka tun mo ba pada ko le fi yun ki awon ara le kaabo pe atuti pe jojo yep ifese wonse lopin ose ewo lo fe wo bi igba to je pe no o to ra won yato si pe ka gbe iran ti argentina
2: oh well ifese won se ti mo le fe so ni so wi pe o je ifese won se ti awon mejeji jo duro ti ra won abi ifese won se temi le pe ni ifese won se ti o dun mo emi nuju lopin ose yi o ni ifese won se meji ni akoko ni ifese won se laarin orilede Sweden ati awon ati orilede Netherlands ifese won se yen je ifese won se to dun kan go me fa o to
0: ko ni ifese won se
2: ki se ifese won se kan to je wi pe enikan ma so wi pe ohun owo abi pe yan fi igun pa so giri ni ke yan ba so pe ohun owo fe ifese won se be ifese won se ta ti ri ti o mo agba bolu lati legacy ton play nu league legacy mefa ti won agba bolu ton play nu league legacy o to tan mi awon mefa ninu ifese won se yen en to ba kan gbo isi ifese won se yen lasan ma wo ni wo bi pe Sweden yen o da bi Netherlands se na won ninu ku na won kan ri tun ni se amu ni gan ni sugbon fe en to ba je ko joko to wo ifese won se yen tori ti isowo tori lede Sweden tan se gba bolu ati nkan ti emi ma pe ni tactical masterclass lati odo en to je olukọ ni fin ko orile Netherlands yen olukọ ni Ronald Koeman lati ma yi awon kan pada ninu ifese won se yen lai mo ye gba in to se pelu Somerville ni o in to se ye pada ngba tori pe orile de Sweden won lo awon Victor Gyokeres ati won ati Isak ati Ari lo waju to fi change bo o yi isowo to fi play lo waju pada Brian Bobby na ati isowo ti Cody Gakpo fi gba bolu ninu ifese won se yen
0: won ti bu ayari gan bayo
2: yes in to mo kun yen se ni Saturday we ko tin na nlo abiyon akuwule mo gege bi kokan to wule se wipe gbogbo igba na na ma nse tan lati fe ta gba bolu tele suku ni je nkan to ba jo mi to ma jo emi loju wipe komo kun yen na ba tu je ko ma tu pada ko ninu ko yen bo isowo tan fi gba ifese won se yen lojo yen o je ifese won se kan ti mo mo wipe o dun won mi lopin ose elekeji to je ifese won se to dun won mi ti mo de miri fun orilede kan oni ti o de munu mi dun fun orilede mi oni ifese won se laarin orilede Uruguay ati orilede Cape Verde ifese won se yen na fe n to ba ye ko wo ifese won se yen en to ba wo ifese won se akoko ti Cape Verde gba e ma wo ni wo bi pe awon le wa sinu dije ile adula inu dije fi agbaye lati wa dile ni pelu bi won se gba bolu koju orilede Spain tan gba omi eye
0: dodo yen free kick yen ni yo
2: isowo ti won fi gba bolu ninu fese won se yen koju orilede Uruguay tun so fun wa wi pe won tun le mi awon ki ba se wi pe o kan pada yiwo fun won lowo eyin ninu fese won sori asole won to se dada ninu fese won se akoko to ni boya to mu bolu to po
0: ko le ori kankan mu ko le mu kankan na bo
2: yen o to ni pe ko le ori kankan ko le ori kankan nu go mejeji no asole orilede asole orilede Cape Verde mu se won so nisin
0: ko le mu bo yen
2: o pano die yato si nkan ta ri koju orilede Spain
0: ogo yen ti de
2: o pano die yato si because in ti mo ri koju orilede Spain yato gide ngbe o se orisirisi asise ninu fese won se to se koju orilede Uruguay bo emi gebe nikan le so ni so wi pe orilede Cape Verde lati ma gba je fi agbaye akoko yin ke de play against orilede meji to ti gba world cup ri ke de ma padanu kankan ninu orilede ninu fese won se mejeji ki se nkan to kere so fese won se mejeji yen lopin ose odun mo minu
0: all right mo nbo nbe e je ka fi ya wala ya gbogbo assalamu alaikum e wo ke de mo ra susha mi ni ke mi ifese won se Holland yen lodun mi na ju lopin ose ibi to ti dun mo mi to ti dun mo bi daada to dun mo mi nu Tunisia se full time Africa na Africa ti de won but bi Sweden se ki won ti an fe prove point pe awon wa nbe be ni Holland se ki Sweden pada o wa tu je nkan to dun mo mi nu pe awon maranu to go Sweden black ni won but koko be e jo bo na ti ri robbery yen mi o wo bo e ri
2: players on the land.
3: Sunderland.
2: Jolo score 2-2 against Arsenal last season.
3: Robbery, I'm a Robbery.
0: Position yen le o.
3: Alexandra Isak na to was the end of the match. To was the end of the match le mi to re Alexandra Isak gba na to fe mi awon kan ba te pe ko go keeper pada mu ta bo te o ti e pada gba soke te pe die bayi lo ku ko wonu awon
0: bo ti o grip ba mo
3: mo mi bi nkan to fa ye pe kilo ta awon agba ball pe ni ifese won se akoko te pe ari won ko jo ile de Tunisia lo to Tunisia re ninu DJ won ti oluko ni meji ototo
0: bo de
3: pe kini oluko ni 5-1 ati 4-0 ejo kini yato 4 goals na lo lawon laarin tun le pe won jo je merin merin
0: inu ti bi alaja alaja eje apari ailana abi magrip ti de 32 fm 94.9 kan da ni po sunu eje ka lo si ojo oja kade ta ba de a ma teswaju eku kale seun.

0: Golden Chance Lotto. Ekwa Droti wa. Lore kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yoma tayin lorun. Lore base kwa yin peluwa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni want some winnings. Oh, ni jetan kontu ma bere ni noe. Ni bi kibi loti le ba winnings eh. You can get winnings anywhere. Iyi gan lo mo kan ni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilesa eti wa a fa ye bagba kuba. Laye akiso kwete an wejen ti wa taja. Ma fi kandikan. Ilesa Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati ba yiwa. Waranse sa ni winnings. Idere ti lesa Golden Chance Lotto.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: Jisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu miliono meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona lifeout international school akufo ni lubadan to na je miliono meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliono mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A bonoke lua. Lagwa yegu. Lojo no lo juro. Nelu bado. Ah yes so de de. Owa la shimefa. Kusiwa la kusi ari yonji. Eko sama sonu no. Wellu yoron kesik baile yekweli foko bale. Atsi witu yonju. Ile mechi lunta wara wara tele. Tututi wole. Ne ya joya jo. Millionu meta. Millionu mechi. Ati millionu meri naira. Onilewa. Ijafara le. Feni toba mo yon to dara. Wa mutire. Me wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 091-155-500 Sabi kia kosewa ne Laughter House Uriu kitinti premia Mokola ilu badon Sassan property Udule fute seton
4: True strength What defines it? The brilliance of a player Or when a team comes together to win A solo beat, or the rhythm of many. The flair of one dancer, or the art of a troupe. One distinct voice, or the beauty of the symphony. At FCMB Group, We build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
5: Ulelo. Mini Jojo Lenu. Tiri Lafu. Alabaro lojo ibite anyo fe mi laarin awon okele amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju oge amala koni sanwo lo sode enu ebi amala na ko o wa deda lo so ye fun dogun ebi Amala mio Aje ta omi oge si aya lara Eko oju lona o
6: I'm in love Sonia tomato sachet Yes it's true I love Sonia tomato sachet The color is so red so thick so tasty when I use it for my stew jollof or spaghetti the color shines brighter and food becomes tastier Sonia tomato sachet makes meals delicious
7: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
6: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
6: Now more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
7: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
8: Shh.
1: kabo latoju oja yin olugbo wa 32 fm 94.9 kan ni aderin ipo osonu to ati denu were ka tesiwaju pelu awon kan ta mu bo mo le gbagbe pe ya gbogbo ti fule lori oro ta nso bo lekan e ni damo e je ka bo sagbon ti bo mi iru fese won se toni ko ti aniani o di wu mi ki mo karakata die je ki kuku pe kelu die fun wa tori awon ti won reti ibi ti awon igbagbe bolu won ti rin ajode lowo iba ti se ngbo won je ko di mo pe ko ti psg oju ti won na nbe lori yanjo mande orede ivory coast eyan ti bradley bakola ti ba pada wa mu leri ese to dara ko mo igbe agba bolu mi won si ni gbogbo gbese na na tin so ban lati daju pe agba bolu lo waju ko ti leipzig pe agba bolu won dara po mo won bakan na ni royin fi die mule yi pe liverpool ni ti ko jale o won si ko si inter milan lorun ni pe awon oni gba re curtis jones ni so pe won bere lati nu ko na okan lan agba bolu laarin gungun won oruko ti jade fa awon ti o soju orede argentina ati austria bi asiko ba to a pe kelu ibion david alaba o na ti pada sori papa fun ebi agba bolu re bi royin se fi die mule ni ra koko tan so re iko ti barcelona na na ti mu gbe bonu won si kele lori na ni boye je pe bernardo silva makukurea Joseph Dumfries ati Ibrahim Konate po wori amadi gbogbo won jamo tori nta gbon ni wi pe an ba gbalu merin rin won fi won lo iko Barcelona sugbon won o se bi eni ko bi ara si sugbon loni won ti di ti awon orogun won iko ti Real Madrid makan na ni royin dodo Sandro Tonali wi pe ona ti si bayo lati da ko mo iko ti Tottenham bo te je pe agba bolu nje ko di mimo pe nu ko ti Arsenal lo wo won lati lo fo ti sa toto sugbon an ba kokoko wode na ni o raja ni royin on ba de pelu ba ti se ri bayi o bi royin se gbe na la tu fi to yin leti yen mo turi nkan mi to fara pe be oni royin to so pe iyanju nlo fun Lionel Messi lati pada sinu ilko Barcelona boya bi agba bolu abi alakoso ni iyan nikan lemi o ti le so ninu ta n gbo ba sugbon won so po ti se tan lati pada sinu ko Barcelona gege bi ti a n gbe jade oro agba bolu ta ti so lati ekan lati nu ko to rede Sweden iyan Yasin Ayari na ti mu jade bayi wi pe ko United Manchester ni o ati ko ti Newcastle won wo bi kan se lori agba bolu bakan na won ni Liverpool Chelsea ati Arsenal awon na duro lori oro agba bolu boya ti oba ja bole awon le han baba ni ka ma karakata lo yo gba koko to po iroyin mi ti mo le so fun wa ni pe egbe agbabolu ti orilede eje ka to ka ku tesi waju ngba na ngba e odo raf ni ni ajo gbe mere bayi
8: atokun
1: emi ro pe o ma to assignment ka so wi pe kini Argentina ati Iraq abi Austria ti won to royin o
8: France ati Iraq ni
1: o France ati Iraq ni ti Argentina o to iroyin gidigidi ni but from me kata ti ri ni first match 38 years Messi pelu go rorun meta emi o ro pa ti je nkan to nbe ninu Argentina gangan ati ni gbagbo mi pe ati je awon agba bolu to ye pe eyan le so pe won ko wa le ran Messi ninu woye temi pe o wa sinu idije gege bi motivator sugbon motivator lo tun wa di inspiration ninu fese won teta ri yen so whoever to fe koju Argentina sin ko mo pe defending champion lo fe pade papa julo fun Austria game ti Austria kokko play yen o sapa kan jamo ke se iru defense yen ni wo ko ti Argentina lo ye temi o
9: exactly bi team ati oko mu na ni lati ri defense Austria ni gan to ye o yo fe so won se ton gba la ko lo koju Jordan to fi boyi pelu amere meta se yokan ti ma se pe asise ti asole ore ole
1: Jordan
9: to se ohun ni ohun lo tun fun ti go maje tun fi po lo ti waju beyin and fun ti Argentina pelu squad ton tin kubo ton je ti pelu nkan ta wi nkan ton se 2022 ati nkan ton ye tu bo ton fi wole ton fi bo oju orile doje yaje do oje anu ohun na je team kan te pe igba ton ma fi wonu FIFA World Cup yi won wa pelu full form te pe ohun na je wa oke sugbon a le fi nkan ton kubo ka fi wo nkan ti Argentina kubo awon agbabo fa agbabo ti Argentina ni a le fi wo fe ti orile doje anu awon oje awon agbabo ton na won ya Maris on agbabo ton gbekel be won tin dagbo ojo reje ti won side won ba kono ojo na ti won side won ta Argentina na sugbon o wa mi Argentina yin o load to fi do weyin and o waju won na ki sin ko ki no lo wa ni o waju won and awon agbabo lo rele Argentina nkan to won se to de fin fun won ni result oju rin pe eni ti agba fun lele and eje ka ma play fun ohun nkan to je tin fun won ni result en pe ta ba play pelu unit pelu spirit kono ko si result ma jade a ko mi fe ri ti iwe se fe do football ala fe se gba ko sin ko ti o le sele bo rele Argentina pelu fe ton akoko won ti je ko yi wa pe awon ni kan lati se gege bi defending champion je pe je ni ife won sala akoko won ton gba na 2022 ko je rele de Saudi Arabia a ko ni kan to ko se ti rele de Saudi Arabia to fina won pelu amemi meji se akoko to de pe won pada wa ogba lati won lati le na rele de Mexico ko to de pe won pada qualify so ko ju rele de Austria ni asale je Austria won budo wa ko se pe owo eyin won to ma lo gba bo gege bo se gba bo football kojo orilede Jordan won ko ma fe jeju nkan ti won je ti nkan ti orilede Algeria to je ma won ma fe jeju lo so won put on make sure pe awon wa compatible yen yin awon je won won calm down ta ba fese won se laarin orilede Cape Verde ati orilede
10: Uruguay
9: ki se pe boya orilede Cape Verde gba ton match fe ko be ton fe ko mi free kick yen won do as destabilize lo we yin won lo je ki awon ero yen waye ni atowo won defender won so ti nkan be ba yen tun fi le sele ni ni bi ti ba ti won gba bo bilato Martinez lo waju te mi nuna Messi ko se ma fe ma fall back ma fe ma sasen die die and ton ma yen tin sasen mi ko orilede Argentina ma so pe ko won tun le gbina le won ko tun le gbina le won si no kan te po orilede Austria nkan ton ba le se te ba ti wonu fe se won se e kokko ni pe bi e ko ma ri bi won go mu so ton ma ri bi won go mu ko si ko se tun le sasese asole orilede Argentina won no ma sasese ni won gba mu ko je ba se lo won no je tin dagba lo oloju nkan te pe won no le se ton ma ju bo se fun bi awon kona kokon beyin won no le sasese ko si bi ta se o ti le wa no kan te mi ko fi npa Argentina to ko ni ja head won ju pe awon experience player to won gbagbo lowo mi ta wa tin so Fernandes Macalister ato won gbagbo lowo eyan won mo ni lati ya ri ni Sandro Martin o se se kaoku yin ko be fun orilede Argentina leyin asale so experience ati won fun gbagbo lo ti won ni to ju ti orilede Austria lo nkan te mi npa Argentina to fi ju won lo ni apado ti won yin
1: idije yi funny gan sincerely mo ti ran awon shockers kan ninu idije we ara joy to wa ninu ere ball alafesegba na niyan oro ta mu bo yen na ori Argentina ati egba ballu Austria tori beta badesi ni ko se foju kere mo awon to play game lasiko won ma cherura bi awon to ma lo go market nikan ni opuwa fun
8: ben
1: he
8: zero zero merin pe la tori
1: aha go market ni opuwa fun either over or under sugbo pe o predict ni lasiko ko enthusiastically kiyan kan soro lori football sin ni prediction hun o ri bo se lo fe ri now for a team like Austria Makwanatovic boya ta ba se te ba mi wo heji e na
8: okay
1: ah Anatovic go to score na go veteran na ni but for eyan to je ojo ori Anatovic yen ki wa so pe olu fe break defense Argentina ball le ja bo ko awon dead ball
8: 37
1: ko ti e to Messi gan ṣugbọn ipa wo le ro po le ninu game yi David Alaba ti de
8: mi wo ni wo bi wi pe fun orilede Austria na won ma wo ni wo bi pe ki awon se nkan ti won ti se lati odun 1982 nigba ti won wa sinu DJ Fey agbaye ti won de bori ifese won se akoko won meje le ti won kokko gba lati odun 1982 won ti bori ifese won se meje le ralera ninu DJ Fey
1: 1982
8: yes ṣugbọn mi wo ni wo bi pe fun orilede yi en to ba tele ifese won se tan gba ko ju orilede Jordan dada e ma mo ni mo wi pe orilede yi o kin se orilede to je po ni kimi abo ni nkankan to po ninu tan le ofa because leyin ti won kokko mi awon to orilede Jordan mi awon pada o di bi abi 76 minutes abi nkan ko to di wi pe orilede Jordan ko to di pe orilede Austria ko to di pe won ri goal tan pada fin leki pelu amere mi jise kan ko to di wi pe Makwanatovic pada wa bi eleketa ifese won se yan wa la won ifese won se te pe eni ti o ba wo to ba kan ri result ifese won se yan wo ni wo bi wi pe Austria kan na Jordan sugbon fe to ba wo ifese won se yan e ma ri ni ri bi wi pe orilede Jordan ki se wi pe won di orilede Austria mu sugbon fun won to ba ye pe o wa le fiyaje orilede Jordan dada ko le na Jordan dada lo fe lo so wipo fe koju world champion ni gasiko yi o ma nira die fun won because ke ba wo orilede Argentina yi dada ikan na orilede to se wi pe bon se ma gba ballu ma nira papa julo fa won ko to ba wa lati le Europe ifese won se won bi mejo toto nsin ti won gba seyin koju awon ikan to wa lati le Europe ninu jefe agbaye eyo kan pere ni won ti padanu fa won to ba ranti n to sele ni odun 2018 nigba ti orilede Argentina Croatia ati Nigeria ati Iceland ti won jo wa ninu pin kan na ni bi ti orilede Croatia ati na meta sodo to na Argentina meta sodo o ni ifese won se to orilede Argentina ti padanu kan ninu jefe agbaye so wo orilede to wa lati ile Europe kan so o fi yan bi orilede Argentina bo se man play ni group stage jefe agbaye mo so ni pe so o fi yan bo se je pe won ma ni edge koju awon iko to ba wa lati ile Europe me so edge man wa fun a de mo wi pe looto na awon pupo na awon eyan man so nipa wi pe Messi o kin foju si akosile abi ko kin se wi pe o ma nle akosile sugbon eyan lo mo kunrin tan so ni pe yin na bo si bo fe mo ball gba to abi anything eyan ni ko si bi o se ni wa lokin wi pe kin ba mi awon ninu fese won se lele ni mo ma la akosile mo de ma di agboro to se wi pe emi mo mi awon ju fe agbaye to de mo dada ninu okan re wi pe ohun kan fe saju Kylian Mbappe play nitori Mbappe na le Mbappe nilo hattrick lati la akosile yen Iraq de Mbappe fe ba play so Messi ko re ma mo ninu okan re wi pe irufẹ nkan bayi wa nle ti mo nle ni irufẹ fẹsẹ won se bayi so orisirisi nkan lo wa nbe to je pe o ma fe ni pelu n temi de wu ati sowo to ja Argentina bi play e to ba wo line up won si again won tun ti ko sibe won je ma play 4-4-2-1 to ma lo yen na lo messi na lo ma je focal point in to de ma wa na nkan to ma fe ko ba orilede Austria ninu fẹsẹ won se yi nsin e lo gugu awon to lo Kevin Danso lo weyin ni David Alaba ni gugu awon agba ballu to wa bi bi yi e le pe won lose putu e le pe won lagba ojo ohun ni won kojo o to ni wi pe awon arugbo po na ninu team orilede ojo ninu team orilede Argentina yi sugbon won mara won
10: sabiza
8: won ti jo play ma sabiza o le pe ifese won se ni lo ma je 100 sabiza ma play fun iko agboje orilede titi orilede ti
10: Austria ma yu ma ro lu gba kan
8: yes o perform dada fun won na won ati oluko ni orilede Austria currently Ralf Rangnick o na lu gbe wa fun won ninu time yen ni team yen so emi wo ni wo bi wi pe orilede Austria orilede Austria ma wa ni wa bi wi pe a le ri nkan mu ninu fese won se yi sugbon mi ori won bi orilede kankan to mi ori won bi orilede to je pe o le ri nkan kan fa Argentina se ninu fese won se ni ole
10: ya wa o re se were obu Spain won di Saudi Arabia action jadi boya ka de so wi pe afikun Lamin Yamal lo je ki Spain o gbinna be se ball Spain lo da to be yen ni abi Saudi o ye kan sinu dije
11: ah eleye ko ise pe a pe ki kokan abi nkan pe won boyan lo di serve lati wa ninu idije fe ya agbaye to pe onikaluku na lo se de be awon ti o de to de pe won mo pada sona gbogbo na lo ti pada sile won bo se wa pe ni o ilede Spain koju iko ilede Saudi Arabia je ka wo ife se won se awon pe ile ti won ko gba koju ilede Cape to ye pe yen o fe da o ti e da won lo onu ni te pe won o ri point bo se wa wa ba yen lele pe bi ko ilede Spain mo be pe a mo pe jo yin gbogbo igba yen na la won onu ira awon omoye ni won bu oluko ni ti won to ye pe ohun lo se mistake gege bi awon agba ball lele to to kale sugbon kan ti mo wa pe o sele ni fese won se ana yen pe o se atunse o se atunse to ye pe line up e lele bi agba ball merin ototo ohun lo je pe kini o bere fese won se ti ana yen to ye pe first match ti won gba ti o bere gbogbo bi round gavi ko start won gbogbo bi pe awon pedro poro gbogbo yen wole lami yama ohun na wole bo se wa pe saudi arabia pe awon ta ba fi wo pe se ba won na argentina ni iyen ti lo owo ni ka wo lo ile ta wa te awon na lele ngba ti won ti a se wa ngbo po ile de Spain ipon wa wa ninu isori pe won won o wa jade ku nu lo to ti le sele sugbo bo se wa yen wo ile de Spain pelu gbogbo nkan ti won ko dani first nkan ti won pe yes to help won lana ni pe oluko ni won satunse to ye pe odo lami yama amo agba bolu kan ba wole te pe yes en to le yin kan pada bi x factor o na lo ti je fo ile de Spain lana yen te pe won na de ile won pe won sa gbo pa won lati je polo ge bolede Saudi Arabia na ko try lati stop won wo ye pe kini ni first half bike won tin je bi meta iyen tun won si pe kini oluko ni en ohun na ti lo wo fe infection won se akoko eleyi ti won gba to won na de se atunse le lori pe nkan to sele lala koko ko gboro sele lele in to wa nbe lele ninu isori yen o le mi wo pe ta ni o pari si pa koko te pe bo se wa yen lele isori yen ti open to ye pe ko si en to le pari ko si eni kokan ti o le pari si pa koko ti o le pari si ipo keji te keke ba gan bo se wa yen awon na tun re won tun lanfani lati le lati lo ekogo ja ninu isori yen to ba bile na last match
10: Saudi yo si ba
11: ni to ba bile na Saudi Arabia abi no ti ero mi ti Spain na de bori fese won se ko jo lere de orugbe e ja gbagbe
10: ke ba di qualify
8: Chris, Saudi Arabia last match. Two matches, Cape Verde, Cape Verde play. Because, Bajan saw we play Saudi Arabia first match in one time play, Lano, one part of the noon, show what you should do. Like, Buddha, and Cape Verde play, really, they will go in a good day. Cape
10: Verde, not play, Uruguay,
8: no. Uruguay, no, no, no. Big match, match, me just to play. A Migrebia, and they come when you will be we pay. Konija nkan to ma shock mi ki Saudi ban no Uruguay si Saudi ban no Cape Verde
10: okay
8: but still o ma je nkan to ma da patapata fun le adulawo ko ile de Cape Verde qualify but ko ba qualify ge bi second she mo wen ton lo ko sisa
10: asijadi ya kan ni
8: Argentina
10: mi a fe lo si on ti da mi pada lona bi ti mo n lo ni pelu nkan ti e ri na games kan ninu tournament yi papa iru Saudi yen Otoni ki agbiyanju ki esi to da ma wa fuba won run minu lana odorun fuba won run ni World Cup se baba ole kina pe 48 year le wa beneficiary to so many countries o sugbon ni football tan gbadun ko je ki ma woru bo be yen Saudi o le connect gba eyin meyan meta le ale akan to gbe ball le fun Spain
9: bo te je pe awon disadvantage kon wa bi awon advantage
10: kurukaka kurukaka raka abi kurako
9: ka ma gbagbe awon advantage na to no wa nbe awon awon gbo awon kan be a le ma fe ko so ma sele and awon ile de ton wa so tournament ba e mo pe nkan to je bi world global match ni fe so won se to pe fe gba e ma ti wa e ma prepare that and ile de sa da be ki se pe o yen wo ko bi fe agba o ja joji si won ki sa joji si won awon na tin wa da won tin wa le mo le mo so a le
10: towo towo sir if you want te ba je pe fe gba do sport mu agba bi kan won bi Nigeria da ka koju South African rugby nisin eji o le di wa ni bi si ka so pe a fe ba Zimbabwe gba cricket eh our country don't want to fe gba do sport kan je ka lu ko di be mu 48 yo nchare eh yato si pe fi yawuru je wa
11: ni won tun wo lati expand
10: eji ndi won ni
11: won tun fe fi ba nkan je ni
9: nkan te mi wan si bi ojo ati salaye ni pe awon orilede kan na wa se pe won fun wa ni nkan ta fe bi Cape Verde sin ko fe se n to fun won ni chance pe Cape Verde match nkan dada ninu ife agbaye so awon orilede mi na wa e ka tu won agbon mi na awon New Zealand nkan ko be ko fe se n to pe o ma fe fun won ni chance pe won bi pin na le se nkan sugbon nkan te mi fi pe ajo FIFA we kan se ni pe kon je kikini e street and agbon bi ti orika ku ba ti wa ki se Saudi Arabia nikan e won kan ti Tunisia no perform fun wa na Tunisia no soju ile adulawo na dada so ka won ko jo won ki won pipi won pipi na so won ko na le po ma fun any result no won ko wa le po ko ni fun any result so won to jo agbon continent to look at ku ba ti wa kon je kikini e street kon le fun any best leg to ma le deliver fun oyin ajo agbaye nkan to e kon se ni so ko ma ko je pe orilede kan lo ko le won ma to pe slot yen ti po so ajo FIFA ni no mo mo pe ton ba ma ta ma pari ife agbaye yi awon na ma tu ye won ma pipi pe ibo ni lack ti wa and won fe se won se kon je pe ko ma wo pe re ku aka ki mo re ku aka o se ki mo re fa won fe se won se ba se so ma le be on big mi le ri France ati Senegal le ki wa zo fe lo orilede ku aka ati New Zealand no on ko be ti ma se pe o papo o pate mo ise wa npa ma analyze pa je budo wo nkan to ma so won yan lo so o so
10: eh oluware olojo orun tori Jordan ati Russia
9: won budo je kikini e wa street awon to mo ni ati agbon Asia nkan ko me Europe nkan kan be yin so kon je ko si so nkan wa le fun wa ni awon best country to mo bo gba lati le je ka enjoy world
10: cup yawo mi ye
11: crystal quality awon ibi league kan ti to ni kaluku tin wa lati bi qualification
10: ibi ati
11: gangan ti ko kan epo po ka to e gbe bo se wa yen
10: e je para sodo yin mo bo ejo e je para sodo
8: ati world cup 2026
10: Ferrari okay wa mu je ka ko e bayi inu coefficient ati fair representation ewo lo ma mu board
8: in to ma mu board ni fair representation but still igba ke ba se ni se wi pe fair competition awon orilede kokan wa ti o wa sinu DJ fair agbaye to ke ba fe se on based on fair recognition o ye kan wa nbe iru e ni Cameroon iru e ni Italy iru e ni Nigeria bo won le qualify orilede won ni agbon bi ti won tin bo e wa uru awon orilede to ja won e wo bi odun merin seyin ti Montenegro to ja Italy se ma tori pe tori Montenegro ja Italy Montenegro wa di World Cup wa lo pada ngboshi ke so pe ka ti mo kan je Italy wa nigba ti World Cup je 36 Saudi Arabia yi wa won qualify lagbon ni bi ti won tin bo won le in to wa nbe pelu Saudi ni wi pe won le da awon to wa lati Europe ata awon to wa lati Asia mi mu bo ni agbon ni bi ti won tin bo oba ni won
10: then come qualify igba ti o wa ni ti World Cup wa ni meta slot meta Africans in perform imagine lati 92 years ki Egypt se win ni match kan iru representation wo niyan dandan ni ko ja gbogbo ero ni
8: now Crystal ke ba gbe lori wi pe pe lati odun yen Egypt se win first match won ni won tin wa lati odun yen nigba to je meta na won de win gba to je meta na won wa won bori
10: apopo ya niyan
8: so Crystal pa pe mewa se ke vadi won wa for the first time pelu en tori first two match won everybody to wa ninu bi la analyze the group ti kevadi wa a de so wi pe first two match ti kevadi ma play against Spain na to ile de uwe o kere tan wa je to merin o kere tan ba ta against Saudi against Spain wa concede to marun ko se nigba tan ma so over se won se yen ko se don so won pa wi pe kini kuraka wa kini kevadi ma gba against Spain me lo na ma ye ni so emi wo ni wo bi wi pe bo se je pa won orilede kan wa to ma boju wa se bi Belgium niyan to ti score go kan se bi Turkey niyan to pelu gogo talent to ni ti o le da anybody no
10: Belgium o go si talent ero lo wa nbe
8: ati ero ati talent bo se ma mu okay ke kan ma ni pe ke mu kan na amaze ko wa si World Cup nsin ati Saudi ati Belgium tale ma mu
10: ah ya mu Saudi
8: e ma mu Belgium bo kini yato Belgium ati Saudi World Cup odun so o to ibiti oro yen wa ni so o normal ni wo competition bayi ko je wi pe ma even ko je eyan mewa lo ma wa competition e ma ri tawon team kan ma wa to je kekan ma wo pe ki lawon le wa se a ma ri dadan champions league ye pe an lo ko efficient gan awon ni bi ko to di pe awon sheriff transport se nkan to se lawon odun yen en to ba ri sheriff transport ati madrid wo pe madrid a lu awon ile ra lu pa o de ma pada iwo e de ma won fese won se mi iru ki lo ko team ti Chelsea play ni conference league ni ni
10: kini
8: ko no no no no iru iru team ye se ma wo ni wo bi kini le wa de bi so yen no man fu we ma ri ta won team kan ma gba ball balabala o le di next match Saudi singi Saudi gbe na kari
10: inu se run mi role ana
8: bo se play yen ni role o bi yan nu because won le da pass won le se nkan o won ti le di won ti le in to fun won chance pe won fi jeju bayen lonu fese won se yen ni pe four quarter ti awon ni Infantino so border because see ba se yen ni go yen ba to bi meje
10: o ti re awon people yen
8: won ri nkan emi won o gbe bi spray se play intensity yen po
10: e ja do jojaka parade 32 FM 94.9 tun parade ku kale

0: ri pe mo faraperu kan bayi Father's Day just daddy mi ti exit mi o ti gbe rabaraba mo ba mo kan wa wo lana kilo de wo gbe se wa da igba tan so for bayi ka ni Mother's Day ni ti ri ara orisirisi kilo sa sin won wa ye ni awa la osu lo la jagun lo o wa tu wa emi ti dupe la temi won si we ran ti kan mi samis o je lo mo we ti o ki o happy Father's Day come ba gan gan na ki gogo soka we le ti feel pelu omo.
1: I remember when I was young,
0: o si WC ti o da water ara yin mo,
1: he taught me to be brave,
0: e continue
1: to be strong, papa no wo mi dagba o
0: bo eyin baba imoran kan lele baba temi suli akan ni orun rere baba ni to ba tun ma taye wa sule ni ma tun ni o bi mi wallahi. Ah, baba ni. Mo monitor awon ise kan lana lori radio kan mi o ti en boya Nigeria ni, sugbon yo ba na so nbe. Eni kan pe wole, o royin baba re. O royin baba re. Omi de fe ma jabo loju mi tori mo n di moto ma ya ni. Elomi wa pe wole. Ah, oni iso pe fu pe o je pe opposite ru baba tan royin tohun. Hmm? O ku sowo ayin daddy o. O ku sowo yi daddy. Sugbon eje yin na ma toju ara yin o. Hope wa Olorun lo mo boya laki alowo ani boya wo Olorun ni o hope do small ju alake airport lo wa congratulations awa daddy dada o awa no jiri ara wa lagbara Olorun ani se lasan ebi lori ti funfun tanu won ti we funfun ti ba je pe mi o waste product ma ti reyan pe mi daddy iba wa iwa si ni mo se o ojo bi ere ki se re o Pastor Thomas ati ko ni kan le yin lo wa ati nkan wa na ni e de ni eleni gun le da gun le efu ni sidan die mo so pe sidan die ni abi bola la video ko mi do koko igi la papo la kiye many happy returns through eyan lojo bi e se mi o mm e mi na se happy Father's Day to daddy mi ninu ko

0: to ba ti de e ma mo bo ti de sha ni
1: befo
0: dele akimbo dede le jin le omo tan so tan omo tan royin o royin e tan oro e ni won so ni gboro e ku le se daada bayi ni mo ba yin ni lokunrin as by lobirin e be ba ti jokunrin te ti jobirin iru won emi o ki won mi o de fe ki won gan mi o mo won ra gbodo mo okunrin a de gbodo mo obirin ile aye la ba ka ba okunrin ka bobirin amode eleyi mo kiyin agba lagba eleyi mo kiyin eyin daddy ati mommy bo ni gbogbo e aku ose tutun yi ose yi o pe wa a ni lo be la se edumare a ri nkan rere toka si a mo je a mo yo okan wa o bale nkan o ni se wa o loruko olorun ba mi kabiyesi mo tun ti de o ari iro ala oba to para e lajuba asiwaju ogun la lo akeyin ogun labo oba mi ara ara mi riri baba to nse gbogbo nkan to hun nibi to wa mo tun ti gbesi ami de mo tun ti gbe evise mi de olorun ba mi wa gba ope mi.

iṣẹ yóò gba gidi ni o bu awon to mu la gidi o ni tan ba ni won se nse o ko gba kole kole ko gba girigiri amo ko lowo o dabi ka mo koro mo pe gbogbo apata na la ni joka wa lo ta le yo anytime any day this is 32 fm 94.9 leyin ise leto monday edition e kule o aye egbe na wa egba tupa wa e tun wa woju e o ti de e ma bo lori ikanni eh ore yore facebook 32 FM 94.9 e wa awon moton so ton omo ton royin eto ah ah so

0: kan n gbọ radio o kan waste ara time ara re jo gan na ti polowo oja ti e gangan nbe
1: aya o sai ti ba nbo mo wa ni fe lo sile
0: mo oro ti mo nbo so yi a dabi igba te pe mo n gbeja ara mi oro ile aye re o kan mi n do fi kan mi ni pe ko te si waju ngo ba jere to ba ma jere re so ran ti mi
1: wa jojojo wa faraya o sai ti ba nbo
0: gbogbo nkan na

0: ni mato kankan lori igba o gba ero ti so fun pe dealer lohun in ba won se re mi lori akala ni sari bi mo in ba won pero ni new garage ni ati loki ado
1: tori pe ko so ni na ta fi we fuji lai bi o
0: ajaja ton ba jaja gbe lo number kan fun o gbe lo ni gbogba wo mo ni ah oko re se de ni o
1: fasa pe
0: o kon lo ni o before you see it ati re en ti o ko si lo to mo ni se mo le mo mu wa de e mo mu wa de de mo mo fi sarin din jo sam ben what must go de beta mo to ni e ja ba n gbe lori igba tori pe ko wo ra re niran niyan oju banka oju dila le fi ma wo ladugbo
1: ko se awon fofun ni
0: Hello, me atanin ta loja ba. Atale lo mi ta nsasa. Oyo mo poti are bi igba to je ipe eh provision ni nta ni agbe ni.
1: Ani won pa golopo 100 days. Ibi dari o.
0: O nbe bo o, o ja wa ra adugbo re mo be bo o lo nbe won lo npara atawa.
1: Agbe ko lo fu irugbe silese
2: ere o popo re pete
0: nigba ta wa si n gwa n ta dagbe bi ba ti lo adugbo temi gbe o won le ronu presenter meji won kokoro ron ti dele ejinle
1: aimo yo to to ti ro le yan pe
2: bari le to ti lo
0: le josin ti mo lo won mo bi se ti mo n se niyan elomi o mo demonisho si e
1: mo ya ro da ojo
0: sa si elomi e ni mo yi pe lo oto kafinta ni
1: ore ile gbagbe laye
0: fi ko fi so hanu wa si mo sa si le kan ri ko ti e fi pencil ha eti
1: se ke ba ide
0: to kan ni ah afa e pencil go dia fa kafinta ni mi
1: padura ko ni
0: mi mo pro ti are bi igba to je pe moto lo nta ni owo ara re lo fi n ba oro ale aye ara re je ya yo mo pata lo nta ti e se mistake fala lonu mo bo lona adugbo njo kan ba ti fe da adugbo dogbo ya labe se ma ni mama ta ni dale ko ni mele mele ru en so bo e mo binu e wa e mo se mo se mo se mo wori o polowo jara re ladugbo niyan
2: baba wa to shimbe
0: awon ri pe lomi fe se nawo ni next week wo won wa ba pe bo ni wa won ti lata ti run roju e ba ni se ra die bo loja
1: o ojuwa ba yo
0: si bo si won se ran loja to ni je

0: ma tan ra re je ore wa
1: omo le kon lo ma
0: gbogbo nkan ti roju
1: ojo lo
0: polowo ara re polowo elomi go ni nkan kan nigba
1: ani
0: so lohun se pre order bi ke pre order
1: agolowo kon
0: yo ni order order a kokko sanwo owo wa ni amulo agbe ni abogun pa o lo ra nta n wa wa yo lohun o bill esin
1: to bari baja
0: opo ise opo lo ni wo gangan to ni ni shop gan o le mo tan tan omo yen ta ani ke pre order
1: lowo kokko ewura de
0: awon kunrin gan na tin je pre order nsin
1: o
0: to ba ri bata to da ton ba display to ba ni I'm interested in this o ni ko sanwo awon

ayé ti laju ju bẹ lọ lọwo mi lori Facebook 32 FM la river 0.9 mo gbe de be leni gangan ni pe polowo to nta fun rara re ti ma se window shop aye e ba yo polowo e lori radio mo ba si sa dede aye ya bo fun rere re isaroye da abi ejo ya ejo bulo mo ro ki oja igbo na won gbe ko mo gbowo an kole an dale fun igbo wo re dile ya ma ba te lo igbo na won mo ni o aye o to le ya lo gbowo ode iwo na lo se gbogbo e o ba moju to ise ara re si mo wa la aye wa da sewa to jojoju won lo ma nse kan in lawon tin gba mi ni won try o atunse na ni o so be ni wa to ti aye wa da an wo jo eyan laye aye wa da aya na ma na ja yen mi ti mo ti jin da ji mo ti ni ni ji mo ola le sa ti de bi aye le ti ma pade mi o ye kari ani Tuesday, we're going to do this. Bala, bala, bala, bala.

0: Hello, somebody, hello. Hello. Boya change radio yi
1: gbogbo program yin ko ma dabi pe kini
0: o si wa la ati gbo a se le lori ma te gbo ma awon iko engineer wa ti gbo n te so to ba ye won boya yin na de se change radio yin ba won radio mi wa awon olowo reje oloju bi ti mo gbe o e gbe radio mi ba yo mo sun e be gbe lo won ara Hello, radio 600. Hello, famous, but as you are, kill you. Zero 7 0 5 5 9 4 9. I want you to think, wait, Mickey Galaben. Hello,
1: hello,
0: hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
0: Olo prompt yin te fi pe iwo ya yin enu mi ni mo so le le lo ba mi o ya mi lo le jo ni moro do do le jo ni eda ni mo mo ba mi le ni ya
1: ki bo de de le ijile
0: opin le kesi Okunle kisi
1: loruko mi.
0: Grandma se wa. Ah ah.
1: Seyin na. Eh bo wa. Bo lati gbo oloyin e boya network wa ni boya
0: eh. Se mo jana. Se mo jana. Boyare, boyare.
1: Igbo oloyin lemi tin soro o de clear dada wo.
0: O clear. Eh eh.
1: O bo clear dada.
0: Bo e wa o le ti re radio odo ti won.
1: Radio
0: 600 abi in so be ro kan number ki send the way in so be ro
1: 600
0: boni boy 600 te ti ra lati bi
1: odun me dogun le si lo o le yo ti re na ah
0: Can you do? Can you do that? Because you're too sick.
1: What's that?
0: Hello.
2: Hello, Idile.
0: E wa ngbo so ke oruko yin gangan.
2: Ile pam pam.
0: Okun ile nje. Sa?
2: Akin ni lati do.
0: Akin abi ko clear lodo tin yin ni.
2: Ah, okay. Ko clear o.
0: Eh.
2: Ibi ti o ba ti clear ye ni.
0: E radio won yen le ti o ti le re.
2: Ye.
0: Abi ngba ni na ba radio 3000 to fe lo fodun mewa. Si o ti ni re ni. Ah, e se o. Aye mo da gbere je je ise re odo re loye o ti bere tawon ara ile re o ba ti mo patronize re ise re o danu tun se bolowo ara re fun won mo ran bata o mo nse bata o e mo gbe bata yin lo bo mi mo o ba wa ko fun o ka ko awon jalawo ta sonu kan ba ti ma mo ko sa rin titi gate ngba kan ngba mo ti so na e ma ti ri lesi awet mo bele yo oju e ni yo ti la o bata yo ka kan ba e te ku e ti mo pe awo re ku le won kankan gbogbo ti o pari bata o le won koja 400 wa ta fo 15 gba to mo boju re ola okun dakun awa to o ku ese nu akara o kan sawara le yin lenu ni yo ma dane papo tari to fm 94.9 kan ele na gbe le be ko mo rerin ko mo fe yin ni gbogbo igba o fi ronu para re gbogbo wa ni nkan se amista igbe ku ara 0024 043 067 o dola la se edumare dele akin bo dele

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowi akodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier
2: mokola ibadan
3: show me your 32
4: waiting be this
5: lai se rembo e wo be se ri bi assignment final eh se painting ni yin se ka kuku gbe yin ko giri museum ke fi gbogbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sa be kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
6: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pon mo kete kete
5: o pari o mo ba leyan ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
6: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
5: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni
7: Skis was performed by Usain.
8: 32 FM 94.9.
9: Bibugbo igi ba nwowe ni gbo. Igi opo oni wowe lai lai. Ni ko ni nfe yin e. A oni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe mo ni opo opo koko ke. Opo.
10: O se Olorun mi. Opo opo opo.
9: 32 FM 94.9 I'm very bad.

0: ọkọ mi
1: aya mi alalubarika
0: nibo le wa wa
1: mo binu mo
0: lo pa to we te ba fe ba omo sere ki seru dele jile yen le mo ba seri omo kekere ni
1: iyawo mi mo binu igun mo ri po omo dudu ni ni mo fi
0: tori igba to iru se dudu gidi ni so so fine to yin ni
1: mo binu se bi ya na lo gbe ti a pe ka ma ba se
0: eh igba to de ti fe di wi pe ojere ti fe daju ti wa lo
1: me ni se be mo mo mi
0: ah oko mi mi o like e o omo kekere ni dele eyin ewa oko mi wa eyin ati dele
1: mo binu yawo
0: kini gbogbo kini be yen
1: o lo ka to we ni
0: omo kekere ni o le ba so pe ko lo ka to

0: oro
1: mo ma agbara ti olorun fun oko mi
0: iya adugbo intu jade n wa gboro lenu iyawo mi o
1: no late ni won
0: e ma bo n wa gboro lenu iyawo mi
1: kina fe se kina fe se
0: tori nisin ni atu yi mefa lo so meji lo so e ma bo wa gbo oto oro
1: seri
0: oko ati yawo se bara ni on lo po lule e si ni sija emi ati yawo mi ogo odun re ati ja
1: oko mi
0: ako jari
1: oko
0: mi tori me gboro si yawo mi lenu yawo mi na de gboro si
1: lenu oko mi obuku ni ogoji odun ta ti se de yawo re
0: ladugbo 30 years ri ari ladugbo
1: ogoji odun ta ti se igbeyawo re seye iru peter omo pe ran nise ti o ba wa down oko mo ko ti e to be abi seyo na n to ba lo pe
0: on bi
1: mo bi fo
0: iyawo mi a ba n soro ti
1: abeyin
0: e le koro si mi lenu sugbon e se bi ti iyawo mi ni a ma koro si lenu ladugbo
1: eyan nla loko mi eyan nla loko mi ti oko mi ba soro ngba mi tinu ba bi bayi ina jade lenu eni
0: bi sanguna ipe mi gan lo
1: mo wa ina jade sugbon
0: eyin ni sango olukoso
1: ayan ran na kata yeri yeri
0: so ko mo ru oniyan mo je be ni so ba tek lo mo bi ara un ku si
1: omo somo yo omo kekere
0: o lo mo bi ara un ku si
1: omo kekere
0: se lo mi la la kala lati bi ose kan
1: ah mo de so fun lojo na lo mo ni ko
0: yo se fe ori ko be
1: ma fara ko lara emi mimo emi to mo re
0: sugbon
1: emi mimo loko mi
0: sugbon bi iyawo mi se mi pon mi le abori aboju mi dun o
1: pastor ti mo wo la bi sori na ara
0: pastor gbo ma ko riyan ni pastor le gbe mi jare
1: ki sugbon
0: omo omo we fihan ni
1: ina to eh ngba
0: o le ka we fihan ni agbadi lai se ko wowe
1: oko mi o oko mi
0: interpreter o badare lo mi wo ni waju re
1: ka biesi olorun iya ti
0: ara eniyan to le ase interpreter o badare o ti mo na emi mi mo wa ninu
1: re asiri lati mi o de fe ke mo lati jo loko mi jo wa
0: to ba fi mi sere oni ba fi mi sere ina lo gba mu
1: ka biesi olorun olade so ngbo so ngbo so ngbo sori oko mi
0: iyawo mi o
1: ifihan ori keta ise kari kilo wi oko mi
0: isawo I ada omobirin kan nitori omokunrin
1: kan o ni ada omobirin kan nitori omokunrin
0: kan nitori pe a pe ni egun iya
1: re oh yes
0: a si fi fun omokunrin na
1: oh yes
0: won si jo gbe li irepo titi di ojo ale
1: li irepo titi di ojo ale
0: se o ba ro pe boya o gbo fasi ni ri job lo wa
1: se o ti gbo
0: opin job laka
1: se o ti gbo pastor team so ka bibeli debe sori emi mimo to wa lara oko mi o njo bayi ni bula bula bula
0: iyawo mi ra le paro mo mi
1: lai lai
0: o iyawo mi ba ti so nipa mi abege
1: sori emi nikan oni olorun ro oko mi fun
0: emi nikan na ni iyawo mi olorun dan tori itemi tori lugbe adam ati efa until fuck up olorun wa yi omokunrin o ba ri aya rere fe oroju rere olorun ile
1: ni regan se o gbo regan se n gbọ bẹ yẹn
0: regan la joko
1: ọkọ mi ni ko
0: lo si lati ra se mo nipa love ni
1: eleyi ọmọ kekere ni
0: o yẹ ko afoju silẹ ko akọ bemi ati iyawo mi se mi bara ri a se ife papọ ti le ri a fi mi gun ba se mi complain pe gbogbo n le ele mọ emi ati iyawo mi
1: won kere ọmọde ni won
0: kọ jẹ ki agbọdọ akan ni
1: ijọba atalo se o gbọ nkan tọkọ mi n sọ fun e
0: ijọba jọ kini problem re
1: se o ti gbọ
0: jọ ibeere ni mo beere o de adami lohun ke mo de wahala si olorun
1: kabiyesi oluwa
0: kini problem re
1: genesis ori keta ise ikerin
0: o ni nigba ti ada obirin akoko
1: yes
0: okunrin ti o ni aya
1: kabiyesi
0: ati iberu olorun
1: o ye
0: o ni a o fi fun o ni o si gbe pelu obirin na titi lai ni irepo ati alaafia
1: ese amen
0: se otutu gbo be ni ma feti re ma gbo yan coaching bible verse
1: ah o emi olorun o nja ninu oko mi ra bura
0: mo ni lugbe obadare wa la bere lowo obadare
1: ha
0: lugbe obadare ti wa laye on ba pe bi beli ninu church
1: emi
0: ni ma koko dide
1: oko mi gbadura fun gbogbo okan to n gbo wa lakoko ye
0: olorun eledumare
1: kabiyesi baba mi
0: ma a fi idile a fi gbadura fun iyan omo olorun
1: kabiyesi
0: ati musulumi
1: baba
0: ati obirin
1: baba
0: ati okore
1: olowa
0: e la gba itura
1: amen
0: ile ri ke toro
1: amen
0: ile ri Orike toro mi ni mi.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Oko mi.
0: Afon ni ba fe paro.
1: Oko mi.
0: Iyawo mi.
1: Bi won ba fe san ida mewa, nibo ni ki won mu wa.
0: Look, bi won ba fe san ida mewa.
1: Egbon ti emi so fun yin o.
0: Era sun ma fowo olowo si.
1: Laye laye, olowo osu yin.
0: Olorun ti kemi.
1: O be ni.
0: Iyawo mi ni ki n fun.
1: Be ni.
0: Look, bi won ba de ti fun. Wa ko oruko re. Oruko yeye re
1: yes
0: sara owo
1: yes
0: wa wa lepo
1: yes
0: wa wa gbe fun yawo mi
1: se o ti gbo eni akoko to koko ro ko se be ni tun ji abioye
0: be ni lawo bi igbese aye re lowo bi o de lojo oni
1: ko si nkan ta wa fe fowu e se o
0: o ba so itan aye re fun oni atete ko se wa bu sekun
1: sori ko si nkan ta oko mi je ko ye tun ji abioye ko si nkan ta fe fowu e se
0: tun ji
1: no tati esile
0: olorun ti kea
1: o ni ki ke gidi
0: olorun un emi ati yawo mi aje titi dojo ale olorun ti pese
1: re olorun gba ope
0: iwo ni ko awa un wa je
1: se o ti gba be yen
0: iwo ni ko asani manjiri
1: so gbo nkan toko mi ba so fun e ko ori po se
0: ibi olorun kemi ati yawo mi de
1: o ke wa
0: mo sise fun 20 years
1: oko mi o so pe 35 years
0: o ya 35 years in prison
1: so ti gba
0: aje
1: so ti gba
0: ayo
1: so ti gba
0: a de boyan opolopo niyan ladugo ma lo sojo opo facebook 32 fm
1: iwo to ba fe mi mimo ma bo loju opo
0: aje ya lawo emi ati awo mi lawo aso awo wa ri pe anko lawo wa be loni
1: be ni anko emi mo la se
0: lawo bi yawo mi se feyin ti mi
1: oko mi re feyin oko mi ni mo feyin ti Oya wo mi wo beyin ti mi o le sobo
0: oya ma sa ma be ni

0: Golden Chance Lotto. Eku adroti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan ilorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so onibara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Eje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
4: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
5: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.
6: Koni shume koni re
7: ma je o su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32 fm 949 eyin e
6: koni shume koni re.

0: pinu te na ni mo si dupe lowo yin lekan si ati ni gbogbo gba pe e se e ku fe e te fi han si wa lori gbogbo eto tin jade ni koni yi papa julo lori eto yoruba dun pelu olubi npe fatoye e seun ni jejo a lori ofe lati wa ko iwe tire leyin ku to je apa kini nigbati alejo oro to je apa keji re latowo oloye banjo akinlabi ta wa ko we ohun gole odupe fun gbogbo ariwoye yin gege bi omo rile aiso ni towo bo wa lopolo e ma wa gbagbe to inilo ni gbowo a fe ma se koriya fun awon eyan be na ni gbogbo awon ti won se koriya fun wa lori eto yi adupe agba na oni wo se yin abela ko tun yale yale e seun gbogbo eyin to ko na e tun le darapo mo wa gbogbo ko eto yoruba dun Oluwa gbe mi ga idowo Adesina Esther Peter Olasupo Clever Red One asi gbogbo wa pata na la nkira wa yesun lasu lodumare nisa tuntun mi ati nkan ti awa ti abere fun ni jejo awon eyan ti won so wipe saworo denikamu awon na ni won po ju owo eje lo a ka owo eje na saworo di ohun na la bere lale yi doruko olodumare a jo pari e na ni lase olo a ni fe ni kokon sawati olubi npe fatoye loko mi saworo de o na ni we ta mu bayi baba wa ojogbon ko we kotan akinwumi oro jide isola awon lo ko we kotan oluwa gbe mi ga idowu ise dowo re oya eje abere
1: Yoruba dun
2: Yoruba dun

ami ilu ni dundun ilu to le soro to le kori bi eyan o na ma seso a si ma paso isinda dundun a ma jo a si ma fi saworo gberin saworo ni eleri oro ti dundun ba so ohun ni won fi ma so pe saworo ni ilu ilu ti o ni saworo ki iselu gidi nitori pe koni eleri oro ti dundun ba so a ma rin jina a ma tan kale a ma de ti gbogbo aye ohun dundun orinle ju ti eniyan lo bi dundun ba tin fohun gbogbo eniyan si pejo lati gbo oro ati lati jo awon eniyan gba ti dundun won gba gege bi omoran won gba gege bi opitan won gba gege bi aran ni leti won gbekele gege bi eleri won foro si lenu gege bi asoju won a ma le lodundu gege bi aroko adeun yi o seese iwo yi ni ero ti won wa si okan oni jogbo akoko odejide nigbati

alalẹ ni matile alẹ oloja ni matirele ki so ni o olasiko oro pataki ti mo fe ba o so oni mo fi fe ki o mo pe eru agba oni pe ko iwo la ko bi mi o si ti dagba emi ti gbo iwo lo je ba le jogbo awon baba mi o si ba o se apa re o si ka ayafi bo ka o ba ka wo mo oludumare yo ba ogberu na wa dakun tete moju toro de yi o elo kesi awo ki o to yin sona ko pe leyin awon isele won yi oni ode wale baba ode jide oni won wo ka ale lo won soku re o larinrin bi ode jide oni jogbo akoko ti bere akoko jogbo o lohun ati baba alawo ilu lo ti tete lo si inu iwo abi apata nibi ti won ti ri ide feregeje won juba baba alawo difa ifa so fun won pe

ilẹ lo fun won ni de na o ni won si fi ta koko ijoba rere ni jogbo tuntun sugbon awon ni won ni lati ronu on kan ti won yo fi paroko adeun na ti yo ma wa laarin awon eniyan jogbo ati awon oba ti yo ma je lori won ohun ti won yo lo bi aroko na o ni lati je nkan ajumolo kan lawujo bi orin kan je ajoko bi ilu kan ajolu ijo kan ajojo bi iran kan ajowo bi ile kan ajogbe bi orisa kan ajobo bi onje kan ajoje bi epe kan ajose bi ire kan ajowu bi ofo kan ajope bi ogun kan ajosa oro na ko fi be ye baba alawo atoni jogbo akoko won bere ebo won ru won bere etutu won tu won pada saare ilu asiri nla ni asotele efa nipa ade yi je laarin awon mejeji yi nikan lo se wa won bere si ronu lori oro na bi oni jogbo akoko ti pe lori oye to koronu ja iru aroko ti won le fi ide na pa nipa odi won ijoba rere o gba pe bi ide na ba sa ti wa laafin ilu yo toro looto ilu se toro lakoko ti e sugbon bayi ti o daju pe beru ti owo na ti nke ti awon agba ilu ti won si ti wa be pe ki o wa ba awon wa ona ti ilu ofin ni daru leyin ti e o ri pe o di dandan ki ohun yara ronu aroko ti awon le so idemo ti o ma ka oba lapako bi o ba fe wuwa ito o ti wa ro fun ojo pipe o si ti ri pe ilu dodun lo dara julo bi aroko.

0: oke si baba alawo ile amawo maro won jo da oro na ru won ro pe ni won gba ti oro na ti je mo oba oni lati so mo on kan ti oba nlo bi ade sugbon bawo ni won yo se so gbogbo nkan kini won yi papo ifa nikan lo le so fun won oni jogbo akoko wo ranse pe awon agbalu to wa be nise o ranse pe ayan galu oloye onilu o si so fun baba alawo gege bi oluwo ilu pe ki gbogbo won wa si ipade na won pe alagbede ide won si pe oni sona ni owuro ojo ipade yi o re oni jogbo pupo ko sun moju o gbadura pe ki oludumare fun ohun ni ise na se ki ohun to ku bi o ti ji ni o ti joko sori ite ko pe na ni gbogbo awon ti o pede won ni won ki oba ko pe na ni gbogbo awon ti o pe ton de won ki oba ipade bere ohun oba n gbo die die bi o se n ba won soro o mo pe ohun ti o fe so na o se pataki loju re o n wo oju gbogbo won lokookan eyin agbalu wa eyin agbalu wa va mi laipe yi eni o ye ka seto kan ta o fi ma ka won oba lapako ta o fi ma si won leti bi ekutu bo se wa fode ninu igbo bi janu ti se wa fesin bi fere ode ti wa fun ajo ode bi okun ti mu sokoto duro nidi mumu ti eri te fi wa ba mi ilu yi o ni baje o gbogbo won sare se ami ami o oba n boro re lo opo ninu awon omo wa ta bi awon oba lola ni won dara ome ni ibajo ni abayo gbogbo won se wo benu je won mi ri isese awon omo wa n deru ba mi ewe wo yi ba ko yi loro eni gbo teni ola tinu ara yin le fe ma se eri looto bi ko loro si eyan ba fi bo sori oye ilu daru ifura sisi lo ogun agba atẹyin agba lufu lo mu wa be awon alale lati ran wa lowo ka ti le to bebe ohun won ti bebe won ti ko wa lo nta o se ti afofun gbe mu oba kan ko fi ni le bajo gboje gbogbo won to joko jo daada o teju mo oni jogbo lati gbo oro pataki to fe so ohun na rora na wo to si ide feregeje ti won gbe ti ogiri ni to si ite oba oni ki alagba kan ko ba won gbe won gbe le lowo o fi ti ile o si fowo le lori oba bere si wo okan sangbadan ko woju enikankan mo omi de ti o fo wole le kankan o bere si soro lara ide yi e o ro ado ide kan e o si ro saworo oju ilu dodun mejeji kan e ma gba pe saworo mesan ila o so mo oju olukan e yo saworo mesan asopo ni oju ilukokan e o si fi gi omo to ti gbo daada gbe igi iya ilu dudu kan oju iya ilu ni o su saworo demo bi ati se amo bi gbogbo re o se sopo ti yo fi ma sise ifa ni o so fun wa o oba koju si baba alawo gbogbo awon yoku na da oju bo baba alawo ola ifa oluwa mawo maro ba wa bi fa le re o
1: baba alawo dide o tun aso re se lorun o gbe apo ifa re jerugbe o bo si ibi kan legbe kan ni waju oba nibi ti gbogbo won ti le ma ri daada o joko ni le le o mu aso kan jade lati nu apo ifa o te sile o mu opele na jade lori joko o ne ese mejeji si waju o ye awon katakata o ti aso sile o si mu opele lowo o bere iba bi o tin fi opele kanle lori aso

0: aboru boye kabiyesi ifati sohun ta o se aso funfun ni kesi aro nigbati awon mejeji ba papo ni won gbe awo aso to gba yi lawujo jade be na ni ipele oro eyun la paki ni igbolohun ma n kesi apa keji ti yo fi di odidi igbolohun ti o ni itumo eyun ni pe awon nkan meji kan ni lati sopo lati se ise ta n fe lawujo wa a si ti ma awon nkan meji ohun ade ide ati ilu saworo ide won ni lati ma sise po lati ma ku oba ni janu ki la o wa fi so won papo bayi oro mila oni ki a ja ewe elu ewe emo ewe ina pupa ka mu atare mesan ati agba arin kan ki a koko gun gbogbo ewe lodo die ki a ko sinu oru kan ki a wa da atare mesan ati agba arin kan si inu oru na ki a de pa fun ojo meje leyin ojo meje na a o mu agba arin ibe jade a o yo awe mejeji inu re a o si da korofo re sinu oru pada a o sa awe inu agba arin mejeji gbe daada ninu oru a o da gbogbo mi to wa ninu oru si inu agbado ori ina a o si jo a o si da ejijo na sinu ado ide oru kekere kan rubutu oni lati wa lori ade ide bi ara ti adasi nigba ti a ba nse ade ide yi lowo aju awe kan agbare sinu oru na a o si de pa awe agbare yi yo ma mi woro woro woro ninu oru ori ade ide yi lai lai bi a ba ti mi a o si ju awe keji agbare sinu igi ilu dundun ki won to fi awo bo loju ohun na yo si ma mi woro woro woro ninu igi ilu bi a ba ti mi so bayi la o se ma lo ejijo ti a ro sinu ado de gbere ni a o fi ma sin oba ti a ba ti yan ko to gbade nigba to ba ti n bura a o sin ni gbere meta laarin ori re a o sin ni gbere kookan ni sale ti otun ati tosi a o fi ejijo onu ado dera oju gbere na a o ra mo daadaa eyi ni yoo je asopo abami na laarin adeede oba ti yoo de ati ilu saworo de ti a o ma lu si leti nigbakugba ti oba ba ti de adeide ti o si ilu saworo de eti oba na yoo ye kini kan yoo si rin wini wini ni aarin ori re oba ti o ba n se daada yoo gba ilera ati idunnu si ori ara re sugbon oba ti o ba n yo ile eda ori kan were were were yoo ma fo afi ki o yara tete se atunse ati etutu bi bee ko ori fifo naa yoo di arosi lara o si le gba ibe wa ja ayangalu onilu oba ni yoo ma toju ilu saworo de yi ati randiran re naa o ni won yoo si ma lu ni ajodun ododun nitori idi eyi ayangalu alara yoo sin gbere marun okan laarin ori re okan ni iha re otun okan ni iha re osi okan ni owo otun okan ni tosi ni sale atelewo awon ma yangalu to ba ti dagba yo ma sin gbere yi a o si ma fi ejijo inu ado de ra oju awon gbere na olaifa oluwa ma wo maro yo ma ba won sin gbere na ni gbogbo igba odo re ni ado de yo si ma wa asiri na yo si ma wa ni idile awo yi lati iran diran bi ifa ti winu ifa yi o wi be o fiti aboru aboye
1: FM 94.9 koni ta tenderin posunu yoruba don ona leto yoruba rewa yoruba wumi koda yoruba wumi jojo beni iwe ta pe ni saworode latowo baba wa onjogbon ko wi kotan akewumi isola orojide ona ni atomo fun ti sai la se ledumare a jo wa ko re gunle layo atala afia na ni gbogbo eyin te feran itu yi gbogbo eyin te feran kon ni 32 FM 94.9 gbogbo omo yoruba tata ni leloko ati leyin odi eje ntun faro wa yi si wa pe eje a ma ji awon omo wa ti won u ba ti sun ka je ko di mimo fun won pataki iwulo iwuri iyi eye timbe ninu ewa ide yoruba le kan si abiola ko tun yale yale adupe lowo won nitori pe lori eto yi won ni ka ma se iwuri fun awon eyan ti won ba je pe awon na je ololufe ide yoruba awon eyan wa nbe loju opo aye lujara asoju opo le laarin iseju pirete tori to ba tun di lojo mejo a tun pada wa lakotun alagba daniel fajobi eseo e michael mudupe ti young eseun alagba olajide olugbenga adupe eh loju opo aye lujara a 32 FM949 feyin awa nbe fun awa ti ati wo ere yiri a to bi odun bi melo bayi ti eyin ti wo tori pe gege bi iwe yi ati akosile ti nbe nbe bi ntarika bi atunte imi ti won ti koko te odun ohun na ti o ti sun seyin die ta ba ni ka wo ilu jogbo jogbo kan ti lo won tun te do sibomi won pe ni jogbo titun bi nkan bo se nlo lorilede wa papa julo ni rufe ro akoko ta wa yi awon se ti fon leyin ku e ta won baba wa e ti won se iyawo onloye ka ko si eyin te ti eyin te bi wa te ngbo wa lori eto yi ta jo nbeto yi bo ni won ba pelu bi ta ti koko bere iwe lale yi kini akawe ta le fi we ija ti en fa ye gba isese sa nfogbon onu ooto onu awa tawa na je gege bi araalu motedo silu jogbo titun awon wo gan o nla awon eyan nilu jogbo tuntun jo opo yi tin tene mu sile laarin seju melo kan ta fi mu ipe nbe sugbon ogbon eko o nla fe ko mo wa nro wa eyin obi wa nile eyin egbon wa te ti wo ere yi te si ton ranti dada e je ajo ma ba lo ni ba mu pelu ba se nka lo lo yi 0705 50949 ati 0809 70949 ile okere plus 234 906 2049 si awon ojo opo ayelujara wa Facebook, YouTube ati Instagram at 32FM949 feyin e onani ele fi sibe a ma reti bi e se nko sibe a me mo gbagbe lati ba wa se alabapin re ni dada Yoruba dun onali to 32FM94.9 hello eka le yes sir eka le uruko yin ati yes sir uruko yin ati bi te ti pe wa
2: uruko mi ni Enoch lati Boluwaji
1: an gbo yin sir
2: mo kini ku eto ma o
1: e seun aku eto
2: yes ma eto yi eto to ko ni lodo gidi gan ni o eto ri iwe saworo ite yi ki ti e se wi pe mo wu ere re gangan sugbon adalu ere re ta mo university kan se ni mo wo o si ko ni leko gidi gan
1: e seun
2: o ko ni leko gidi gan o ba nkan to nlo ni orilede Nigeria mu lowo lowo bayi
1: Eseun adupe.
2: Eku eto mi.
1: Eseun adupe.
2: Olorun ran yin lowo.
1: Ami, ami.
2: Ajo kawe yigun le ni.
1: Ase, eseun adupe. Eseun. Hello.
3: Eka ni anti
1: yin. Iya bi npe eka le ma.
3: Eku eto.
1: Aku eto ma.
3: Ati bere a pari e layo atalafia.
1: Ase idumare. Ase o.
3: Oni reyin loruko Jesus.
1: Ase.
3: E ma se si waju.
1: Ase o ati gbogbo wa.
3: Ya ni twesti ni latojo.
1: Yes ma.
3: Jerry, on kan to bi nkan iwe yi o ma o ko wa logbe ni owo ere yen ri
1: o
3: pe se mu yi ogbon pupo wa nbe o de papo mo nkan to sele lowo lowo lori lede Jerry se se ti won ti ti to onukuluku ti won ti se bo se wo won o bi nkan gan ti o nje ki gbogbo nkan dojuru o bi nkan je ki gbogbo se lati jori lebi on le ka yi bo ba fe mo ba ifa ni won bi lere tan ba fe mu nkan kan ifa won bi lere ṣugbọn tori pe won ti doju gbogbo e bole ewo nkan se sawon oba wa eyin na ewo gbogbo nkan to sele sawon oba ti o ye ko ma sele sawon oba be tori pe won ti do se bole dawa lale ti ko ni ti won be yin
1: Eseun yawa. Hello. Hello. E ka lesa o. Lato mi adio. Ma. Ami.
4: Tawani ka wo ga o ti lo gbo do. Baba pa le ti gbo ni so di ye. Tawani ka wo ti so ti le lo lo bayi. O be pa gba ya mo pa lo lo bayi. Be ja ri ru re. Ori pe ni ta go jo lo je ni agba ni. O be le ka jo be mo ni jo ro awon ta gbe na le ti si
1: lo la. Ami.
4: Adi mi pe o ti o lo wa. O ni jo jo.
1: Ase Idumare.
4: O ti le ma yo fo na.
1: Ase. Eseun. Eseun adupe ijebu bere adupe eseun awon ololufe wa daada nu ni. Eseun adupe. He ba nlo soju opo aye lo jara. At 32FM949 fe yin e ba nfa wile yin sibe. Gbe n te mu wa loju opo aye lo jara e fi ariwoye te ina re. Alagba Kenti Eseun adupe e chenchen bi ojo na. Ijoba Italy e ijoba Atalo eseun. Hello mi number loju opo yi. Hello e kale
5: ati gbe.
1: Ah lagbola jide e kale.
5: Yes e pe to.
1: Eseun.
5: Ati bere a pare layo.
1: Ase Idumare. Ase.
5: Onere yi.
1: Ase o.
5: Onere ni kokan.
1: Ami.
5: Mo je ke ko call attention ni kan to ni baba Fale ti lo ni story e. Professor Akinwumi Isola lo ni o. to baba fale chicken
1: ha won na ku pa nbe be ni
5: eh won be se nbe ni be to be so akiu mi so la lo ni story yen baba fale ti na ni ti won ti won ko like version ga omo loko
1: omo loko se ati ka yen be ni
5: so le pele kweto
1: e se wa dupe
5: iye akomo lede
1: en se o da adupe won ja ti fi mi e ti fi mi joye bayi o you know la mo jo ti e wa wuye hello ipe yen o duro ko duro awon osere ti won ko pa nibe won se po baba wa ti won ti do logbe ojogbon kola uye wo awon na ko ipa to le waju dada anenu ire saworode hello e ka le ma o e se oruko yen ati bi ti e ti pe wa
6: Salam,
1: let's move to the La, Kalema, Shuma.
6: Yes, ma.
1: Hello,
7: Ekalema.
1: Ekalesa.
7: Yes, ma. Ekutu, ma.
1: Adupe, uruko yin ati bi te ti pe.
7: Uruko mi ni Sola Monte lati Oluyoro.
1: Lati Oluyoro, a ngbo yin sa.
7: E se gan fun mi te n ka ni aje because classic gan mi bi fe pe mi pe a o wu mi ke ka yin da da because mi bi film e. O ta mo wu film e mo kere gan ni time yen ti pa la won baba fale
1: At 32FM 949 fẹyin ko to wa di lọjọ mejo ati lọjọ mejo ati lẹyin ọjọ mejo lodumaru ni pe wa loku bo ba ti di pe ago mejo ba ti nro kan go ni gbogbo ọjọ aje la sale e ja ma so fun awon eyan wi pe 94.9 oni ki won gbe si lati je gbadun eto yorubadun mo dupe oko pataki lowo gbogbo iko eto yorubadun fakunle faniyi be na ni ugbeyanju Oluwa gbe mi ga Idowo additional Esther be na lo je pe Lucky Thomas un lo pe mi wole eto ni lo ni gbowo be na ba je nkan we ologbon atinida bi irufe eleyi abe fe gbe bun kale fun alati se korea aje soro loju opo bare ni soro 0806 218 5194 0806 218 5194 titi ojo mejo ta tun pade a ni fe ni keni shawati Yoruba dun Yoruba rewa Yoruba wo mi jojo Olubi npe Fatoye lo ko mi ire Lord ewa udaro

akara wo npa lo nkaju e gan giri ka mu yangan ka fi san yangan ni ndayan gan lara eye mi o fa pa kan fo lale ye Emmanuel Adebanjo Ajonse ni Lucky Thomas amuju ero to wa fun sa ta wa yi eyan lawiroko eyan lawirodo tu dowo yin amu

Patrice Benjamin Ramugulam loruko tarabirin nje. Amọ ni bi odun 2014 ti arabirin yi kokko bota lati wa salaye isoro to nba finra. Arabirin yi o je gege bi eni odun meji din logoji 38 years lodun na lohun. Iyen ni wipe nisin arabirin ma je gege bi eni adota odun 50 lowo lowo bayi. Bo se bere re o. Patrice gbo lojo na lohun ti ya agba iyen grandma ti won soro pele nikan ton ni awon egbon ati awon aburo baba Patrice ni jona lohun gba tawon mejeji wa nkekere won ma je ogiri egbon dada won ma je ogiri baba Patrice ati egbon baba Patrice ati aburo baba Patrice awon mejeji a ma je ogiri ngba tawon mejeji kere awon nkan ta le pe ni brick bi block afoku bi awon nkan bi cement ton po lati fi le block po lati fi kole awon mejeji yen won a ma jeru awon nkan be yen bi Patrice se gbele ise ti lo ba wo pe ah so possible ni iro ni jare ko se se grammar mule ni Patrice gbiyanju lojo na lohun lo ni eje kimi na dan kini iwo lo ba mu kini ohun bi obe kekere kan lo ba bo si bi ogiri kan lo fi kini yen gun lo fi gun suke suke lo budi e jade nbe kini Patrice bu kini jade fun afi jua eni nibo ona enu ni Patrice ju senu o gbe yin le wo o je suke suke suke suke lo ba lo mi oni kini da lona fun amọ nigba na lohun Patrice wa leni odun 15 years old larabirin lojo na lohun oni kini da lona fun o se dada o dun mo gbadun bo kan se ri lenu yen to kan se karakara lenu yen mo like e bi Patrice se bere re o to bere si ni ma je ile

fi kalenda o fi bo apa bi kan ni bi ogiri ni bi to ma nti je koda pelu oda ton fi kun ogiri yen larabirin a je pelu oda ton fi kun to ba tin bu jade la ma emo bon se ma re ile yen nigba mi wa eleyi ti won re yen nikan lo ma bu kuro me o si ma ku block nsale eleyi ti won fi re le yen nikan lo ma je o lapa abi kan to fi calendar bo ninu ile leyin calendar yen ohun ni bi ti arabirin ti lu iwo si de pe to ba kan ti de be ko kan fi sibi abi boya bi obe abi scissors ko fi bu igba mi o ma nlo chisel e o abi bu ara ogiri yen abu sowo abu sapo o sa abu o bu sinu abo a de ma je

o dawe duro fun ba die ko to di pe o bere pada tori ko le fi le o ti mo lara won mu lo le igusan won mu lo ri dokita o dokita sayewo won fun lawon ogun kan pe ko ti elo boya ti e se awon eyin na mo boya ti e sa won atunse kankan amo pabo loro ja si o amo lodun 2012 ti won se ayewo ni won ri wipe in ta n pe ni pika yi o n bo won na fera ka ma je in ti o n se onje in ti o le sara lore won ti soro nipa en to n je irin ri lori eto yi koda are ni to ma n je irun ori ara e to ba n se nkan lowo a fa irun ori ara e tu a ki benu a de je kan na ni mo salaba pade enikan na tohun na je wipe irun ara ologbo lohun je oni ologbo nle boya bi tologbo ba ti fara nu rog to be irun won kan se sori rog yen di a mu kuro nbe a ki benu a je koda won tun salaba pade kan na to je be pika yi na lo nda won na laamu amo iwe lo won ma nje e wa mo iru iwe tarabirin ma nje awon owe brown to je inu e ki nse white brown ninu e to ti pe ki nse le ti won ese print to ko nje ru awon kan yen awon owe brown to ti pe nle to ti run le yen e o iru awon owe yen e mo teyan ba mu iwe ti iwe ti run le ehe iru awon owe yen lohun ma nje nti e koda eni ti mo lo nje iwe yi nibi ti nkan mi tun ba finrade eru ma n ba ati lo sita tori iyen ko n jade nu ile rara omo e abi aburu e no ma n ba wa iwe ton ba ti lo ota no ma n mu iwe wa fun pe ko je

Iba ti won bere lowo e. Won ni so wa ni rufe ogiri ti o ma nferan lati ma je iyen lowo Patrice yi. Oni be ni o. Awo ogiri to ti pa, awon ile to ti pa to ya be ki nse bi odun meta, odun merin, abodun marun seyin ni won ko awon ile igba yen. Awon ile to ye pe o ti pe e o iru awon ogiri yen lohun ma nferan ko hun ma je. Tori e oko to hun fe ni sin ile ta won jo ngbe ogiri ibe ohun o feran ogiri yen. Tori pe ohun o wa feran ogiri yen lati ma je. Ohun ma nlo si ile grandma. Ohun a rin rin ajo wakati meji lo si ile grandma le kan lose. Lati lo bu ogiri ile yen ko hun le wa ma je. To ba ti wa bu ogiri yen a ko sinu bi nylon kekere kan a gbe sinu baagi e a ma gbe bo nle irin wakati meje lo wakati meje pada o je wakati merin gbaku la fi rin irin yen ko le lo bu ogiri ta ma je a bu sinu apo kekere kan to ba ti wa bu sibe koda olohun a ma gbe jade gan to ye bo won a kan gbe sinu apamowo ohun pe ko kan wa nbe ninu bag Iba tawon eyan ogun ni mo nkan to hun je ohun a kan nawo mu nnu e ni lohun a ki benu

oni ko to di wi pe oko ohun mo to ohun fi kini e pa mo foko ohun ero a ma ba ohun pe ah nkan to ohun fi pa mo yi amo lati igba to ko ohun ti mo lodi pe oko ohun ti fuye o oko ohun ti bale ko se nkan to ohun fi pa mo foko ohun mo te ba woju opo Facebook e ma ri ibi kan to tin bu ogiri nu foran to ja pe bo se bu o ko le si bi kan lojo po Facebook yen foran to nlo nbe te ba wo dada e ma ri pe o bu ogiri yen bi kan o ko sile ni apa abi kan awon ele to ko sile yen lo ma ko sinu nylon to nko lo le o te ba bo sojo po Facebook nsin mo ti je ko duro sibe gege bi aworan oda oni to hun ba je de bi kan to hun je awon ile to di yen to hun je tan to wa ku irun sale ohun a tun gba gbogbo irun yen ohun a tun gba jo ohun a tun da senu ohun a tun je e mo teyan ba je biscuit tan to wa wo isale nylon yen ti irun si wa nbe e o beyan se ma da senu yen na gege be lohun na se ma da irun yen lohun na ma da senu la tun je ele wa ma wo be se kini yi o ni sakoba fun arabirin yi se ko ni ko ba ilera arabirin yi se ko ni mu ilera lowo koda lasiko gba ti won ko kini ijo eyin arabirin yi ti run sinu eyin e o ti run latari pe o nje ogiri na ni ele ite n wo loju opo Facebook yin yen lo ma ko sinu nylon kan o n ko lo le niyan to ba n lo bi se agbedani a wa ninu bag e to ba ti je pe boyo ti go through stress kekere kan abi boya inu e odun lasiko gba kan la ba towo bonu bag yen la bu ogiri jade a ju senu

amọ won ti bere itoju fun arabinrin yi lasiko igba na ni bi odun 2015-2016 ya no won ti bere itoju fun lati igba na o ti wa si iroyin kankan nipa e boyo ti da kini iduro boyo si nje amọ o fidi mule wi pe arabinrin yi je ogiri ngba na o ma nti ogiri je te ba wa nwo pe ibo ni nti mo nso yi ibo lo ti sele sorile ede nigeria wa yi na ni rara o ilu london ibe larabirin yi atoko ifise bugbe

0: 08097 odometer 949
1: back on lele pe 09062 000949.
0: Hello, Kaleo. Yes, ma. Eba m bones, okay. Okay. Yes. Ah, oh no, la se mu wa lori eto yi tun ga. Un lagbara. Yes. Yes, sir. Ami o. Amo sha le laye lo sarabirin lori lede abi ni London o jare. Sha le laye ni. Orun ni. Emmanuel Lorun ni. 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705
1: Elo e kale o. Eh. Ipe yen re.
2: Baba ta lo je fun mi. Atagungun boju na.
0: Lo la bo le fun mi atagungun boju o. Toro ba doro asna. Mo gberi eje lori iyen gbogbo nkan ni o le se abun mi atagungun o. Elo e kale o.
3: Hello.
0: Ekale oruko yin o ibule tin pe wa.
3: Ekale oruko mi ni Alfa Olorun Damilare Ilorin lati lo.
0: Okay sir.
3: Ekwetu.
0: Yes sir.
3: Jo mo fe bere kini kan se o ma don je yepe yen.
0: Mm.
3: So o bi mo sa.
0: Ah won si afihan omo e kankan ninu ikojo iwadi nipa yin to nse won sa afihan omo kankan boyo bi mo abi ko bi mo.
3: Okay.
0: Awon lori ibere ta won bere o se se karabirin yen bimo tori arakunrin Michelle Lotito to ma nje irin ohun na bimo be ni arakunrin yen bimo GM we tete pe dola po o ah e ka le o
4: mo npe yin lati ku de ti
0: oruko yin ma
4: Amirat Abdulrahman
0: Okay ma. Mo npo yin.
4: E kale sa.
0: E kale ma e ba wa da si.
4: Eh mo ba yin ni ori eto yen ni bo mi mo bi ti e ba de gba te wa ni ka pare di e mo ti pare di o.
0: Okay.

0: 92 FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Yo babo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbe dugbe la bo won akiringbe ele me won o e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mo mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa fun toni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun koto di pe won ma down bere e je ki baba ki won ko ki wa na
3: mo ki gbogbo omo ko tu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ifa olohun iba eyan iba gbogbo ri ade tin gbo emi are atura jake jado wo gbogbo opinle oyo ka de ope lori o ki ba to pe lese ki ese oba ko jo oko ba pe kanrin kese aboyin ole won o ma bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomona wa lowo otun be ba de baba asale eni le oloye ewe nje adubi le nlo ero bani soro tele pe mi si 080-332-601-41 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223
2: e seun baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagori te ayin bo ti aja pe o le die ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ayo se se ko je pe gba na la won iru le mo da won lo nlo sugba loni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo me ke ba gbona won ani kokoro ara ni won ba si sagbalagba na lo ba te won a lo gbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
3: ese olotu kokoro ara nile yoruba akoko won ma bi ma wa omode le jogun re ninu eje ya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma wa ye npa pe keyan ma wa ni omo toto ka ko nje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa se ma fi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma fa kokoro ara po ile ita si le koko sare mu wa nbe nu
2: orisirisi kokoro ara lo wa
3: beni
2: ta le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
3: ese olotu kokoro po repete sugbe ile itoje koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoruba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti
2: ba
3: la kanan ta mo ti ye ni kokoro ta mo ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta mo ti ye ba ta yan ta fa wo yo gbe wu lorun eyan itumo ta fi wa npe nta mo ti ye ni pe kokoro eyo kan to nda igba arun sinu ara ti kokoro ba loko du okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
2: ayo
3: lasiko oju omo su oju omo wo bye bye oju omo sokun batakun ta ma wo nkan funfun gbo lo kan ta ke eyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bayro lowo owo re o wo nkoko mo bayro ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba nse exam lowo lewe oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi agun meji osan oju omo su ni baba si ti je won oju won la le kedere order gege bi full light moto ti ori na daada ti e wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won la le kedere
2: won le kedere
3: gege be ni eni toju nsu toju ngo bye bye toju ngo ne pepen pepen inu omi ateje ni kokoro ti ndam omi ateje na la si fi nje eyan ti eyan ba ti ni ru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju ti ntana yin yin yin ntojo na baba wa fi nweun ini a fi npe ni ina orun nile yoruba ajaka oko gbogbo bi teje ba ti n gbe kokoro denu ara e mo dabe mo to ba ku olapo to loni apo si ni obo si lola orikerike ara kika ara iru ara yunyun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta ka ya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le file omi so papo mo opo eyin ka ti mo pe kokoro ilo ti kenu bo omi ati eje ara wa
2: baba wa mo fo wa tomodin lenu won seju si mi loke e ja gbo ise ti an.

I celebrate mother, she born father la wan celebrate ba. Baba ni jigi. Ayi lagbara. Won fi ya gbe wura, won fi baba wejigi. Wura is good. Mirror lasan ni baba je. Abajo won ni ojo baba e. Mirror ni. Ama ni ni oluwa omo nu ni eri e bi o fa siri lowo alagbara be ni awon omo je en to ba mo riri omo kekere e ni o to mo riri awon ogo ola e iru eda be emi olorun lo wa nu efa en ti o je pe ki gba ki iya je awon omo kekeke iru eda be emi olorun wa nu e ni o asin ri elomin to je pe yo ma fi aje awon omo kekeke elomin won fo mo ti lodo iru sin yo ni ko ko abojade ko lo ma fo ara awon bandit inu nle niyan elomin a lu omo odo bigba to je pe kilode bigba to je pe on gan obi mo ni elomi iwa me kiloko ya inje o e fu setan ni wura iwa buruku yen lo wa nu e amo ni ni oluwa olorun lo so be o ni omo ni ere ohun bi o fa seri lo wa lagbara be ni awon omo je ti e ba de te ba n ba awon omo kekeke ni ta niro akoko yi e gbo ilu yen o ti develop dada ijoba be gan ko ni nkan ko sise kankan awon to lo ilu eyinbo won ja wa tan won ni ka to le ri omo kekere ni ta bi ago meje ba ti lu boya won wa nita o boya won gbe dani o boya o wa sinu shopping mall kan iye gbe dani ni ki se pe yo mo rin kiri omo ni ni oluwa omo nu ni ere e bi o fa seri lowo alagbara be ni omo je abajo bi eyan ba n wa omo laye eni o o ba wa omo titi tolorun ba lohun o fun kabiyesi olorun ko mo pe nkan to won ohun ni omo je o gbogbo eyin ti e loyun sinu lagbara olohun e bi laye atalafia o omo ni oluwa.

awon ebun t'olorun fun awon baba yi awon lo se lo se lo se lo se fun won lemi gigun atalafia ile aye mi kunne fun en ti o nro titalika mo tare ni o ti o ronu ti ara enikan to ronu ti awon mo alainiya iru eda be olohun wa saanu fun won sugba awon eyan mo be eni o en ti o ro ti mekunu mo titi e olohun o mo to bi o wa fi odaju eyan sori oye a sa dariji oluwa

ma gbọ fọ isin yen amọ ni ni oluwa omo ni ni ere e boy en sese n gbọ ni e kari bi o fa seri lowo alagbara be ni awon omo je en to ba fe ri idunu iledumare to fe ri ayo to fe ri idunu olohun en ni o ko toju awon omo kekeke papa awon omo alaini ya aba awon omo to je pe won wa ninu ahamu nla bari wonder ya kan lo fe soro npe yi.

0: bo daruko re papapa
1: o ko temi ni Oladepo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo mo mo be pe kini mo nwo mo ni mo nwo Jesu ati anambi e kale
0: o te gbagbe awon adahun se awon awon ise da won ti o wo awon baba wa
1: mo nki awon na
0: mo nki won mo nki

0: gbogbo ẹyin ti ẹla te wa le oko te la nkan nla koja te sun pelu oko yin ti Olorun o somo fun yin emi o le fun yin lomo ju oro ti mo nso lo yi pe ni agbara Olorun Olorun wa fun yin ni omo baba ri ese kan te se abi temi na se eni o to le fi ya omo je wa nisin abi lojo waju Olorun a dariji toju omo e ma fi omo e sile eni o fe ku nle oko oko yen o te lorun eni o wa fe ku nle oko wa da omo sile to de mo pe oko yi gan raye tin gba te wa nbe gan ko raye ti e bandit ni e
1: o so selu
0: baba iwo na o ri pe bandit ti bere lati nu ile iwo na ta n ba soro ina oloko oniyawo no oniyawo bi omo sugbon gbogbo owo to je ko fi tojo omo ati yawo italo na si gbajumo ta ni e wa dele wa ma pariwo le yawo lori baba nla bandit ni e wo to bi mo to fe kan jo kan lo koda o tun gba ogo kan o tun fi fun kan o gba ogo kan o tun fi famburo fataburo o fi fun egbon bandit ya ni e
1: omo loye meta ni goro epo osugbu ola
0: bandit po
1: olori e bi salawe mi fe
0: eyin gbomo gbomo eyin afomo se otutu ola ni o e runu ojo waju ase bandit ti wa ti pe bandit ni e

0: wo omo omo gbodo se lasan ipe ni ah ikanra baba e lo fi mu abanle ipe wa ma se ikanra ye e lo fi mu wa ma sepe fomo yen ah ba ba o on ba ojo la je bandit ni e
1: mama la ka ni ta ba di orun re
0: iwo to gbo mo to lo sonu bandit ni e o gbo mo lo so mo nu oni olowo lati toju e ah bandit ni e Shalom ti o banani omo kekere egbo bandit ni ko ba je muslimi ko ba je christian ti o ba ti nani awon omo kekere te gbe abole won lo kan se ma salomo ngiri kiri kan won blog ni o ya ni o kan ma fun won ni eko gidi baba nla bandit e kan korugbon jo ni bandit ni egun
1: je mi omo jogo mi alamu wa masalami layeye
0: ijoba ti o ba nani awon omo kekere bandit ni o ko ba je joba ipinle ko ba je joba oke ko ba je joba arin bandit ni

0: Oluwa jo ohun to ko le mi lowo fun mi ni owo ati oro lati toju won jo mo be ma se mi ni bandit yen ni o fun awon ewe ninu aye o
1: omo da so ma lo tonton ra je
0: ti wa lo dire tun je si fawo orin yin gba to jade boluwa wo
2: o so wa
0: e boluwa
2: intemo
0: o ti dele aye
2: e mo tele wa nbe
0: e
2: mo tele wa nbe
0: mo bi eni

0: lo le ke o lori eru latori eru abosi jebu a tun lo le ke o jebu ni oru ode a la le ke along ke alifu ba ta sa ji wa karimu amiru wa dali sali rasin rasin zimiru ahim ba ki o fi allah akwa gba ta won baba wa n gbo radio ani lo gbe radio wa ah ma fowo yi bayi o ti get here
1: o ti get
0: here I knew.

0: Tengbo on you.
1: Wapa wapa wansi gondega. Yese doke sa le roti wan. Baba doke sa ni dunu wan.
0: Tengbo y dunu ta wan yimbo ni. Omo kekere kwan gbe kwan ni o kwan gbe ga.
1: Yoki waja ni Nigeria yo.
0: Eni e so fun wa alaji.
2: Eja mo.
0: Eja se.
2: Eja ka mo, eja ka mo.
0: Omo ta bi Nigeria.
1: To
0: ba yanju
1: Tomo na ba sori re ta siri e ba bo
0: tere ma be sin gbogun ti o se ma de
1: to ba le be Nigeria yo possibility o le be ni gbogun agbaye
0: Nigeria la gbara.

0: gbogbo eyin opo egbe loruko Jesu Olorun a duro ti yin o barista ni ko te ya ko jere oko ni kupa baba awon Olorun jo Father's Day la nse eyin okunrin loruko Olorun loruko Jesu eni o eni ri wahala o eni damonu lojiji o lagbara Olorun awon okunrin ti o gbadun kan won ni jese yawo yin le yin o ile ma jese yawo yin ma je gbo ma ku danu si
1: gbo
0: won agbo si gbo igbo ni gbo je
1: ti yawo e ba je
0: ti o ni wulo anybody
1: ti o ni wulo kankan
0: Okay, wo lo. No, owo America. Won ko fe mi ke mi lo joko America. Wo lo. No, odo Olorun. Odo Olorun. Mm. Olorun. E be lo wojo Olorun si. Eh, won wojo Olorun lojo lojo jogo. Mi o mo pa yen.

0: ya o ti ti gbon gbon ma wo we ma yi ah mama e je fun ani bi ame e du ba tutu
1: to segun
0: o osu mi mo e se gbari father's day la ji e je ngbadu ara bi and you about to dele awon ya e ma pe ni ah I baby e je ba wa la jo school awon mo
1: lo ji school
0: iro ma penta en ba tete wole awon ise kan wa to birin ma nbe yen laje
1: te ba tete
0: ba tete wole lati bi ise
1: now
0: only ni ejo idoro ti e kan idoro jabo si konga e wa lo ba wa mu doro allah akbar uma kan ni eyin oko en iwo ni won ba wi yen olorun je ta o sai si olorun mani eje ba wa nu lanta
1: ta mo
0: ba wa
1: ta mo yin ma ba fo
0: e mo ba fo e wa nu
1: aso ni eje ba
0: e ba nu

0: won de je ko wa bi kan to ti ma ma gbadun are abi ko ra gba ni o ti yawe o ba je eni o ti o je en ti won da mu enu le lolly street a deliver yan ni a baby o tejo aye igba ton ma nsegun si won le kegun si si en waju e je ba wa segun si won sha fe ko jade sha I want to go to the house. Ati so amu abo kan aju sele ba omo ya kan busekun ni wa wa bada mi ani eje kilo sele be ani wo omo yin lo nda mi lamu a kan gbomo le lowo ni e fi phone wi ri le lo nje e ma wo mo loju a kan gbomo le lowo ni ya wo bada mi a wa lo joko si kitchen a wa joko a wa ma awu na awu mu phone ti ti e gangan bi o bi te awu ma te phone ti ti e nbe je tun ma get pe ah o lo wo ma ja o gori to fun mo eni baba nla o mu owo eyin reyin o de fi kamiji se pa o ma e bu sokun ah ni gugu yo e wa gbo mo en jare o ti bere gidi kan o ti ba be ni won ni mommy to sin wa te na mo yin ni wo e gboju egbon yin na mo ma te phone ni emi na mo phone te na
1: ajo bi ni na
0: ṣugbọn awa bayi ni oru la nwole baba si fun mi se won de ti roju wa gan na aba gege sanini mo nlo yi o

tibi odun meji seyin ta fe dibo yi no cash ni wahala sele ngba na eh ba wa fi no cash yi gan ka fi wa bere gan bayi gan ju pe aiti eto abo no cash yen gan odun mo wa lara no cash gbo eyan lo lowo bank eyan nana kuna gbawa ta mo ti eni o akan gba wi on ti le ni elomi gan o mo ti o gba wi on ti o de ku ni no cash eni e yo lo ti je gbese no cash eni o eni o ko si cash awon to se film gan fi korin e fun mi ni cash ko si cash cash ko si cash o cash ko si cash o adu bo si no cash eni o ijoba good luck ngba yen na iru iru nkan bayi to sele lo nsele but won ba ti gbogbo kini ba nsele why to je pe awon lesson ni won ma ngba wole si wa lara why won lo tog mo eni o won lo area boys lati daluru awon ti won wa ni isakoto esin ni won ngba wole si wa lara o toro ni ni ka ma so won o je ka jara wa ton o toro ni ti mo so ton je consolidate democracy ta se Nigeria eni o se won o se America ni se won o se ni awon ilu mi ni ta wa nikan la practice democracy eleyi ni

democracy on ni wahala awo fe awo fe ya ka ku ma wo ko ni kaluku ma lodun mejo mejo odun instead odun merin merin tawon president nlo to ma ma wa di wahala lati wa fe bo si joba emi be akokun sofin kon ma lodun mefa ko ni kaluku ma ba titi e lo ka mo pe gbogbo eni o to ba ti kan yibo ko lodun mefa titi e ko lo eni o ka mo pe to ba ti kan yoba omo yoba na bi ti e lojo ma jo dogba won ni mu hausa kankan bi kankan lodun mefa ku won lo ba mo ku to ba di hausa hausa na ile hausa ni won ti ma mu president won ni mu nle yoba yibo ni dide yoba o ni di awon hausa na ma di won bara won fa eni won president nbe odun mefa ti ti won won eni o odun mefa won wa lo won de ma lo ko ni si eleya meya nbi kankan mo ṣugbọn eleya meya aini fe ara eni afẹ sin wa ti patipa o nfa wahala fun awa ara ilu fun ara

0: ẹni o awa ma n gbe awon elesin mora lati le je ki won se titi wa mo wo program kan lori Facebook mo ri afa kan eni o ti awa ro pe ya pe imo won o pe yeke yeke eni o mo wa ri to n soro ipa pe muslim ati christian eni o muslimi eni o olohun so ke awa muslimi gidi gan de bi pe ngba gba ticket nga kini yara duwa de o si gba ticket o wole kini kan na tun de muslimi na la won na eni o boy ko kan gbera nle awu salon o ta bere sin to jati oro on soro ti o ba ikun gbe adidi agbalagba eni o ko on preach eleya meya laarin christian ati muslimi pelu bi gbogbo nkan se mi agbara lorilede Nigeria yi on so pe yes eni o bi abatu ko nbe muslimi na ni o tu bobe abe ri pa wa muslimi olohun ke wa bi ejo muslimi nikan lo wa ni Nigeria ni abi christian nikan lo wa Nigeria bi adahun se nikan lo wa Nigeria mo wa ri pe ki se ejo won awon ijoba lo fa awon ijoba lo sasi abe esin eni o lati le je ki awon afa ti won soro lori social media yi ko won lenu oro awon lo fa ni o pa pe e so fun e pe ko ni kaluku lo sin esin titi e o fe esin kankan eni o e ran won lo si meka ke ran won lo Jerusalem e mu ojo kan to je ojo asa abi ojo kini kan bi ojo leya gan eni o ko cancel ojo kresi eni o te mu date kan fun won ko ni kaluku gbogbo free date ko ti jo gbe ijoba lo ni date tori ani ko ni siru nkan bayi ani ba la o ani ba la o bi di afa awon afa bi ti e na wa joko ejo se o fe gbowo lowo ijoba ni odidi imam nla to lokiki eni o wa so pe christiani eni o obi na wa jade pelu bola me tinubu eni o muslimi tun wole mo lowo eni o wan se allah akuba se yen ni won fin gbe olorun ga won se jo won ijoba lo fa eni o ti olorun ba femi ni agbara ngi ngba depo ijoba won ko bi mi pe kini ma se ni o yi pe won ran enikan lo si meka yen owo ti a fin ran won eyan lo meka medina owo ta fin ran won lo yen lo Jerusalem a lo ko fa won mo alai niya a fi rare se a fi empower gbogbo eyan ara ori kaluku a le bala yi pe ijoba ile ki nse ijoba eleya meya awa la n practice ijoba eleya meya asitan awon enikan gbenu sori social media awon lawon awon fe saria se bi ijoba ilu kankan lo ni on ti won gbe jo sini lo ni igbese ti ti won be awon fe saria seria la n fe eni o ke wa lo gba seria eni ke wa pere ki won fun yin ki ijoba se seria fun yin eni o kemi wa mo ti ani ki moti le kini ke na mi ki moti le keje ke na mi ki wa moti le keta ke wa dun bu mi eko gogan mi wa ni gbadun ara temi mo abi ani awon ile ise to nso ti ton pon ti se won ni se won so wo taasi ejo mi mo boya Nigeria nikan la tin practice e se ejo eyin te wa nlo eyinbo e pe wa wole eyin ti e te laju te ti lo kaakiri ejo se gbogbo ijoba ti won practice democracy se awon na ma ran eyan wa si Jerusalem lati wa si Jerusalem lati abi lati wa Mecca so ma won ma ko awon eyan wa be to kan ma san wo ejo e la wa loye ejo nitori olohun eni o pe number jade
1: 07 55
0: odometa
1: 949 tabi 08 97 09 949
0: okukoku ile yinbo
1: international +234 9062
0: odometer 949. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, I'm not going to be able to do it. Ẹjin te wa China e pe wole ẹyin te ti lo China e je e ja wa tan eni o +234 9 90 62
1: the odometer 949
0: abi 07055 eni o eyin ti Nigeria yin na te la ti e ti gbabe koja eni o e la wa loye ni o tori awon bi kan wa te pe Nigeria ma nowo si eni o ta after fi fa won lesson laaye lati le so pe awon awon na eni won je nkan pataki nto to sugbon won wa lai ti poju papa awon to je pe eni o bakan la won je joba o ba fa won ni nkan won fa wahala pelu joba lori won moju to kini lo fa wahala lori le di Nigeria aja bari kere ka je ke aja bari wo ka ya bu simo gbugba won ilu ti won ti bi ti won ti gbe sin olohun to olohun da won mo sugbon ti won practice e ti won gbe esin si waju won sin olohun be na eni ilu won de nda ni nigbaju ipe bi marun lo eni o 07070549 ejo ni ilu eyinbo lohun lawon ilu to laju eni o ijoba ma ran won wa si ile mimo abi won ma ran won won ma ran ara won lo sibe e la wa loye e je ka mo hello abi ko sun ta fe fowo se hello era sa
2: Ambale Ashish lati orilede America ni.
0: E se egun.
2: Ni America ti mi wa yi oko sele ri.
0: Pe ijoba nko wo le.
2: Koda
0: lati lo Jerusalem ati Mecca.
2: Ko se to ba ti di December 26. O kalku to ti para sele America yi. Ko solide fun.
0: Ko solide fun.
2: Christmas ni kalu di wa fun America. Lẹ́yìn Christmas 26 ẹ pàṣẹ ló ṣe kò sí tíjẹ́ January 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tí wọ́n máa ń yà mí lẹ́nu onípé àwọn ará abroad wọ́n lẹ́sẹ̀ wìrì wọ́n búlò wọ́n wà travel wà sí Nàìjíríà torí àpè subsidy ń bẹ lówó Mecca ń bẹ lówó Jerusalem wọ́n wà gbàgbé lọ síbi tí wọ́n ń lọ yẹ. Sẹ́gbẹ́ yìí ẹ̀jẹ̀ burúkú ni
0: ẹ̀jẹ̀
2: burúkú ń bẹ́lẹ̀ fẹ́ kí wọ́n fowó se láàánú wọn fowó se láàánú
0: wọn fowó se wọn láàánú.
2: Wọ́n wà wọ bàálù wọ́n torí ẹ̀ pé ìjọba ti gbé bí 80% wọ́n wà wọ bàálù wà sí Nàìjíríà
0: wọ́n
2: wà gbà bẹ̀ lọ ṣé mẹ́ka ń gan sọ́nà wọ́n gbà. Tó ní pé Ọlọ́run wí ni pé tó bá lágbára Ọlọ́run wí sìkẹ̀yìn.
0: Ṣé Ọlọ́run ò sọ fún wa pé kíjọba máa rán àwọn èèyàn lọ sí Jerusalem Mecca kọ́kọ́ kó gbogbo èèyàn jọ ọyà máa waste owó.
2: Ẹ máa gbọ́.
1: À ń gbọ́.
2: Ọlọ́run gan tó sọ wípé tí wọ́n bá fẹ́ lọ gbogbo ọtọ́ máa ń fún lóúnjẹ lọ gbọ́dọ̀ fún lóúnjẹ gbọ́dọ̀ máa ń tọ́jú gbọ́dọ̀ tọ́jú kó tó lọ.
1: Gbọ́dọ̀ tọ́jú.
2: Ọwọ́ á wà níbẹ̀ pé tó bá kí jímọ̀ tó bá pa jímọ̀ jẹ fódìdí ọdún kan ládàpọ̀ lọ Mecca náà wọ́n kọ fún ọ. Ẹ̀dàpọ̀ ẹjọ́ kí wọ́n á níjọba ń kówó iyebíye kó fáwọn kẹ̀kẹ́ ọmọ lọ Mecca
0: fún. Wọ́n á gbé bọ́ọ̀sì ńláńlá káàkiri ilẹ̀ Hausa
2: wọ́lá. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni kápá yín? Street kan lamẹ́ríkà yìí ní ìfẹ́ tó láti New Garage di olódó.
0: Street ẹyọ kan.
2: Ó lè jẹ́ pé
1: ṣọ́ọ̀ṣì
2: ẹyọ kan lẹ́rìí bẹ́ẹ̀.
0: Ṣọ́ọ̀ṣì ẹyọ kan.
2: Ó lè jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì ẹyọ kan lẹ́ máa rí bẹ́ẹ̀. ni carry to me why ni sorry ni apex to me why must have your go to Joseph me what are we go over there about Joseph me must have your jada solo agbadura wa
0: o ka so ba
2: eh mi gbo ko po ru tagbangba eh mi gbo ki church omo ni wa gba wusan te amo to ka ti ti o nko si ti je bela America yi
1: kapisi
2: o ka ru kutin ba si ko ti o Joseph o ka ru kutin ba si o lo eh se ba ru de de kan lo eh be pa ru olopa de akale kun se ba de Joseph lowo olopa ko wa lenu ona to ro ni yin to bodo wa no building won ti ko se nu ona
0: to ba
2: si be lowo ni je ki
0: won je ke
2: se olomo
0: boy mo ejo sir keto court imoran wo le fe gba won

0: family house is in there.
1: Hello. Hello. Ekale. Hello.
2: Jerusalem.
3: Hello.
2: Wọn ni àwọn kan wọn ti pe wọn báyìí láti máa korúkọ àwọn èèyàn sílẹ̀. Hello.
0: E kale.
2: Hello
0: e kale.
2: Era. Yes.
0: Ejo e ma je ngal kon.
2: Hmm, e se.
0: E ma bi ni sa.
2: I know.
0: Awa ti so fun won ri. Sọ̀rọ̀ mi.
2: A n gbọ. E si so fun won ri.
0: Ni so ji. Ni ta danda. Lori oke. Ni so
2: Jerusalem. Nigeria ina ni federal government ani awon ti federal government n lo ti won ran lo si Jerusalem ni kini won ma gbera lotun la awon ti won ko lo si Mecca won gbera ni ijo merin e je ko ni kaluku ko fowo are lo e mo waste owo lori awon mo binu a je ka won yan soro mi fe soro.
3: Hello.
2: Era sa
4: urukọ mi Mr. Leri ati kan kan lati Monaga.
2: O ya se e soro jare.
4: Very Nigeria, but the man is often rather be a bit. Sherry being the currency, and last book as we ran last and ran. Allowing the Tamatun sort of Jerry Hollow Cinema, put him out for me. That it will be 10 million, this person, 10 million. See, let your ma along with what he let him.
2: Allowing Lord Lemimo.
4: Ni bi da ti 10 million
2: Ọpọlọpọ èèyàn wọn ti mú ẹsìn kokokokoko ẹsìn yẹn ti wa fẹ kó bá wa lórílẹ̀èdè Nàìjíríà imagine ẹni o aláwọ̀ akọba ọ̀tá wa fi ń gbé ọlọ́run ga ní mọ́ṣáláṣí ni wọ́n fi ń dúnbò àwọn èèyàn kan orúkọ Jésù tí a fi ń yan Ọlọ́run lógo òun ni wọ́n fi ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ẹnìkan tó máa gbá wọn ìjọba náà tún wá kó sí abẹ́ corruption yen o ni o won tun wa ni pe awon kan wa o mi ni kikan ma wa mi ni ki awon ijo kan ma wa o mi ni kegbe kokan ma wa o jugbon iru owo bayi e se ni e se fun won kan fi ronje si church kan ma fa awon eyan kan fi ronje si mosela si owo ti a fe ta fi ran awon eyan lo si Mecca Medina Jerusalem e fun won fun awon kan e fa awon lesin muslimi ko nje wa bangbele jo hello
0: ona ogun je ki awon joba wo gbo te je ile mi je me ja mo joba wa ti to je ogun ni ta je ba wa dele ijo si o du poju ati so si o ati ala ti ro me lo gan lo gan lo wa la du e pe iru adugo wa ni olomi ni si ati olomi de adegari o si te kan o ta tun si o
2: le fi a te so ron pa church sir Aisa, aso ron pa church, aso ron pa mosque. But aso ron nek pa esin. Koye yin? Esin. Owo ti joba no lori a won elesin. Ma lo Jerusalem, ma lo Mecca. Ton, je won le fun won lo woyen lati fi ron je. Kon kon ma fa won mon. At least, a won alay nek po on church, won po ni mosque yin. Kon ma fun won.
0: Ata. Ata.
2: Asha ri gba kuro asha ri gba kuro se ka gbadura ki kuro pada ni asha ri gba kuro ta gbonje ka kiri ka kiri nkan to sele ngba kuro yen why ti won ma ka why ta ma practice e lo owo ta waste
0: won
2: kan ta so ni
0: be se so anything inu ti ma bi awon kokan ti won wa la bere ti won je mo pe pelu ogu olohun orilede yi o da
2: o da
0: ama wo to ba fe rin mi lo Mecca ran mi lo Jerusalem mo pe mi gugu
3: pointing gangan ni
0: ja ti lo ala ba ni le kan si e lo ki lo gan be ba do ti ma ku so wo wa mo ni e ini kan ni ini o be na gin lo wo ati fun wo to ni gbo ku wale
3: balangin
2: o balangin

0: abala eyan to pe ati adua e mo gbagbe pe ago kan si ago meta ni a man se sugbon tori ile tutun ta sese ko si ati bi bo se nlo ka ki lo yin gbogbo agbaye ohun lo fa
1: iran lo ko mi a kiki ton
0: ngan beyin na ba gbo wa pe e fe je ki program yen lo a je pe e ti fun alowo disu niyan a pada sago kan sago meta
1: ara irorun le kan soso
0: adika bora sanda hata ku abadaya ha o ki gbogbo eyin ti e gbe te mo pe olohun ko si esin kan tun won sin ni orun
2: olodun
0: ki gbogbo yin ko abo si bi abala eyin ati ope ati adura yi
2: se dare odorun
0: e ma binu
2: se bi wo lo foro dale aye
0: ile aye lati n se sin orun lati n gbere esin
2: o le sungbo
0: emi o ni ka ma se sin kankan o mi o lodi si efti sugbon esin to ba wo ni kaluku ko ma sin tolorun ba tin gbo titi e ko duro sibe
2: o le sungbo bo
0: mi o lodi si ewi ati gbo be mi o lodi si pe e ma mu e ma po e ma lo mi abi e ma lo roro sugbon gbogbo nkan ti oluwa da bibili wi pe dara dara ni gbogbo yin te ba n gbo mi lori eto yi abala eyin ati ope ati adua ni bakatin daru falika badaya oni se pelu esin abi asa abi ise kankan o to ba ni se pelu esin abi asa abi ise ani emu wa o
2: agbare ko le
0: sugbon eto yi idamewa eni o fun 32 fm lele yi o ani o ko gbowo ko gbobi o
2: agbare ko
0: ka dupe lowo awon ti won sakoso eni o ti won joga wa ni 32 fm pe won gba wa laye
2: agbare ko
0: kali laru adaba e je ka wonu iyin atope ati adua e ba worin iyin kan e worin iyin kan e worin ope kan eni o eni e ma binu mo le lo ni muslim mo le lo christian mo le lo kan si nkan ti mi o le lo sugbon kan sha ti yin olohun le mi nfe
3: I gave all my oxygen to people that could breathe.
0: Eni o ko si ti mi o le lo nbe sugbon oro olohun so pe lati ti ko se ni oro wa pelu olohun olohun si ni oro na oro la fi da aye ati orun leyin adan kankan mo yo oro ta fi da aye ati orun yen oro yen lo gbe gbogbo aye ro o gbe eyan buburu ro o gbe eyan to daro te ba ri eyan buburu to wa laye to nse buburu lo oro yen na ni o duro o ni en to nse ere ko ma se lo en to de nse ka na ko ma se lo o ni ero mi nbo kankan lati so fun oni kaluku gege bi ise owo e ni o woni ko ye se owo titi e wo kemi na ye titi mi wo eyin oloselu eyin afa eyin kristi e gbogbo eyan e je ka ye se owa wo sohun ti olohun fe ohun la nse sohun ti olohun fe ohun la nse e ye se owo yin wo

bu ona ba mo re o ya dupe lodo olohun wa yin kan ba tu le la ka fada ba ha ekin paro rin kin lo rin aran orin mama wa wa nbi orin agbalagba orin je sinu mo lo yi o

emi yo gboju mi sori oke won ni nibu ni ran lowo ti ma wa ran lowo yo ti odo olohun wa oba to da aye ohun ati orun malika buria sada fada kabaya ha olohun o se o adura pe akoko re gbogbo eyan to ba n gbo mi e poruko olohun e poruko jesu e poruko eledumare e gbe oluwo se o awon enikan wa ton ma n ra ide eyan ko laye olohun o se o je ki eyan bi temi o le mi ko laye na ya kataru agaba o je ki niyan bi temi se jokefa o jo fi mi sinu ahamo kalia ma pra la gada ba sheke du adaba e poruko olohun ma le paru ali kasanda ya oluwo se o olohun o se o e gba yen ni ope na ki orin ope yi ma lo e poruko olohun e poruko eledumare e poruko jesu adura ope

Esha Balaye, Oluwa Dariji mi, Jesu Oluwa wa ami. Mo ipe ese Nigeria na aje ka toro dariji ese. Rekabu agada. De kasa daru abada. Ja ka poruko Jesu Oluwa ose o. O fi ese Nigeria. Enyu o bere ese orilede mi lori mi. Olorun bere ese orilede Nigeria lori awon enikan. Won mo wo message sugbon won ko sinu gba eni o won gba ton pelu en ton jiya ise yen. Awon ton jiya ise yen ko lo njo ko lo nje ka bonu e. Olorun o se o. Oluwa dare ni o. O se Hello Toro, Dariji, Oluwa Dariji ni, Dariji Nigeria. Dariji wa. Dariji wa. Dariji wa. Adwa. Oruko Jesu. Oluwa Dariji wa. Oluwa Dariji. Oluwa Dariji. Oluwa Dariji Nigeria. Dariji wa ni pinle Oyo. Dariji wa. Dariji president. Dariji governor. Dariji awon ton wa ninu ijoba. Dariji wa. Jesu Oluwa wa. Won na toro Dariji ese fun re. Me ka ba gada ya. Oruko Jesu Oluwa Dariji mi adua. Oruko Jesu Oluwa Dariji. Ese ti o ni je nri e ni awole sun yi. Oluwa Dariji mi. Ya ba ka sagada ya ba. Oluwa Dariji mi. Oluwa Dariji mi. Ne ma bragada ba. Ezene toruwa madagba tuada ya gabali asun taruwa daba. Oluwa Dariji mi. Jesu Oluwa wa. Amen. Ja poruko Jesu Kristi. Oluwa gba odo mi koja. Adura koko niyen. Gba odo mi koja. Mayaga Santa Rua Daba. Jen wa won eyan kan boya ajo ngbadura zenu 0705500949. Sa jo ngbadura ni. Ẹni o 08097000949. Oluwa gba odo mi koja. Awon ta jo ngbadura lo kalenda ru abada. Oluwa gba odo mi koja. Hello. Sa jo ngbadura yen ni. Ẹni o. Oluwa gba odo mi koja. E so be oloruko Olorun. E poruko Olorun Eledumare. Oluwa gba odo mi koja. E so dadua.

Jeki aye tara mi yin ologun. Jesu Oluwa wa. Adura ye kan to ku fun radio station yi. Oluwa de. Si le ise yi. Pin mi agbaye. De. Si ile ise yi. Awon to gbe le ise yi ninu. Oluwa de sodo won. Jeki won tara won yin ologo e soda lua. Oruko Jesu. Maleka Bwadaba. Oluwa de si le ise yi. De soda won to ni le ise yi. Kon tara won yin Olorun logo. Ya gadaba brana gadagaba. De sodo won. De sodo won. Jesu Oluwa wa. Amen. Ba gbere de ile ya. Ẹyin ti a ni omi lodo e gbomi yin siwaju oruko Jesu le kan soso omi yin ko yi pada ku di eje Jesu eni obi e ba se momi yen kon tara omi yen yin logo kon tara omi yen yin Olorun logo lara yin omi yen ko di eje Jesu gbogbo ti omi yen ba ba pade lara yin to da bi ogun oya ko pare be ma ya gadaba to ba pade lara temi na ko pare be Jesu Oluwa wa mi eyin na gbadura fun wa nle o ani di adura yin adura lati le wa

0: Jesu Oluwa amimeta ami ami ami ya nagbere
1: o kan ti mi na Oladipo Johnson ti gbogbo eyan mo CMC o je ni an kan te fe ba wa so labe aso ele pe wa si 09372900570 09372900 odomeji 57
0: pe dada
1: 09372900570
0: odomeji
1: 57
0: era ni kan ba wa so ni abi aso oruko temi taiwo temi loluwa prophet pastor evangelist alpha imam era pe mi babalawo yin asajo wa na ni sugbon ma yo oruko omo olohun ko nbe eni o nipa ife olugba bala ki o sin kankan ni ke ma so fun ro wa eni o ni ose to nbo ti Jesu o ba ti de a tun pada pade ti mo si mo pe Jesu o ti ko ti le de ngba na e ma gbadura fun wa e ma gbadura fun 32 FM nipa ife olugbala ki o sin kankan o dabo